0: Para sa aton pabalon, aton verse mabasa ta sa Matthew 6:14. Matthew 6:14. If you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. Sa iligay nun, Mateo 6:14. Kon ginapatawad ninyo ang mga tawo nga nakasala sa inyo, patawaron man kamo sang inyo amay nga sa langit. Miara bala sang isa ka tawo nga kinanglan mo pasayloon subong, kung nabudlayan ka, dumduma ang mga benepisyo sang pagpatawad. Yes, ikaw ang mabinipisyohan abyan kung nag-extend ka sang forgiveness. Una, pardoning the other person is the only way para ma-overcome mo ang mga negative feelings that are keeping you captive. Pagi sa pagpatawad, ginatagaan mo ang ginuosang oportunidad to replace your resentment and hurt with concern, pity, or compassion. Si Lord lang makahimo sina sa imo tagipusoon. Then i-surrender ina, na emosyon kay Lord, kag pangayua sa Ginoo nga isla niya ng resentment with concern. Ipaintindi si mo where that person is coming from so that mabatsagan mo ang pity kag compassion sa iya instead of hurt. Kadua, the Lord can help you accept the person who wounded you without feeling the need to exact retribution o kon revenge. Ang Ginoo maghatag sa imo sang understanding. Kun nga amo tong iya ginhimo. And makitaan mo ang iyang sitwasyon and the underlying issues that caused their behavior. Si Lord ang magabulig sa aton to take them as they are. Pareho man sang ginhimo ni Ginoong Hesus sa imo kag sa akon sa iyang pagpatawad sa aton. Ikatatlo, resentment can cause us to be self-centered. So, nga dito ta mag-focus sa mga wounds, mga pilas nga aton na batyagan instead sa command sang Ginoo nga love your enemies and pray for those who persecute you. That constitute tong greatest commandment, no? To love the Lord our God with all our heart and to love others as we love ourselves. Through forgiveness, God can refocus us para maka-minister kag mag-care para sa iban. Ang pagpatawad isa ka proseso that can be painful. However, you cannot afford to hold on to an unforgiving spirit kasi ikaw man gyapon sina ang mag-suffer. Ikaw ang mas diado kay napilasan ka na, ginapilasan mo pagid ang imo kaugalingon sang pabalik-balik. You must forgive others and find out what it means to be really free. Ang freedom nga dala sang forgiveness. Imo matagamtaman if you choose to forgive. If you'll persevere and keep your eyes on the one who forgave you, it will be a liberating force like nothing else you've experienced. Focus sa cross kung paano ka ginpatawad ni Kristo. Amo nang hambal sang Matthew 6:14. If you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. So, forgive. Malakay Jesus. Lord, I choose to forgive today as you have forgiven me. Increase my love and understanding for the ones who have hurt me. Pangayuay na sa atin Ginoong Jesus, and kaya niya gid tagaan kasang bag-ong kasing-kasing. And that starts with a personal relationship with Him. No? Repentance, pagtalikod sa kasalanan, kag pagkilala kay Kristo, isip imo nga Dios kag manluluwas. And ita ina mahimo kung kita lang, but we need the grace of God. Ama na nga ton pabalon, subong adlaw sang Thursday.
1: Oras na! Pilit!

12 minutos, makaligad, ang alas 8 sang aga. Si Kuya Don, nagapanamyaw. Good morning, Niga Joy. Yes, may ad-ad nga aga lang da, Kuya Don. And, sisging man ang beloved wife ni Kuya Don. Back to school na ba? Narinis sila sa may King's College of Marbel sa canteen. Next week paguro no ang balik klase. Nagpreparar na. Hello kay Brother Jacob dara sa Thailand. Kumusta dara Brother Jacob? Ayad-ayad lang ang pagpamati via Facebook. Dari naman kita sa aton public service announcement. May scheduled nga water interruption today. Ano kung ginsali gyapon ni Miga Gendry sa aton nga action line kasi apektado ang area ninyo. Preparar daan sang tubig. So, ari ang aton nga mga pahibalo.

0: Action Line.
1: Ang City of Coronadal Water District may arasang scheduled water advisory. Wala sang tubig sa June 4 from 1 p.m. to 5 p.m. ang maapektuhan Barangay Zone 4, partikular ang Porok Banyes kag Porok Martinez. Sa June 5 from 1 p.m. to 5 p.m. ang maapektuhan Barangay Kakob, partikular ang Bugos nga Porok Riverside.
0: Action Line.
1: Ang Socotec 1 may arasang power advisory brownout sa June 4. Maapektuhan ang coverage area sang Sitio Cuquin, Barangay Rizal 3, sang Banga, kag Bugos nga Barangay Duingas, sang Sorala. Sa June 5, from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Upper Makulam, Lake Cebu. Sa June 6, from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan Barangay Lam Salome, Lambangan, Kagdatalbab, sang Tiboli. Ang rason may arasang Barangay Line Clearing Plan Implementation.
0: Action Line.
1: In line sa celebration sang Independence Day, ang Department of Labor and Employment o DOLE Region 12 nagaimbita sa tanan nga mga job seekers, fresh graduates, skilled workers kag career shifters nga magbuylog sa DOLE Trabaho Agad Job Fair araw ng kalayaan sa June 12 dira sa Activity Center Ground Floor SM City General Santos. May ara sang 33 employers ang mag-offer sang 2,000 job vacancy. May ara man sang convenient one-stop shop government services halin sa mga partner agency nga mag-assist para sa free employment requirements. Magdala lang sang damo nga copy sang inyong resume kag mag-prepare para sa on-the-spot interview.
0: Action Line.
1: Ginaawhag ang tanan yung mga next-gen youth, pastors, and leaders para sa isa ka-extravagant worship and vision casting kaupod ang Jesus Reigns. From 8 a.m. to 6 p.m. Friday, June 12, 2026, dira sa KCC Convention and Event Center, General Santos City. Wala inisang registration. Para sa dugang impormasyon, pwede nyo i-contact ang number 0975-743-3202.
0: Action Line.
1: Pinapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 km/h. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
0: Action Line.
1: Ang National Conciliation and Mediation Board or NCMB Region 12 in partnership with the Association of Industrial Peace Advocates SOCSERGEN may arasang free webinar with the theme Strengthening Labor Management Relations for Sustained Workplace Harmony and Productivity in Region 12. Ang webinar schedule June 4, Upper Valley and Sultan Kudarat Cluster from 1 p.m. to 5 p.m. Para sa mga interesado, pwede ka mong magpa-pre-register. Ang link ara lang dira sa DOLE Region 12-SOCSERGEN FB page.
0: Action Line.
1: ang DICT South Cotabato Province may ara sang free face-to-face training para sa Social Media Marketing 2.0. Ang schedule from May 22 to June 9, ang June 10 to 19 online campaign, ang assessment sa June 22 to 23, ang graduation sa June 24. Ang mga requirement, residente sang Region 12, 18 years old and above, able to pass the English test and typing test, commitment nga tapuson ang ICT training, may laptop or desktop computer, stable kag reliable ang internet connection, and willing to learn new skills. 25 lang ang slots nga available. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register. Ara ang link sa DICT R12-South Cotabato Province FB page.
0: Action Line.
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action Line.
1: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwede mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi nga mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, picture sang livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin i-submit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
0: Action Line.
1: Luyag mo ba lang ang mangin test the scholar? May ara sang free training kag free assessment from 8 a.m. to 5 p.m. weekdays. Ang Technical Education and Skills Development Authority nag-offer sang scholarship para sa Carpentry NC2 kag Driving NC2 nga may ara sang tag 50 slots, Masonry NC2 kag Pest Management Vegetables NC2 nga may ara sang tag 75 slots. Initial first come first serve basis. Para sa mga interesado nga aplikante, please visit ang Provincial Training Center, Pigkawayan, Poblasyon 3, Pigkawayan, Cotabato. Or pwede ka mo magtawag sa 0965-3155-100. Ang mga requirements, photocopy sang inyong PSA birth certificate or marriage certificate, photocopy sang inyong TOR or diploma, kag 2 pieces 1x1 ID picture.
0: Action Line.
1: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan nga mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
0: Action Line.
1: Ginaauhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sa PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance cover. Kaga pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action Line.
1: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
0: Action Line.
1: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, case file or case document, assessor's certification, valid ID sang applicant, valid ID sang accused, one photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
0: Action Line.
2: Madamong salamat Miga Jen sa sina nga mga pahibalo. Dugang announcement, ang Tupi Ministerial Association Interchurch Couples Fellowship paghiwaton sa Domingo, June 7, alas 4 sang hapon. May tema nga a love that lasts a lifetime. Ginaimbitaran ang mga mag-asawa sa sininga aktibidad. Dira sa Tupi Riverside Christian Brethren Church ang registration. Para sa mga magtiayon, wear color coordinated Sundays best. Pareho ka mo dapat color sang imo nga bana o kun asawa. Match ninyo inyo bayo. So, kita-kits on Sunday.
3: Oras na! Oras na! Bilig

Alas 8:27. Hello sa imo dara sis Geraldine sa Mariviles family. Kay Ate Grace, good morning man da kay Ate Grace. And kay Jandi present yapon. Sa aton nga pagpadayon, trivia time naman kita. Maning ginahulat ni Jandi. Sa June 6, Sabado, amo ang anniversary celebration sang FEBC. Gani ginaimbitaran ikaw abyan nga buylugan ang pagsaulog naton sang kaayo sang Ginoo sa FEBC ministry. Kon ara kadara sa Manila, and don't forget to join. Dalawang tulog na lang kag magsaulog na kita sang aton 78th year nga pagpahayag sang mensahe sang kaluwasan dira kay Kristo until all have heard. Padayon na naton ini nga misyon, kaya buylogan nyo kami, keep us in your prayers, and salamat sa inyo man nga practical support sa sini nga ministry. Include sa prayer ang success ng celebration dira sa GCF Ortigas sa Pasig City. And kung may mga himata ka mo dito, invite them to register.

Bolivia sa adlaw nga ini. Kag subonggid nga adlaw gina-celebrar sang FEBC Philippines ang iyang nga anibersaryo halin sang gintukod ini sang June 4, 1948. So amuning anniversary no sang FEBC Philippines, pero ang kabilogan ang petsa nga kung saan o gintukod gid ang bilog nga Far East Broadcasting Corporation is December 20, 1945 dito sa California. Ining tatlo ka founder sang Far East Broadcasting Company, ang ila pangalan amo si John Broger, si Robert Bowman kag si William Roberts, nagkaroon sila sang misyon nga ipalapnag ang ebanghelyo ni Hesukristo sa bilog nga kalibutan. Sang tuig 1946, si John Broger nagkadto sa Shanghai, China para maglantaw sang posibilidad nga makaset up sila sang isa ka Christian station, radio station. Pero nadiskubrihan niya nga ang posibilidad nga makaset up sila sang radio station dito sa China, no, Christian radio station, nagagamay na ang posibilidad, no? Nagasirado na ang pertahan sang possibility nga makatukod sila sang Christian radio station sa China. Kaya ang iya nga ginhimo, gintanaw niya nga pwede ang Pilipinas. Daw ginbalhin ang iya nga panulukan from China to the Philippines, no, kay tungod gani nga the doors of possibilities are closing sa China. Kag ang Philippine government at that time ang ready gid nga maghatag sang franchise sa ila, no, kay John Broger, and sang September of 1946 gintukod ang FEBC Philippines or Far East Broadcasting Company Philippines. Nangin, ano na siya, no? Na-incorporate na siya. Yan. In other words, nangin isa na siya ka-legal nga korporasyon. Okay, kagang ginbakal nilang propiedad makita sa Valenzuela, Philippines, dito sa Karuhatan. Kag gintawag nila ini nga area nga Christian Radio City Manila or CRCM. Na bakal nila ini halin sa duha ka Kristohanon man nga businessman for $20,000. Yan, dati $2 per peso lang, no, o 2 pesos per dollar, kaya ang cost sining $20,000 at that time is 40,000 pesos. Yan. It is composed of 12.5 ka-ektarya nga lupa, no? Kag puno sa mga hilamon, mga ano, mga balagon, mga kahoy, no? Kag gin-clearing nila ining 12.5 ka-ektarya, no, sang 1947. Dako gid siya nga klase sang trabaho. Kag upod sa pagtrabaho sini sa pag-clearing sang area, mga Pilipino kag mga Amerikano, no, they work side by side para ma-accomplish ang plano sang Ginoo para sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ang transmitter ginumpisahan na nila ka himo dito sa Los Angeles sa California. Ayan, kag gintukod ang una-una nga istasyon diri sa Pilipinas sang Far East Broadcasting Company. Naghimo sang una nga broadcast ang station KZAS sang June 4, 1948 alas 6 sang hapon. So amo ni ang una gid nga broadcast, no, sang KZAS nga subong ang tawag is DZAS, no? June 4, 1948 alas sa isang hapon, nag-on-air ang kanta nga All Hail the Power of Jesus' Name. Yan. So, gin-broadcast na inang kanta sa kahanginan. Kag sang July 1949,

0: isa ka 10 kilowatt nga transmitter nag-on air no sa una-una gid nga shortwave station sang Far East Broadcasting Company. Ang pangalan sini nga transmitter is DZH-6, no? 10 kilowatt or 10,000 watts ang iya nga power kag nag-on air ini sang July 1949 bilang isa ka shortwave station. O lain pagid ini no dito sa KZAS. Kag diri sa shortwave station nga ini may gin on air nga mga Asian language programs, may gin broadcast no. Ano nga mga lingwahe ini? Chinese, Russian kag iban pa nga mga lingwahe like Cambodian, no? Myanmar, kag iban pa nga mga Asian languages. Gina-broadcast diri sa radio station nga ini, shortwave nga station. Kay may kapasidad abi ang shortwave nga maglabot dito sa mga lugar nga ini. And by the end of year 1949, 27 na kalingwahe ang gina on air no sa shortwave station nga ini. Tapos nagdugang na naman sang isa ka shortwave transmitter no, ang DZH-7. Kag nahimo na nga tatlo ka transmitter sang FEBC ang ara sa Pilipinas nga naga-on air. Una ang transmitter sang DZAS, isa ka AM or amplitude modulation nga transmitter, isa ka DZH-6 kag DZH-7 o duha ka shortwave transmitter no. Sang 1950 tatlo na ka transmitter ang naga-broadcast. And by January of 1951, lima ka-transmitter na ang na-set up sa Karuhatan, Bulacan site. So, lima na ka-transmitter. Sang January of 1950, gin-launch ang radio project nga ginatawag nga Portable Missionary. No, kag himo ini sa mahogani nga plywood, kag ang iya nga chassis, aluminum, kag 15-inch. No nga mga recording disc, so ginpanghimusla nila to mga 15-inch nga mga plaka kag ginhimo nila nga radio no or portable missionary radio kag gintawag ini nga portable missionary kay nakatuno na ini nga daan sa isa ka FEBC station no? For example sa Manila nakatune in na ini sa frequency nga 7.02 kilohertz. Gintawag ini siya nga pre-tuned radio or portable missionary radio kay hindi mo ni mabalhin ang iya nga istasyon. Nakatunog ini siya sa isa ka istasyon sang Far East Broadcasting Company. Kag ining mga radio, no, ining mga portable missionary radio gin-distribute sa mga baryo, sa mga ospital, sa mga prisuhan diri sa Pilipinas. Yan, kag madamo nga mga Pilipino ang nakakilala kay Kristo paagi sa project nga ini no, ang Portable Missionary Radio Project. And by January sang 1953, pito na ka transmitter ang naging operational sa Karuhatan site no, ang transmitter sang DZAS and then ang DZB2 transmitter, ang DZH-6 transmitter para ini sa coverage sa Pilipinas no. Ang para naman sa overseas service amo ang transmitters nga DZH-7, DZH-8, DZH-9 kag DZ-16 or DZ-16 para sa shortwave no, overseas broadcast. Sang November sang 1953 ang program nga Pep Talk Hour was inaugurated. Greetings and words of encouragement were sent by shortwave sa mga Pilipino nga mga sundalo nga ara sa Korea no, nakikipaglaban dito sa Korea at that time ara gira dito. Yan, so ining Pep Talk Hour gin inaugurate kag gina-send through shortwave broadcast. Sang July 1954, gintukod ang una-una nga classical music station sang FEBC Philippines, no? Ang DZFE. Kag ang una-una sininga transmission is AM station siya. And eventually, ininga istasyon nag-switch sa FM. Ayan, kag halinsadto ang DZFE, Classical Music Station sang FEBC Philippines, nakadaog naman sang madamo nga award kag recognition, no, in the cultural scene sang Pilipinas. Sang February sang 1956, isa ka facility sang Voice of America sa San Francisco gin-dismantle nila ini, no? Kag ang equipment ginpadala sa Manila para gamiton sang Pilipinas. I-reuse ang transmitter. And by June of 1956, si Billy Graham, no, isa ka world-famous nga evangelist, gin-interview. Kag nagbulig ini nga mapublicize or mabroadcast ang iyang evangelistic crusade sa Manila. Si Bob Pierce, ang founder sang World Vision, nag-accompany, nag-upod sa kay Mr. Billy Graham sa iyang pagbisita sa mga studio sang Far East Broadcasting Company sa Manila. And then, in April 1957, nag-expand ang shortwave services sang Far East Broadcasting Company with the purchase of a new property dito sa Bukawi, Bulacan. So, may ginbakal naman sila ng area dito, no? Kag sang 1958, si Feliciano Cristobal, isa sa mga unang na-convert paagi sa programa sang DZAS, nagtrabaho siya sa Far East Broadcasting Company. And after special inauguration ceremony, ang una-una gid nga 50,000 watts nga shortwave transmitter nag-on air dito sa Bukawi, Philippines, no, sang September of 1958. So kusog na nga transmitter, no? Imagine 50 kilowatt nga transmitter. Kag sang February 14, 1960, ang Voice of Freedom transmitter gin-inaugurate dito sa Bukawi with President Carlos Garcia as guest of honor, no, sang February 14, 1960. Kag nakumpleto naman ang Overseas Services Antenna System sa Bukawi. Kag sang July of the same year in 1960, Chinese language programs were being produced in FEBC Hong Kong. Kag gina-ship di pakadto sa Pilipinas para i-broadcast sa shortwave transmitter. Kag sang 1963, ging cover sang FEBC ang Billy Graham Evangelistic Crusade diri sa Pilipinas. FEBC President Bob Bowman participated sa crusade as soloist and choir director sa ginhimo nga satellite crusade sa Davao City. Ayan. Sang December 19, 1964, ang una-unang regional station sang Far East Broadcasting Company gin-inaugurate diri sa Marbel, no? Coronadal South Cotabato diri sa Mindanao. Kag ang una-unang station manager sang DXKI amo si Engineer Dick Roland. Ayan. So, amo ni ang part sang story sang FEBC Philippines, no? Kag diri naton madiskubrihan nga una-una gid nga regional station ang DXKI, no? Halinsang natukod ang DZAS kag ang DZFE sa Manila. Okay, padayon naton ining aton nga trivia sa buwas, no, about the history of FEBC Philippines diri sa aton nga trivia for today. Kag para sa oras na Pilipinas, ako si Pastor Alex. Good morning sa inyo tanan.
1: Trivia for today.

0: Madamong salamat, Pastor Alex. Kag amo to ang history sang FEBC. Time flies and we're going 78 years na on air, no, sa Pilipinas. Alas 8:45 ang aton nga takna sa nabilin nga 15 minutos. Dili kita sa aton nga talakayan portion. Makaupod naton ang Regional Information Officer sang Department of Education 12 si Miss Rhea Joy Sevillano para i-update kita sa ABRI klase. Good morning, Miss Rhea.
1: Good morning po, Ma'am Joy. Good morning po sa tanan nga nagapamati kag nagatan-aw sang live sang aton nga program. Good morning po.
0: Yes. Ma'am, ano nakapreparado ang mga buluthuan naton sa Region 12 para sa school year 2026 to 2027?
1: Yes, Ma'am Joy, no, sa karon ara kita sa 4th day sang aton nga brigada eskwela. So tanan nga mga eskwelahan karon nationwide na siya. Actually, nagabrigada eskwela, no. So, gina-ready, gina-prepare na ang aton nga mga classrooms, ang tanan nga palibot sang aton nga eskwelahan para sa umaabot nga opening of classes, which will be on June 8 sa Monday na gin.
0: Wow.
1: So, ayan po.
0: Excited na ang mga estudyante, ayhan.
1: Actually, siguro, syempre, may arap man sila sa, kumbaga na, kabakasyon man sila, ano, and I know, paras man sa amon dati sa itong mga, isang elementary pa ko daw, so, every opening sa school year, excited yun kasi na nga magkita-kita naman kita sa aton ng mga teachers, kung aton ng mga classmates. So,
0: ano ang
1: I hope mas excited po ang mga bata karon. Yes po.
0: Anong overall assessment naton sa DepEd sa participation sa Brigada Eskwela?
1: So far, ara kita sa, kumbaga kung ako maghatag sa rate, Ma'am Joy, no? 95% naman sa aton nga mga eskwelahan karon kay very working naman kag gina-ready gid nila ang aton nga mga eskwelahan. And siguro ang 5%, siguro may ara sang iban pang, I mean, syempre kay may mga bag-o kita nga mga policies and programs nga i-implement for this school year, so may mga hesitations, siguro may mga doubts pa ang iba natin nga mga teachers, may ara pa sang mga questions regarding the three-term calendar. So I think for me, Ma'am Joy, ha, amo na siya ang mga aton pang tanawon para sa first week of classes.
0: Okay. So anong plastada sa three-term calendar, ma'am? Ano ang magiging schedule sang classes sa mga pampubliko nga bulutuan? Pati ba private mag-adapt sini?
1: Well, unaon tanong sa private schools, ma'am, no. Actually ang ano sina is they may, kumbaga May lang, pwede silang magsunod
0: optional.
1: Sa oh yes po, optional lang. For as long as makaya sang ano sang bata tong aton nga mga ano na, tong aton nga mga guidelines, no, para sa opening of classes in case abi nga mag-transfer siya sa public or what. Pero hindi gina-require ang mga private schools na magsunod for this school year. They may lang gid po. And then ang of course, ano ganito?
0: Anong ginapamin kong three-term calendar? Ah, okay. Anong schedule?
1: Ang schedule sina, Ma'am Joy, from June to September, amo na siya ang first term.
0: Okay.
1: June to September. And then, ang second term will be on September to December.
0: So, may break and in then, between?
1: Yes po. Opo.
0: Okay.
1: And then, ang third term naman is January to April. So may ara kita sinasang ginatawag na end of term block. So parang may 2 weeks po na, Ma'am Joy, no, every term nga may ara sang dira na mag ano ang aton nga mga grading system, dira na sila maghimo sang grade sa mga bata, dira na sila mag-check kung kailangan sang remediation program sang mga bata, and every at tong mga seminars dira pod matabo sa end of term block nga na.
0: Okay.
1: So ang pinaka-focus sina sang aton nga 3-term calendar is ang dire-diretso nga lessons para sa aton nga mga bata. Wala na gid na siya sang interruptions.
0: Okay. Anong latest enrollment figures ta, ma'am? Kumusta ang turnout kumpara last school year?
1: Actually, Ma'am Joy, amo pa na ang amon nga wala pa kami sang quick count na mahatag as of the moment, no? Mm-hmm. Kay hindi pa kami, kumbaga si Central Office, wala pa sila nakapanao sang quick count na system.
0: So dito na sa sentro nyo,
1: Opo, oo. Mm-hmm. Pero we are waiting, hopefully by within the day mapanaog na ni Central Office, okay, para at least masulod na tanan sa system ang atong-aton nga mga ang quick count, ang count kumbaga kung pila na ang na-enroll.
0: Okay, centralized inyo nga database?
1: Yes po, opo, centralized. Okay. Actually ang aton nga focal for the enrollment updates, ma'am, ang mahatag daw nila is estimate pa lang, pero so far wala pa ako may na-receive sang estimated na number of enrollees until this day. So amo pa nang aton nga paningkamutan nga makuha within the day po, Ma'am Joy.
0: Ngayon lang kami update, ma'am.
1: Yes po, opo.
0: So ano ang mga tikang ginahimo sang DepEd agud masiguro nga wala sang mga bata nga ma left out, no, subong nga abri klase?
1: Actually, Ma'am Joy, na siya, double effort po ang aton nga mga teachers, no. It's a cooperation, nagaka-cooperate din ang aton nga mga teachers kay para ang may ara may mga activities sila like recorida. May ara pud nga ginagamit nila ang aton nga mga social media, no. May mga announcements dira. Tapos kung hindi gid makita sang aton nga mga teachers sa mga bata kasi until tomorrow na lang ang enrollment, eh. So ang iban sina Ma'am Joy, ginabalay-balay na lang sang aton nga mga teachers, no, especially dito sa mga far flung areas. Inaano na nila ang mga parents kundi ina ang mga bata, sila na lang gid ang magkadto sa balay para ma-enroll gid ang aton nga mga bata. So it's
0: hindi na siya automatic, Ma'am Ray, nga kinahanglan gid magpatala kagid na sa school. Kung halimbawa last year ara ka man nag-school ka man, hindi na automatic kinahanglan malakat kagid sa school kag magpalista.
1: Yes po, ma'am. Kasi syempre ang sina, ma'am, basi may transfers nga mahitabo. So hindi siya automatic kay basi malista ta sila tapos atugali siya sa pihak nga school na nagbalhin. So dapat may effort gid from our parents man amo na nga ang panawagan man sang aton nga regional director, no, nga ang aton nga direct parental involvement gid sa school sang mga bata is isa gid sa mga way nga maging successful ang education system. So amo na siya nga ang mga parents gina-encourage gid nga makadto sa eskwelahan, no, pag ilista ang aton nga mga bata, ipa-enroll ang aton nga mga bata pag magbulig man para i-prepare ang aton nga eskwelahan.
0: Kumusta, ma'am, ang pag-address naton sa concern related sa kakulangan sa classroom, learning materials kag mga teachers man, no, sa mga bulutuan naton? Enough ba ang ratio?
1: Hindi tagid man na siya ma-deny, Ma'am Joy, no, nga may mga cool kakulangan gid, no, sang especially sa classroom kag sa mga tables and chairs. Amo na nga kung anuhon ta lang ipasihan ta ang mga MOOE, hindi gid na siya maka sakgubar kumbaga sa mga kinanglanon sa adun nga eskwelahan. But then we are glad na may mga LGUs, may mga stakeholders pag may mga kaupod kita nga willing gid magbulig sa ato, no, nagahatag sang pondo para makapag sa mga tables and chairs, sa mga learning materials nga kinahanglan, and kung ano pa ang mga kinahanglan sa school. As to the number of teachers naman, Ma'am Joy, kung maano po ninyo, mabalitaan po ninyo, may ara na naman kita nga parang 29,000 po na vacant na na-approve na po ng ating DBM. So nationwide galing na siya, Ma'am Joy, as to the number of
0: ang para sa teachers. Region 12.
1: Yes, para sa Region 12 hindi pa natin mabalaan sa karon, pero of course, it's a nice move from our secretary and sa aton nga DBM, kay at least daw parang every year may ara kita damo-damo gid nga open nga vacancy for our teachers. So amo naman ang bantayan naton.
0: Oo. Ayan, kumusta ang safety measures nga ginapatuman ta para luwas ang aton mga estudyante sa sulod kagwa sang eskwelahan, especially maulan ang aton June?
1: Ang aton nga mga eskwelahan, Ma'am Joy, may mga DRR representatives or coordinators na sila, no? And I believe ang aton nga mga DRR nga focal diri sa regional office are naghatag na gina sila sang aton nga mga trainings kag any other technical assistance para sa mga eskwelahan. So I know nga kabalo na ang aton nga mga eskwelahan kung anong himuon in terms of calamities, lalo na karon nga sige ulan tagahapon. Kag gina-ready man ang aton nga mga eskwelahan, no, kay kung maulan lamok, Ma'am Joy.
0: So number
1: 1 dengue. Another issue na naman is dengue na naman. So ang aton nga mga kabataan ginaton. So may mga fogging ano pud ang mga eskwelahan, Ma'am, before the opening of classes. So gina make sure gid naton, no, nga ang environment sang aton nga mga eskwelahan is really conducive para sa aton nga mga kabataan, kag kag matawhay man isip nga mag-isip ang aton nga mga parents, no, aton mga ginikanan nga okay gid ang ilang mga kabataan sa sulod sang eskwelahan.
0: May mga schools ba nga ginbaha, Ma'am, or apektado sining mga pag-ulan-ulan subong sa Region 12?
1: So far, Ma'am Joy, wala po kami may na-receive na may ginbaha. Kay so
0: last
1: far daw
0: school year may ara eh, 'di ba, sa Cotabato.
1: Oo, last school year damo-damo dito sa Cotabato. So far wala po kami may na-receive the report from the division offices po na na may mga nabahaan tayo ng mga schools.
0: Ano ang mga inspection nga ginahimo naton, Ma'am, sa mga linya sang kuryente, muna, no, kay syempre isa man sa concern sa safety.
1: Actually, amo po na, Ma'am, part na siya sang process sang aton nga mga DRR, no. Tanan gina siya in terms of sa water system, sa electric system, kag sa mga construction, ang kung okay ba ang aton nga mga buildings, kung halimbawa maglinog no sang kusog kaya ba niya or amo na. So damo na nang gina-check ang aton nga mga DRR and aton nga mga, especially ang aton nga education support and services division. So na pang-arrange na po na nila kung ano ang ilang mga dapat i-check sa aton nga mga eskwelahan.
0: In terms of curriculum nga ginapatuman naton, Ma'am, dadamo lang to sa nga ginaistoryahan sa Kongreso, sa Senado, no, sa curriculum. Pero ano ang gina-implementar subong sang DepEd? Kag may mga enhancement ba?
1: Ang pinaka latest, Ma'am Joy, is of course ang strength and senior high school kag ang aton nga term calendar. So kung mapansin po natin, ang aton nga mga teachers nag-ano po sila, may mga trainings and seminars po sila prior sa aton nga Brigada Eskwela. So ang himuon naman sang aton nga mga regional office personnel, appeal ang aton nga division office personnel, no, kay may monitoring na sila and checking of and giving of technical assistance sa mga schools naton. So i-deploy na sila starting June 8. Kay amugid man na, no, Ma'am Joy, may mga questions pagid ang aton nga mga teachers sa field kung ano gid man ang ilang buhaton. So ang aton nga mga principal ang istoryahon sina sa aton nga division and regional office personnel para makahatag sa ila sang technical assistance. So ang aton nga mga teachers naman, while nag-monitor ang aton nga mga personnel kay magtudlo na gina sila Ma'am Joy sa aton nga mga classrooms para gid sa tong day 1 lesson 1 nga policy sang DepEd.
0: Oo, so wala na limpyo sa day 1 ha. Diretso na yes. Klase, so dala na kamo ballpen, lapis, notebook, papel.
1: Yes, Ma'am Joy, amo na siya noon nang gina-encourage kid namo nga tani sa Friday, damo-damo naman ang magkadto kay Friday ang last. Nga unta buwas na gid na unta magkadto na ka magpa-enroll na ang mga aton nga mga parents kay para sa Monday hindi na ta magdala sa mga silhig kag kung ano-ano pa kay maglimpyo pa.
0: Mm-mm.
1: Ang mga teachers ara na gina sila sa classroom para sa day 1 lesson 1 kid.
0: Aring senior high school program ano ang pagbag-o dira ma'am?
1: May ara kita sang hindi pa gid ako ano Ma'am Joy ha pero ang pagkaano ko gid is ano na lang po dalawa na lang po ang ating ano sa senior high school program amo na siya ang academic track kag ang technical vocational ba to na track opo so dalawa na lang gid sila no para at least ang aton nga mga kabataan is maka-focus na lang gid so as to its details Ma'am Joy hindi ko na gid na maano kaayo kay ang aton nga focal is dapat si chief and sang curriculum and learning development gid ang makahatag sang mas detalyado nga ano sang aton nga senior high school program.
0: Okay, panawagan mo na lang Ma'am Rhea kag dugang impormasyon sa mga ginikanan kag mga estudyante base pati sa teachers nga gapamati.
1: Yes po. Yes, day 4 na po tayo ng ating Brigada Eskwela. So at the same time enrollment po iyan siya Ma'am Joy. So until tomorrow na lang po ang ating Brigada Eskwela and at the same time enrollment pero emphasize gid namon karon Ma'am Joy kay ang aton nga mga parents parang ang connotation nila kay kung hindi sila maka-enroll kung hindi magbrigada eskwela so mali gid na siya Ma'am Joy no ang brigada eskwela hindi na siya part sang enrollment process so ang brigada eskwela is voluntary lang po yan siya yes. So no need gid nga kailangan before ka ilista for enrollment kay kailangan mang limpyo anay so that's a wrong interpretation gid sang brigada eskwela so ginahangyo gid ka gina-encourage naman ang mga parents no nga magkadto na sa mga eskwelahan para ipa-enroll ang aton nga mga bata kay para ang aton nga mga bata ready na po sa Monday kay Monday ang aton nga first day of classes so I hope na tanan nga mga kabataan naton mapakadto na naton sa aton nga mga eskwelahan sa Lunes kag ready na gid sila kay para sa day 1 lesson 1
0: ayon. Ready naman ang mga teachers naton, di ba lano ma'am, no?
1: Yes, ready na gid na ang aton nga mga teacher, Ma'am Joy.
0: Thank you Ma'am Ray sa mga impormasyon nga imong agin palabot. Subo nga aga, God bless po sa inyo.
1: Yes po. Ma'am Joy, may ara kita sang press conference tomorrow.
0: Yes ma'am.
1: Sa The Farm po tayo. So okay. Tapos i-live din po namin 'yan sa DepEd Region 12 na page. So kung may ara sa ta kita sa mga kapalamangkutanon, especially ang mga parents no nga magtanaw sa live pwede sila magtanaw dito para at least kung ano tong mga questions nila kag ano tong mga gusto nila i-klaruhon maklaro nila by watching us live sa DepEd Region 12.
0: Okay. Thank you Ma'am Rhea.
1: Thank you po. Thank you Ma'am Joy. Bye-bye po.
0: Si Ms. Rhea Joy Sevillano Halike, Information Officer sang DepEd Region 12. Niyagaw na sa wala pa nakapa-enroll sa inyong mga kabataan hasta buwas, magpatala na. Mag-buylog man sa Brigada Eskwela. Voluntary lang na, no? Diyan taman ang aton mga eskwelahan sa inyong lugar. No? Para mahapsay man ang pagtuon sang aton mga kabataan. Conducive to learning. Paglimpyo ang palibot. Wala mga lamok-lamok dara. Liga mo dara. Preparar sang ila classroom. Uligan ta si teacher. Na kaya ni teacher siya lang tanan. Sige. Shout out daliwat kay sis Geraldine. Kay brother Solficio sa Anniversario Family. Thank you for tuning in. Inisaliwat ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir sa pag-assist ni Migo Anson, Miga Dave Gag, Miga Jen. Nagabi din sa inyo sa mayang aga sa mga balita kag impormasyon nga ato na batian ang Diyos lamang aton pag-asaligan.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
1: Good morning! Magandang araw! Magandang umaga sa lahat po ng ating mga kaagapay. Kayo po ay naka-tune in sa 702-DZAS kung saan ang inyo pong mga gustong marinig patungkol po sa elderly ay dito po sa ating Thursday edition po ng Family Matters. Maraming salamat sa naka-tune in sa atin sa local stations ng FEBC, of course, sa iba't ibang radio stations ng Faris Broadcasting Company. Tayo po ay proud and active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Of course, pwede po kayo mag-message sa atin sa Facebook message section at napapanood din tayo sa YouTube, napapakinggan sa radio at sa Signal TV 185. Mga kaagapay, ang ating pong pag-usapan ngayon ay napakaganda dahil ako po ay nagsabi ako na ouchie. Dahil ang ating pong pag-usapan ay tungkol po sa how the elderly can tame their tongue. Ouchie. Good morning, ang aking classmate, Ate Marie. Magandang araw.
2: Good morning, classmate. Ay, nako.
1: Good morning. Ay, nako, talaga lang. Praise God.
2: Oh. Alam mo, nung sinabi mong wala kang guest, kinabahan ako.
1: Ayan. So yan po ang aking classmate. Hay naku daw, kasi for the past many Thursdays ay napapakinggan lang natin ano sa Viber, o di ba?
2: Oo, kaya magkaiba tayo ng picture. Ibig ko sabihin, live naman yung Viber, pero magkahiwalay, kumbaga.
1: Oo nga. So ngayon ay teki na ang aking classmate.
2: Hindi ko rin alam kung anong napindot ko.
1: Basta, may Raquel yan. Pinag-pray ko yan.
2: Kasi kagabi, hindi ako naka-join sa prayer fellowship namin. Hindi ako makapasok.
1: Ah, okay. Oh, no. Sige, at least ngayon, nandito si Ate Marie.
2: Ngayon nakapasok ako.
1: Yes. Very good. Miracle. Pinag-pray ko talaga, Lord, please let my classmate come into the Zoom. Ito na yung answered prayers. Anyways, mga kaagapay, ay magkita-kita tayo sa Saturday. Excited na po ang Lola. Excited na po ako. Of course, yung si Ate Abby Dailo, sabi niya gusto niya talagang makarating from Dasmariñas. Mag-pray natin ang kanyang kalusugan. At Ate Marie, nais ko lang i-announce on behalf of Back to the Bible Philippines. Sa ano kasi, sa 69th year anniversary naman ng Back to the Bible. Halos kasabay ng ang anniversary with Faris Broadcasting Company. Kaya lang, mas nauna ang FEBC, nag-establish 78 years na sila. Ang Back to the Bible, 69 years. So, ang Back to the Bible po ay mayroon po silang family conference on June 27. Ang mga speakers po, mga kaagapay, makikita niyo po sa screen, kasama po si Pastor Jebo Banzuelo. He'll talk about the men in the family. Si Pastor Manrick Tan Pascual, he'll talk about the singlehood. And Dr. Joyce Piatgo, she will talk about the motherhood. And Dr. Benny and Pastor Ken Guillermo, they will talk about mental health, and kasama din po si Lorraine Bigiras, isa din pong counselor, trained counselor ng Asian Theological Seminary, at siya po ay board pastor din. Mga kaagapay, kayo po ay aming ni-expect na dumalo sa June 27, Saturday, from 8 to 3, 400 ang registration, kasama na po ang lunch. Pwedeng tumawag po sa Back to the Bible for the reservation, kasi limited slot lang po, hindi naman kalakihan ng Faith Baptist Church. Number 4, Bulletin Street Corner, West Avenue, Quezon City. At ang number sa pwede niyo pong tawagan, 0933-824-1475. 0933-824-1475 or 8242 1265. Natutuwa ako kasi mayroong isang church ano from Malabon. Sila po ay parang dadalhin nila yung families doon. 34 ang nag-register sa isang church. So I hope many more churches will tag along their families doon po sa family conference organized ng Back to the Bible Philippines. Ito po ay in relation po sa kanilang 69th year anniversary. So kagapay, kita-kita tayo June 27, Saturday. Gaganapin sa Faith Baptist Church, number 4, Bulletin Street Corner, West Avenue, Quezon City. So yan, Ate Marie, ang aking panawagan para po sa ating mga families na nais na lalong mapatibay ang pamilya. Yan po talaga ang ministry, of course, ng Family Matters, ng Heartline, ng Back to the Bible, ma-strengthen, mapatatag ang pamilyang Pilipino. Ate Marie, mayroon ka bang babatiin or mayroon ka announcement?
2: Ay, oo.
1: Ay, oo.
2: Mayroon
1: sige.
2: Akong babatiin. Ngayon, ang tunay na ano na anniversary ng FEBC ay okay. June 4. Yun ang talagang ano. Kaya nga lang, palaging ginaganap ang celebration ng first Saturday.
1: Pero June 4 talaga.
2: June 4 talaga, oo. At ito ngayon, rin ngayon. Ay birthday ng aking pamangkin, si Christine De Jesus. Happy birthday, Tin! At ganun din, birthday din ni Brother Jerry Kahikla. Happy birthday! At maraming may birthday ngayon eh. Ay, nga. Hindi ko na lahat ang pangalan. Kaya happy birthday ho sa inyo kung kayo ay open ang inyong Facebook ay nakapag-post ako ng greeting. Pero kung hindi. Kaya happy birthday sa inyong lahat.
1: Ate Marie, tuwang-tuwa ako nung aking birthday May 28. Maraming salamat sa bumati sa akin, mga prayer wishes nila, prayer for me, for good health. Maraming salamat din sa lahat ng nag-treat sa akin, Ate Marie.
2: Manda, imong celebration.
1: Thanks, celebration. Dami nagpaparinig, sana mag-ano naman ako. Sabi ko, naku, koskating ang lola. Poskating talaga kasi di ba? So I just thank God for those people who celebrated with me. Of course, yung una ay yung pastor support group. Meron kaming celebration ng kasama si Ate Edna, si Pastor Dave, lahat po ng nag-birthday sa aming support. Di ba may support group kami ng mga pastors. Anyway, lahat po, thank you po sa inyo lahat. At ngayon mga kaagapay, pag-uusapan natin, alam niyo po, how the elderly can tame their tongue. Nung pinag-aralan ko ito, naku, nung, kasi si Ate Marie po ang nag-research nito, sabi ko, ouchie.
2: Pero pwede, di ba?
1: Oo.
2: Pwede. Sa material namin, pwede.
1: Ay, oh, ganda. Reminder po sa atin, mga elderly. Basahin ko lang po ang talata. Galing po sa Ephesians 4:29. Sabi po dito, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Oh, ang tindi, di ba? Sa Tagalog naman, ang sabi, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakikinig. Ayan, Ate Marie, ang tindi ng verse na ito, 'di ba? This is really a rebuke for me and for all of us. Baka ako lang. Ate Marie,
2: hindi, sa lahat 'yan.
1: Sa lahat.
2: Kasi alam
1: talaga.
2: Mo, ay yung mga salitang ginamit, no?
1: Uh-oh.
2: Ay nahandun sa kumbaga kinakailangan ay consideration sa makakarinig na lahat ng bagay na lalabas sa ating bibig. Kasi hindi ba, ay sa bibig kasi ang nandun ang ang dila. Kaya doon lalabas, doon manggagaling ang mga bagay na hindi makabubuti, hindi makapagpapatibay, hindi makapagpapalakas. Kaya kung titignan natin, ay kaya nga yung topic natin eh, parang pagpapaamo ng dila.
0: Oho.
2: Gagawin nating maamo ang ating mga dila. 'Di ba? Parang ano, yung mga hayop pag maamo sila, 'di ba? Pwedeng ano eh, pwedeng ilapit ang kamay, hindi ka sasakmalin. Pero pag ang dila ay hindi maamo, ay nananakmal yan.
1: Atsa!
2: Nangangagat.
1: Nangangagat, di ba? So, di ba? Nakakatakot. Anyway, mayroon din pa akong insight, Ate Marie, dito sa ating topic. Ano? Ang sabi nga, pag-iwas sa nakasasamang pananalita, di ba? Kasi huwag ka hayaang lumabas sa bibig. Ang anumang bulok, di ba? Bulok o masamang salita. Kabilang dito ang chismis, padlalait, mura, at paninira, di ba, Ate Marie? So, ito po ay talagang, I'm sure most of us, if not all, ay guilty dito. Kasi chismis, di ba, marites, tapos padlalait sa kapwa, paggalit tayo ay pagbubura or paninira. Tapos ang sabi din dito ay pagtutuon sa pagpapatibay. Yun pong salita natin ay dapat yung salita natin na dapat nakakatulong para palakasin ang loob ng kapwa. Dapat itong angkop sa pangangailangan sa sitwasyon at saka pagbibigay ng biyaya. Yung salita na lumalabas sa ating dila ay gamitin, dapat gamitin para mag-iwan ng magandang impresyon at magdala ng biyaya o kabutihan sa mga nakikinig. So, 'di ba parang it's easier than done, pero ipanalangin po natin na itong yeah, 'di ba Ate Marie?
2: Oo. Kaya nga iyon yung ano natin, iyon yung goal natin ngayon na magkatulungan tayo na yung maiayos natin ang ating bibig, ang ating dila. Ito rin yung ano eh, ito rin yung parang hindi ba pagkabulok, mabaho, iyon yung lalabas sa ating ano, sa ating bibig, di ba? Walang si nagtatakip ka agad ang tao sa mabaho, di ba? At saka hindi lang yun. Alam mo, naawa ako sa may mga pangalang Marites, hindi nila ma-appreciate ang kanilang pangalan.
1: Ang talagang, alam mo yun, nauso lang, no? No offense transformation na ginawa ng Lord sa kanya. Alam niyo, Ate Marie, lumaki siya sa isang tatay na puro, ano mo yun, puro sakit ang mga sinasabi sa kanya. Ang tawag daw sa kanya, he was never called as anak. He was never addressed as Dan. Ang tawag sa kanya, sorry po sa word, ano? Sorry sa salita na sasabihin ko. Ang tawag sa kanya, Ate Marie, tarantado. Alam mo yun? Ang tawag sa kanya, hoy, tarantado. Oo, diba? Hoy, tarantado. Lumapit kami. Lumapit ka sa akin. Grabe talaga. Alam mo, when he was sharing that, alam ko na lumipas na to sa kanya, but he was really crying. Kasi ito po yung pinaglakihan, tama mo sabi mo, di ba? Ito yung pinaglakihan ng ni Pastor Dan or Kiko when he was growing up. Kaya, there was a time, sabi niya, na araw-araw when he was only 11 years old, talagang hanggang nag-17 siya, grabe po yung kanyang mga naranasan, yung pamalo sa kanya, bukod sa physical ano abuse, yung verbal abuse, grabe talaga. Ang effect naman, Ate Marie, in relation to dun sa sinabi mo, ang effect sa kanya, nung nagkaanak siya, nag-asaw, ganun din ang ginawa niya, nung ginawa ng tatay niya sa kanya. So he was really crying. But you know, I really praise the Lord sa testimony niya. Very impactful ang pagbabago sa kanya ng Panginoon na very possible pala, no? Kahit na po yung pinagdaanan natin, sobrang sakit galing sa familia na puro masasakit ang salita. Alam niyo po, pagka sinurrender ni Pastor Dan or Kiko sa Panginoon, lahat, the Lord transformed him. At ngayon, ginagamit siya mightily. Kasi nakita kami, I think last two months ago, nakita kami dahil neighbor siya ng aking anak sa kanilang subdivision. So praise God, no, Ate Marie, kahit na mga tao na nakakaranas ng sobrang pagka-abuse sa kanila verbally, and yet when they surrender this to the Lord, transformation happens, 'di ba, Ate Marie?
2: Oo. Ang ano doon, ang sakit na may pangalan ka naman.
1: Yes.
2: Hindi ka matawag sa pangalan mo.
1: Correct.
2: And then at the same time, iyon yung nabanggit ko kanina na kung minsan yung naranasan mo, iyon din ang nagagawa mo. Kahit na ayawan mo, kahit na pigilin mo, kumbaga nagawa mo na pag naalala mo na ay, yung hindi magandang nangyari sa akin, iyon ang ginagawa ko ngayon.
1: So, at least mayroong ano kay Pastor Dan, ano, magkaroon siya ng realization. Pero ang tagal, Ate Marie, matagal, no? Parang it took 10 years bago siya nagkaroon ng ano, kasi sabi niya, yung wife niya, si Dawn, she stayed on in the marriage. Kasi siya yung unang naging Christian, umatid siya ng D-group ng CCF, tapos kahit ganun ang ginagawa niya, ng husband niya sa kanya, she remained faithful, she remained as a wife. Mm-hmm. So, minsan, sabi niya nga, minsan eh, nagulat siya yung wife niya, ay madaling araw, early morning, umaalis siya, yung pala, umaattend siya ng Don Watts sa CCF, di ba? So sabi niya, saan ka alis? Ganyan-ganyan. Saan puntang? Aga-aga. Sabi niya, alika, sumama ka. Sumama siya doon sa Don Watts. Tapos sabi ni Dan, sabi niya, habang nagsasalita yung pastor, parang sabi niya siya yung kinakausap. Ano? Alam niyo, sabi niya, that first time na sumunod siya sa, sumama siya sa wife niya sa Don Watts, kinikinabutan daw siya. Kasi siyempre, di ba, di niya alam anong pinagsasabi. Tapos kinikinabutan siya. Why are these people so happy? Tapos siya naman, dami ng galit sa puso niya. That's the start of how the Lord transformed him. Diba, Ate Marie? Napakagandang transformation para po sa isang lalaki na galing sa dysfunctional family. Grabe talaga. I mean, I was so blessed. I'm blessed sa kay Pastor Dan or Kiko.
2: At saka, ang kagandahan noon, nakaranas siya ng tunay na pagmamahal,
1: yes,
2: ng tunay na alaga ng isang Kristiyanong asawa. Kasi ano eh, kung hindi niya naranasan yun, marahil ang realization ay mahirap mangyari. Mm-hmm. Para din kasing ano yan, stress debriefing.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Stress debriefing din ang mga pagka yung nakakaranas ng talagang brutal na pagtrato.
1: So, salamat dahil yung wife niya, di ba, malaking factor talaga. So, para sa atin po, mga nakikinig sa atin, sana po ay, kasi ang madalas naman, Ate Marie, ang mga babae ang sakit. Nagsasalita, di ba? I mean, tayo talaga yung ano, bilis-bilis magbitaw ng salita. Oo, di ba?
2: Bungangera daw.
1: Bungangera talaga. O, di ba? So, yun mga kaagapay, tayo po na mga wives, mga lola, mga elderly, alam niyo yun, we have the tendency to really talk and say the words that offends another person. So tayo po ay bantayan po natin. And mamaya, mayroon pa kaming isi-share ni Ate Marina ways for the elderly to tame their tongue. Mga practical tips lang po. Alam nyo na yun, kaagapay. Pero parang paalaala lang po sa atin muli na hindi naman lagi pinipreach sa church ng patungkol po sa ano, patungkol sa taming the tongue, di ba? So ngayon ay palaala lang para sa atin lahat. So Ate Marie, ang special feature natin for today?
2: Special feature natin every Thursday, Happy Bahay, Happy Buhay ng mag-asawang Bong at Claire Pineda. Pagkatapos nilang mag-share ay ang papuring awit na Tsuper ng Buhay.
1: Wow, ganda ng song, Tsuper ng Buhay. Babalik po kami ni Ate Marie, mga kaagapay. Stay tuned lang.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Babalik po ang Thursday edition po ng Family Matters. Ako po muling kasama ninyo hanggang 11 o'clock. Ate Marilyn Guillermo.
2: At Ate Marie de Jesus.
1: Ayan.
2: Ganda ng
1: ganda ng super ng buhay. Ang ganda rin yung reminder ng mag-asawang Bong at Claire Pineda. Nais kong batiin mga listeners sa atin, Ate Maris, Karen Damian ng Tokyo, Japan, Nora Cancheta, listening from Caloocan City. Of course, Luchi Fuentes, nakikinig sa Antipolo. And Epifanio Salvador, thank you for listening sa kanya daw, ay listening sa radio, silip-silip din sa Facebook. And then sabi niya, happy 70th anniversary sa Far East Broadcasting Company. Evie Maliari, thank you din sa pag-join. Telma Manjares, thank you din po. Kita tayo sa Saturday. And Joscora Pejiarcos, good morning. And Irma Danganan, good morning din. And Ate Marie, sabi niya, Joy Villegas, salamat din for tuning in. Corey Alejandro, happy na anniversary sa FEBC. At mga kaagapay, number 4 po tayo ngayong quarter sa KBP, sa lahat ng radio station ng Mega Manila. Number 4 ang Far East Board, ang 702 DCAS. Thank you so much. And sabi niya ay si Abby Luis from Baguio City ay nakikinig sa atin ngayon. Thank you so much. Celia Canton, thank you din from Cavite. Grace Agsaldo, thank you din sa iyong pag-tune in. Rosalinda Manzano and Emilita Ligaspi, happy Victoria's 78th anniversary daw sa FEBC. Thank you po. Amy Chudoro, thank you din. At siya po ay taga Linwood, Washington State. Maraming salamat, Amy, for tuning in. Faustino Habla, good morning din. And Dante Oracion, thank you so much. Janet De Ramos, Delenya. Belen Variantes, good morning. At Ate Mirina, eskuren pong isang luksang kalatas kasama po sa sa kapatid ng aming kasama sa Lord Hill, our land ay kinuha ng Panginoon. Tingnan ko lang pangalan nung ang kanyang kapatid, no, na kinuha ng nakapagpahinga na rin ang kanyang kapatid. Of course, it's easy for us to say alam mo yon, nakapagpahinga na siya, pero syempre masakit po sa mga kapatid. Yung kapatid ni Corazon Paragas ay kinuha na ng Panginoon, at ang pangalan po ng kapatid niya ay si Virgilio Panlican. Kami po ay nagpapadala ng aming condolences, galing po yan sa FEBC, galing po sa Far East Broadcasting Company. We feel what you're feeling right now because of the loss of your brother, Virgilio Panlican. We're praying for peace sa inyo lahat. And of course, as you grieve, it's okay to grieve, but you know, the Lord is comforting you. Ayan, Ate Bari, ay balikan po natin yung ating topic na how the elderly can tame their tongue. So kanina nabanggit natin yung effects of hurtful words, di ba? So nabanggit po natin kanina ang dami pong effect doon. Pero ngayon naman, mga kapatid, tulungan po natin pag-usapan ways for the elderly to tame their tongue. So Ate Marie, ang sabi mo dito sa notes natin ay change your heart.
2: Baguhin ang puso.
1: Ayun, sige nga.
2: Hindi ba, pangkaraniwan, nagmumutang puso, di ba? Kung ano ang siyang nasa loob, kay butura na iyong puso. Uh-huh. Iyon ang buhay sa iyong bibig. Kaya uh-huh. Dito, number one sa lahat ay yung baguhin ang ating puso. So uh-huh. Kung ang puso natin ay punong-puno ng kapaitan, punong-puno ng mga, ang iniisip mo lagi ay yung kung pwede lang ilalabas uh-huh. ng iyong bibig ang mga pang-iinsulto, pang yung mga ganun. Pero, dahil nga, syempre, nahihiya din siya na ilabas yun, di ba? Nahihiya din siya na ilabas yun eh, dahil, naku, baka sabihin nila, Kristiyano ka pa naman, pinagmamalaki mo. Tapos, ganyan ang mga lumalabas sa bibig mo. Ang change heart, iyon yung ano, iyon yung magpapabago rin. Na hindi lang hugis ng dila, kundi yun lalabas sa ating mga dila.
1: Sabi nga Ate Marisa, Luke 6:45, the mouth speaks what the heart is full of, di ba? At nabanggit din yan kay ano, di ba, kay David, di ba? What comes out of the heart, ano ba 'yun? Lalabas at lalabas, di ba? So sabi nga doon kay David, sabi ng Panginoon sa kay Samuel, pipiliin mo yung tao kung sino yung malinis ang puso, di ba? Mahalaga pa rin hindi yung panglabas na panglabas na appearance, kung hindi what's really in the heart. So yun po mga kaagapay, change of heart. We are, di ba, ang puso natin talaga, Ate Marie. We have to take care of our heart. Hindi lang po sa medical na pamamaraan, no? Paglinis ang puso, kasi very conscious tayo na healthy ang puso natin. Pero kasama din dito, Ate Marie, yung paglilinis ng ating puso, change your heart. Okay? So yun po.
2: Change my heart, O God. Make it ever true.
1: Pantayin mo. Change my heart, O God. May it ever true. Ano sunod? Change my heart, O God. May I be like you. Diba? Ganda.
2: Oo. Nabago natin, magiging katulad tayo. Jesus.
1: Ayan, so sabi po dito, changing your heart is choosing to surrender your hearts to God. You are in effect surrendering control of your tongue. Kasama yun, package deal, Ate Marino. Pag sinurrender mo ang buhay mo, ang puso mo sa Panginoon, kasama po pag-surrender ang atin pong dila, mga kaagapay. Ayan, so number two na advice po natin sa ating mga listeners, no? How to change our tongue, or ano ba yung sasabihin natin, ay control your minds and thoughts. Ayan, Ate Marie.
2: Ayan. Iyon yung ano, yung ano ba ang laman ng ating isip? Ano ba ang lagi nating iniisip? Kasi ano, kahit na mabago puso mo, pero kung ang laman naman ng iyong isipan ay puro din naman mga kabulukan, mga pang-insulto, pandalait. Iyon pa rin ang lalabas yung dila. Kaya ano, yung kabit-kabit lang siya, no? Na mula sa puso hanggang sa iyong isipan, at tapos noon ay yun ang yung control nito ang siyang magpapatuloy sa iyong buhay.
1: So mahalaga kanina yung change your heart, di ba? So kasama dito mga kaagapay, when you change your heart, of course kasama po yun, control your minds and thoughts. Bakit Ate Marie sinabi na control? Kasi parang kanina, when your heart is changed, automatic na ba na yung ating minds and thoughts ay mabago na rin? Pero yung sinabi natin dito, control your minds. Bakit sinabing control kung sinurrender na natin sa Panginoon?
2: Pag nabago na ang puso mo, may kakayahan ka na na i-control ang iyong bibig. Parang ano yan eh. Yung bang, kaya mo nang bantayan, parang ano, parang yung kabayo. Di ba? Ang kanyang mata ay ano, may takip.
1: Okay.
2: Tapos, yung ng kanyang bibig na siya rin pumipigil.
1: Bridle ba yun?
2: Oo, kaya dito ay ang kapag ang tao ay ang kanyang mata ay talagang focus, yon, nakafocus ka, makokontrol mo kahit na ano palaman ang isip mo, makokontrol mo. And then tapos, ang bibig mo naman, ang siyang nakapigil, kung pwede nga lang, ano eh, laging naka, ano,
1: face mask?
2: Hindi. Para walang lalabas sa bibig.
1: Oh, o kaya masking tape. Masking tape. Oo.
2: Tape. Para malapad.
1: Oo nga eh. Alam mo, Ate Marie, napakahalaga talaga na yung controlling our minds and our thoughts. Hindi natin kaya makaagapay sa ating sarili. Sa totoo lang, there's always a temptation for us to speak words that would hurt another person. Siyempre kasi naman, Ate Marie, hindi lahat ng nakasalamuha natin ay, alam mo yon, naintindihan tayo, or we are in the community, we are in the world that is very sinful, and maging kahit po nasa grocery tayo, nasa MRT, kahit saan, mayroon talagang temptation for us, inaatake tayo ng kaaway, mayroong salita ng tao na rinig natin, or tayo yung pagsasabihan. Diba, Ate Marie? Ang dami kong karanasan na ganun. But I always pray, Lord, please tulungan mo ako. Sa umaga pa lang pag gising ko, Lord, please control my mind, control my thoughts. Kailangan yun, Ate Marie, diba?
2: Oo. Kaya lang, alam mo, meron akong narinig na message na okay. Ang sabi niya, alam mo, kawawa naman ang Diablo. Lagi siya sinisisi. Walang magiging. Di ba? Kung tutusin eh. Hindi nga tayo tinutokso eh. Kung sa tayo na gumagawa ng hindi maganda. Kung sa tayo na nagsasabi ng hindi maganda. Mm-hmm. Kaya sabi ng pastor, ay nako, kawawa naman siya.
1: Eh siya talaga naman ang dahilan, Ate Marie. Diba?
2: Napasimula, oo. Pero sa buhay natin ngayon,
1: huwag tayong
2: manis ibang tao or even ang kasi kaya natin, hindi ba? Kaya natin sabihan kung ano ang ginawa ni Jesus.
1: Yes.
2: Live behind me, di ba?
1: So yun, kaagapay, ano, ang sabi nga natin dito sa ating notes, Ate Marie, pray that God would protect your mind from thoughts that lead to words of destruction. So ibig sabihin, ang panangga natin, mga kaagapay, sa everyday na mayroon tayong nakakasalamuha ay kailangan natin ipag-pray. Sabi ko nga, Ate Marie, from the pagbagising ko sa umaga, Lord, tulungan mo ako. At the end of the day, Ate Marie, kunyari, hindi ko nasabi, ngayon, mayroon akong gustong sabihan, hindi ko nasabi, at the end of the day, sa gabi, nagpapasalamat ako, Lord, salamat, hindi ko nasabi. Kasi very, I'm sure kung nasabi ko yon, kahit napakaganda, mahalaga yon para dun sa tao, pero na-appreciate ko ang Lord na hindi niya ako inalaw, and I'm sure the Holy Spirit just controlled me not to say that, no? Kasi kung nasabi ko, kahit na makatulong dun sa tao, it will not, you know, he would not understand or hindi man baka hindi niya matanggap na sa sinasabi ko. So I thank God at the end of the day, thank you Lord, hindi ko nasabi kanina doon sa ganyan. So yun mga kaibigan, napakahalaga ng prayer talaga. Even with the, kasi lagi lang pray natin, ano, kalusugan natin, provision, yung family natin, pero isama po natin sa prayer natin, Lord, please take control of the words that comes out of my mouth today. Diba, Ate?
2: Isama yung talaga sa prayer. Kasi, ano eh, yung bang madalas yung mga basic needs ang ating hinihingi. Diba?
1: Oo.
2: Maski yung control, pagpapaamo sa ating dila ay ipanalangin natin.
1: So yun mga kaagapay, lalo na po sa atin mga elderly, parang it's easy for us to say hurting words. sa mga kabataan ngayon. Halimbawa, yung mga anak nyo, apo nyo, ay laging nasa Facebook, laging nasa online gaming. Diba, Ate Marie, may tendency talaga na we say the words, no, sa ating mga anak, sa ating mga apo, bakit yan? Pero alam nyo po, hindi nakakatulong sa kanila yun. Diba, Ate Marie? Hindi talaga.
2: Kasi, yung mga kapag lagi na lang natin sila na sinasaway. Okay. And then tapos, eh, tayo rin naman, yung isinasaway natin sa kanya, ginagawa din natin paminsan-minsan.
1: Oo. Yung sabi,
2: hindi maganda yung pinanonood kong mga reels. Ay, naku, maganda yung mga prayer na. Totoo. Meron kang mabasa talaga na mga prayer.
1: Right, no? Right.
2: Book na nagdadansay. Pero kaya lang, how much time are you using?
1: Oo. Yun, kada. Oo.
2: Ikaw mo ang siyang mag-pray.
1: Mm-hmm. So yun, mga kaagapay natin. I would like to, ano naman, Ate Marie, greet na lang si Evelyn Sanchez. Thank you for tuning in. And of course, si Belen Variantes. So sa ating mga kaagapa, you can send your message dito po sa Facebook message section para atin pong mabasa kung ano po ang reflection nyo dito po sa ating topic for today. Ano po ba ang inyo pong naranasan para kung sakali ay makakatulong din sa ating mga tagapakinig. Ito pa Ate Marie, sabi ni sabi po ng ating listener si Bards Bill. Okay, sandali lang ha. May message si Faustina, Frankie. Sabi niya, ay si Bill. Share ko lang po. Ang pangalan niya, Bards Bill. Share ko lang po. Meron kami school president na madre sa sobrang masakit magsalita. Parang hindi alagad ng Diyos. She's very bad. Minsan below the belt. I retired already. Pero yung mga salita na super sakit, di makalimutan. Di malilimutan. I wish na mamatay na siya sa sobrang galit. Madre pa naman, pero masamang kanyang dila. Yun, Ate Marie, ang sabi ng ating listener.
2: Alam mo, Hindi tayo makakala sa ating galit kung hindi natin siya patatawarin. Iyon ang magiging laman ng ating puso. Iyon ang magiging laman ng ating isip. At iyon ang magko-control ng ating buhay. Kasi, halimbawa, retired ka na naman dun eh. Wala ka na doon eh. So,
1: yes.
2: Sa pagpapatawad, meron tayo naging, naging topic about forgiving, letting go.
1: Letting
2: and
1: go.
2: Then, experience freedom. And be free. Magiging malaya sa karanasan mo yun kapag if you let go.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. And then at the same time, kasi yung isa sa kanyang sinabi na sana mamatay na siya, hindi maganda rin yun, di ba? Na kahit hindi mo sa kanya sinabi ng harap, pero nasabi mo pa rin yun.
1: Nasa isip pa rin niya, ano?
2: Oo.
1: Mm-mm. So yun, kaagapay, I can feel for you. Siyempre, marami din po ako din. Marami akong narinig nung elementary, high school, wala kang marating, mga ganyan, di ba? Siyempre, yung mga teachers natin doon, galing sila sa mga rigid na mga magulang din, di ba? Galing din sila sa rigid na mga teachers sila noon na wala rin control, di ba? So yun ay akala nila maganda yun na sasabihin sa atin para magkaroon tayo ng pagbabago. Hindi nila alam na yung nasabi nila ay very hurting. So thank you din sa ating listener na nasabi niya ngayon. It's a baby step, di ba, Ate Marie, na nasabi niya sa atin today. It's one way of, you know, releasing him from those hurtful words na kanya pong narinig nung siya ay estudyante pa, matagal na yon. So I'm sure you have already forgiven that principal, yung madre na yon, kasi isipin din natin na yung madre maaring ang pinanggalingan niya din, sobra din ang pagsalita sa kanya. Kaya di ba, Ate Marie, it's always a result of the negative that you have experienced in the past, no? So thank you din dito sa nag-response sa atin. Thank you for your honesty. And then Cora Alejandro, thank you din. Elvi Castro Malyari, of course, salamat din kay mayroon pa isang nag Celia Canton, thank you for tuning in. Miriam Suarez, nanonood ngayon, ka-office mate ko dati na nasa Munting Lupa sa labas. Sabi ni Abby Luis, good morning sa inyong dalawa, Ate Marie, Ate Marie, God bless po. Ito ay taga Baguio classmate natin. Evelyn Sanchez, of course, thank you. And Josephine Newzon, thank you din sa inyong pag-tune in. Eduardo Casas, salamat po. Lillian Martin, Manila, thank you so much. Ano to, inaanak ko sa kasal. At of course, si De Erma Danganan, ay sabi niya, more years in the Lord's vineyard, making him known through radio. Alam niyo po, araw-araw, may pinopost ang FEBC sa Facebook, di ba? Na ang salita ng Diyos ay nakakarating sa iba't ibang European countries, sa Afghanistan, sa Uzbekistan, na-amaze ako na maraming nakikinig sa Paris Broadcasting Company sa Ukraine, Ate Marie, di ba? Saan ka pa? Ayan si Perla Lagos, sabi niya, listening po with Pastor John Johnson Lagos. Ayan, thank you po. Miles Magtuto, amen. Si ano naman, Perla Lagos, nice topic po. Ay, salamat sa inyong pag-tune in. And God bless po kay Rosie Aldan. Rosie Alban Villadulid, masayang araw po. And sabi naman ni LV Malyari, amen. What's in the heart is what's in the mind, but we have to think first before we speak because there's power in our thoughts that we should control. Ayan, tama po yan, Elvino. Thank you for your advice na kailangan po talaga natin i-control. Yoli Manalo, thank you. At salamat din kay Emily Manalang. Sabi niya, please include yung apo niya, Ate Marie, si Casey. Nahulog po sa kama kanina. Samahan niyo po ako to pray na wala pong maging masamang result sa kanyang paglaki. 7 months old pa lang, Ate Marie. So sama mo mamaya sa prayer, ha? Ang pangalan niya si Casey, apo ni Emily Manalang. Malu Robles, thank you from Batangas. Nakikinig, watching from Padre Garcia, Batangas, and Juliet Andrada. Maraming salamat sa inyong pag-tune in sa ating broadcast. Ayan, tuloy natin, mga kagapay. Ito po, makakatulong sa atin para maiwasan natin magsalita ng mga hurtful words. Number 3, ay napaka-practical po. Open your Bible daily, Ate Marie.
2: Ayan, kasi ang salita ng Diyos ang palaging gagabay sa atin. Di ba? Na hindi naman yung gagamit ka pa ng anong tawag dito? Ba't hindi ko mahugot sa dila ako ngayon?
1: nasa labas na.
2: Oo, yung gagamit ka pa ng hindi dictionary, yung pang isa.
1: Jargon? Ano ba?
2: May salita kang hahanapin, makakakita ka ng verse.
1: Okay.
2: Hindi
1: ko alam.
2: hindi mo rin mahugot.
1: Hindi ko mag-gets. Baka may magsabi sa atin dito sa ating Facebook message. Ayan, ano kaya yun?
2: Hindi na kinakailangan yun eh. The Lord will really guide you. Na okay. Talagang, nga sa ano eh, sa Facebook mo kumisan, dadaan yun, may mga verses na makikita
1: yes.
2: ka.
1: Yes. Tama.
2: Diba? Akmang-akma sa problema mo.
1: Even that, Ate Marie, diba? Even those words na kailangan mo, even the verse that you need for today, ipapakita din ng Lord. Ganon po ang ano ng Holy Spirit, ano? That's a miracle na biglang pag ano mo sa umaga ay biglang lumabas sa Facebook mo yung verse na yon, o kaya siyempre everyday mayroong ano sa devotion, diba? Yung 1 minute lang na nababasa natin pagka ikaw ay na scripture devotion for today. Mga reminders po sa atin, mga kaagapay. And of course, this is really intentional, no? Intentional that you read the Bible every day. By studying the scriptures about the tongue, you will gain insights into the power of your words. Sabi nga, read, meditate, memorize, and study. By way, if you will use a guide, siyempre may guide naman sa ano, di ba, may tungkol sa tongue, sabihin mo lang doon, lalo na ang AI ngayon, napaka-available na lahat. Verses about controlling my tongue, lalabas lahat yun, mga kaagapay, di ba? So, lagi nagpo-provide ng Lord kung ano yung hinihingi natin sa Kanya. So, mga kaagapay, madalas na natin naririnig ito, but intentionally, open your Bible daily. Physical Bible, Ate Maria.
2: Oo naman.
1: Physical talaga.
2: Although, pagka kasi sa yung sa cellphone, na ilalaki mo.
1: Uh-huh. Oo nga, oo.
2: Yeah, medyo madali-daling basahin. Okay na lang kung ikaw ay mateki naman at meron kang ano, meron kang Bible.
1: Oo. Kasi
2: pag naghanap ako ng ano ng Bible reading, ilalagay ko lang yung ano taming datang. O yun, may lalabas ng mga suggestions.
1: Tama.
2: Yan nga, Christian.
1: So,
2: yun,

0: ko na lang po, wala akong nasa mas sinasabi, baka po magkasala lang ako. Yun naman Ate Marie sa kanya, yung kanina ay meron siyang prayer na sa na ganun ganun. Ito naman sa kanya ay hindi na lang siya nagsalita. Okay ba sa iyo Ate Marie? You don't say anything that against that
1: Oh,
0: person. Okay?
1: actually, na ang kanyang purpose ay para hindi magkasala. Kasi alam, pag sinabi niya yung nasa isip niya, makakasala siya. Di ba? May mga pagkataon talaga na ang pagpigil sa ating iniisip at sa ating isipan ay nakakapigil sa atin para magkasal.
0: Oh, very good, ano? So, maganda rin yung iba-iba yung ating pamamaraan, how we can control ourselves, diba? Iba yung paraan. If the other person ay nakatulong sa kanya yung sabihin niya, marilis siya doon, it's okay. And doon naman sa iba na hindi ko na lang sabihin, basta sa kanya, pinatawad niya na. Very good. And then here's another message galing po kay sa Cabuyao, Laguna. Blessed morning, nakikinig po kami ni Nanay Buena Lopez dito sa Cabuyao, Laguna from Ayi Lopez Inanoria. Thank you po sa inyong pakikinig. Kasama din natin si Ala Aluda Bilabed. Aluda Bilabed. Pangalan. Aluda Bilabed. Hello, Alu. Aluda Bilabed siya. Anyway, Lillian Martin, Manila. Parang sabi niya, Thesaurus. Di ko alam yung ibig niyang sabihin doon. Ano? Si June Arquiza. Concordance, sabi niya Ate Marie. Thesaurus or
1: Yon.
0: Concord.
1: Thank you.
0: Yun pala. Concordance. Concordance. Okay. Para kasing Ate Marie, parang obsolete na sa atin yung concordance. Alam mo yon? Kasi madali na yon mag-cross reference. Well, thank you ah, June Arquiza, for reminding us concordance is still very important. Si Sis Ablasa, sabi niya rin concordance. Ria Castro, Google. And then sabi ni Lillian, yes po, concordance. So that's cross reference sa ating gustong malaman. Terry Panganiban, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong mga response sa at saka interaction or interactive po ang ating show ngayong umaga. Pang-apat, Ate Marie, how can we control, no? Keep your mouth clean and pure, parang nasabi natin kanina, no? It's okay. Keep your mouth clean and pure. Anong sabon para dyan?
1: Pero sino ba yung pinakikinggan ko? Kagabi ba yun? O, ay, hindi. Sa ano, sa Family Matters Tuesday. Ay, ang ano naman doon ay, ang ano naman doon ay, sabi, wag mo daw sasabihin kung hindi mo gagawin. Kasi, halimbawa, ganun palagi ang panakot. Sasabunin ko big, tapos hindi mo namang gagawin.
0: Tama. O di
1: Oo.
0: ba? Kasi babalik at babalik po tayo doon sa verse, no? Ephesians 4:29, mga kaagapay, do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Napakaganda pong reminder sa atin, especially sa atin ng mga elderly. Watch out of the words that comes out of my mouth. Kasi very tempting talaga, Ate Marie. Yung nakakainis, di ba? Nakakainis na, I mean, meron akong kaibigan na meron silang kasama sa bahay na parang hindi makasunod ka agad. So, napapagsabihan, sabi ko, alam mo, kung college graduate yung kasama mo sa bahay, hindi yan maging tulad dyan sa iniisip mo, di ba? Kailangan natin intindihin ano po ba ang status ng tao, kaya nga yan, ganun ang kanyang kalagayan, kasi hindi naman siya nag-aral. So tayo na nakapag-aral, ikaw na nakapag-aral, extend more patience, di ba, Ate Marie? Extend more understanding to the person.

0: Meron ngang ibang tao talagang parang bukang bibig na lang yung nakakainis. Di ba?
1: Kayong Ate
0: Eh,
1: Marie. At saka yung word na ang bobo mo naman, di ba, Ate Marie?
0: ay, naku.
1: Ay, naku.
0: Oo. May, may power ang words.
1: Correct,
0: Pag
1: correct.
0: sinabi, so, nakaka-epekto sa sinabihan mo.
1: Yes. So, yun po, kaagapay, no? Very helpful din. Reminders po sa atin mga elderly, parang it's easy for us to say the words kasi parang sabi natin may karapatan ako magsabi dahil anak ko yan, apo ko yan, o yung mga pamangkin na walang ginawa, kundi ganyan-ganyan. Naku, nakaka-stress po yun mga kaagapay. Ako, Ate Marie, with all honesty talaga, hindi na ako, halimbawa, yung mga pamangkin ko when we had that reunion sa Davao last May, hindi na ako magsabi na, ba't ganyan ang kinuha mong kurso? Ay, ba't ganyan ang style ng book mo? Ay, bakit da-da-da-da-da? Alam mo yun, hindi na, wala na. Decision, pag-pray na lang natin, di ba?
0: Oo, oh, kung hindi mo masabing bagay sa iyo yung book mo, eh di
1: Tama.
0: tumahimik ka na lang. Kaysa magsabi ka pa na kahit na totoo pa yun, pero hindi mo makatutulong.
1: Yes. So, halimbawa, Ate Marie, mayroon minsan may mga church members tayo na ang dami-daming tattoo, di ba? Kitang-kita mo sa braso yung tattoo, sa binti, may tattoo. Pero I never say na, bakit kayo nagtattoo? Kasi yung iba, Ate Marie, naging Christian sila, may tattoo na. Hindi naman
0: Oo.
1: kasi, di ba? Hindi naman kasi matanggal yun eh. O kaya yung very ano tayo doon sa mayroong ear piercing earring ng lalaki, 'di ba? So, ako hindi ako nag ano, tanggalin mo 'yan, ganyan ganyan. Hindi maganda dapat sa isang Kristiyano ganyan, tapos nagli-lead ng praise and worship. Kaya mo na basta mahalaga yung puso, Ate Marie, 'di ba?
0: Oo. Eh, ang ano, ako kumisala mo, sabihin ko pa, bagay, o kaya naman
1: bagay.
0: nakalimutan ko maglagay ng ano ng ikaw. Sabi ko,
1: Okay.
0: pahirap isang
1: Pahirap.
0: pares.
1: Although naman, Ate Marie, maliwanag sa Bible, di ba? From sa mga ano ni Jacob noon na ang command ay nasa Leviticus, hindi pwede magkaroon ng piercing ang lalaki, di ba? Or gayong modern, ngayong panahon ngayon, pag may hikaw na lalaki, ang sabi ng mga research, ano, pag may hikaw, ibig sabihin na i-engage siya sa kapwa lalaki. Di ba? Yun po ang ibig sabihin ng may hikaw na lalaki.
0: May
1: ano?
0: natutuhan ako. Hindi ko alam.
1: That's true. Alam ko kung saan ko yan natutunan namin ni Kuya Clem kay Brother Eddie Mesa.
0: Ah, talaga.
1: Nalala mo siya. Si Brother Eddie Mesa, yeah. Nung hindi pa siya Christian, sinabi niya sa amin noon, ganyan. Basta't may hikaw na lalaki, ibig sabihin, engaged siya or meron siyang partner na kapwa niya. So yun mga kaagapay, ano? Kung hindi alam ng ating mga anak. Pero wag na natin sabihin yun sa kanila na ganun. Basta, pag-pray na lang natin that they will become aware of that. It's a command talaga, yung ear piercing. At even the tattoo, hindi po talaga yon according to Leviticus, ay hindi dapat. No? So, very careful lang po tayo sa ating sasabihin. Kasi kailangan natin ay the words we say ay talagang bantayan natin na hindi nakaka-offend. Para bang kung may tattoo dyan, hindi ko na lang pinapansin sa aming sa church, di ba, mga kabataan. Nung naging Christian siya, nandiyan na yun eh. So, what matters most is the transformed heart. Alam niyo yun? So, ito pa Ate Maria, how to change, how to avoid saying hurting words. Number 5, ask those around you if you use words that are offensive. Ayan, Ate Marie.
0: Ayan. So, ano yan ha? Intentional.
1: Correct.
0: Ibig sabihin, pang malaman ang behavior ng iyong dila. Kasi tinatawa eh, di ba? So, handa ka na marinig ang kanilang sasabihin And then at the same time, makatutulong yon para mabago.
1: Okay. Oo. Kasi kung minsan Ate Marina, napaka careless. We don't care if other people are offended. So, kailangan natin magsabi ay parang yung nasabi ko kanina, parang hindi maganda. Ano? Nung narinig mo, di ba? Pwedeng sabihin yun yung nakarinig. Oo nga po, Ate Merlin, hindi po maganda yung nasabi nyo. Oy, anong reaction ko, di ba? Anong reaction mo? Kapag yung coworker mo nagsabi sa'yo, hindi maganda yung nasabi mo, di ba? You praise God, there are friends, there are relatives, there are acquaintances around you that can tell you honestly because they care for you. Hindi yun para ikaw ay saktan, di ba? Parang blessing yun.
0: Nung sa walang lakas ng loob na magsabi ng totoo.
1: So, I highly respect Ate Marie dun sa mga tao na they gently remind me, no? I thank God for giving me friends na magsabi sa akin na hindi tama yung nasabi mo kanina. And I appreciate them. Sana ganun din po mga kapatid, ano? At syempre, yung magsasabi naman ay, alam mo yon, yung tao din na wala din akong maano sa kanya, no? May mga tao na the Lord has sent into our lives. People who are, you know, godly, God-fearing. And yun po ang mahalaga na maging kaibigan po natin ng mga tao. And I praise God, Ate Marie, yung sabi ko nga, support group namin. We've been into this, tulad last week, si Ray Corpus, ang ating guest, di ba? Nalala mo? Oo. Sa Abu Dhabi siya. Siya po ang senior pastor ng All Nations sa Abu Dhabi. Praise God na 5:30 sa kanya. Nag-sacrifice siya para makasama sa ating Family Matters last week. At kami po ay kasama sa support group for the past 30 years, 35 years na bawat isa sa amin ay we talked about our struggles and then nakikita kami once a month. Kasama po yan si Bishop Eptendero, si Sherry, si Attorney Joe Lacanilaw, si Dave Ramos, si Pastor Willie Basilio, Pastor Gami Alba, si Tita Corpus, sino pa yung kasama namin dyan, at si Florante Aranas, si Dicky Aranas, kasama po namin yan dyan sa support group. And praise God, si Joy pala, Joy, at saka si Victor Lau, na missionaries ng SEND for many years, kasama po kami. And we remind each other at nakakatulong po yun sa amin. O kaya sa ating mga listeners, baka mayroon kayong D group, di ba Ate Marie? O sa inyo, ano bang tawag sa inyong grupo?
0: Mekos, mekos.
1: Ano yun?
0: Halo, halo.
1: Ah, ano?
0: Halo, halo. Mekos, mekos.
1: Ah,
0: kasi may asawa,
1: mix.
0: May... Oo.
1: Okay. Oo. May single, may elderly, tama, di ba? May couples.
0: Oo.
1: Ayan. So, mekos. Ang ganda, ang ganda ng inyong, yung grupo nyo. So, yun mga kaibigan, ang sunod natin, Ate Marie, is yung power of speech. Be very aware that the words is very powerful. Diba, Ate Marie?
0: Oo. Kasi dito yung anumang bagay ang ating sasabihin ay talagang matindi ang magiging dating sa ating sinasabihan.
1: So, pag sinabi mo na wala akong pera,
0: mawawala ka ng pera.
1: Sabi ni, mawawalan ka talaga ng pera. Sabihin mo, ay, bless ako talaga. Lord, thank you, 'di ba? Wag na po yung negative, wala akong ganyan. Wala, wag na po ganun kasi mag-aano 'yon, i-magnify ng kaaway 'yon. Sabi nga, wag na natin si Satanas, sabi ni Ate Marie. Basta 'yon mga kaibigan, 'di ba? The power of speech, be aware that every word that comes out of our mouth is very, very powerful. So, remain silent, do it with boldness, no? Na yung speech natin ay magiging intentional sa pag-iingat natin sa paggamit ng dila. At ang sunod, Ate Marie, is spend time with the Lord, parang katulad doon sa Bible study, 'di ba? Or devotion.
0: Kaya sa prayer.
1: Okay, no? So yun po mga kaibigan, spend time with the Lord in praying. So repenting and asking forgiveness regarding language or words that you have spoken that have offended other person, no? Commit to working on changing the way you speak in order to demonstrate His love to the world. Yun po, kaibigan. It takes time to change our language, di ba? Parang hirap baguhin yung mga pananalita natin, ang tang natin, but forgiveness is available. But we must do our part in confessing and repenting. At ang huli, Ate Marie, ay rely on God's strength to aid you. Yan, halos pare-pareho doon sa sinabi natin kanina.
0: Tanging ang Diyos lamang ang siyang makatutulong sa atin para yung pagbabago, yung pagpapaan at pagbabago ng ating dila ay mangyari.
1: Yan, diba, Ate Marie, by human effort, talagang hindi natin kaya yon. No one can tame his tongue. Sabi nga sa James 3:8, the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Ayan, grabe, di ba? Nakakalason yung mga salita na namumutawi sa ating labi. Only by the grace of God in your life can you seek to control your speech. So yun po sa James chapter 3 ay sinabi po dito, iba-ibang description po sa dila. Take note mga kaagapay, no? It's a bit in a horse mouth. Nabanggit namin kanina ni Ate Marie na just as a tiny metal bit controls a large, powerful horse and dictates its direction. The tongue directs the course of our lives. And then, isa pang ginamit ni James na sa dila natin is the rudder of a ship. Diba? Ang laki-laki ng barko, gaano kalaki man yan na tanker bank o ay na ship or ano ba to, aircraft na ship, like a small rudder that steers a massive ship against strong winds. The tongue is a small member that boasts great things and guides a person's action. And then of course binanggit din dito sa James chapter 3 na ang tongue ay like a fire, di ba? Just as a tiny spark can set a whole forest ablaze, the tongue is a fire and a world of iniquity that can spread destruction and set the whole course of human life on fire. So kaibigan, ingatan po natin kasi para diyang apoy, no? Nakakasunog. And then of course, yung poison, nakakalason po. The tongue is described as unruly evil that full of deadly poison, capable of tearing down relationship and inflicting deep pain. And ang sunod ay napakaganda sana. Gamitin po natin ang ating dila as spring. Sabi ni James that a spring cannot yield both fresh and salt water, comparing it to the consistency of tongue. Parang sinabi niya, yung dila natin kasi ginagamit natin sa pagpupuri ng sa Panginoon, pag-aawit. And then we also use the tongue in cursing. So hindi po yan nakakatulong sa atin. So Ate Marie, your takeaway and then close us in prayer.
0: Okay. Alam mo, ang dila natin pwedeng maging maamo. Mm-hmm. Pwedeng maging, gusto ko yung spring eh. Ang spring kasi hindi ba? Yeah. Ay busilak ang tubig na lumalabas dito. Kaya okay. Kung ganon ang gamit ng ating tongue, ay magiging busilak din ang ating bibig. Malinis. Hindi kailangan ng sabon na maglilinis pa dito, di ba?
1: Correct.
0: At saka, lalo na yung ano, yung binanggit mo, yung tungkol sa sunog, sa apoy, na madaling kumalat. Oo, so ang hindi magagandang pananalita, madali ang magpapasalin, salin sa iba. Pero ang busilak, ang maamo na dila, ay nako, talagang magiging pagpapala sa ating mga kapwa.
1: Amen. Sige, Ate Marie, samahan natin si Ate Marie sa panalangin.
0: Okay, tayo manalangin. Ama namin, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo dahil sa iyong kabutihan. Salamat po dahil sa tulong mo ay magiging maamo, maayos ang aming mga dila.
1: Yes,
0: kaya
1: Lord.
0: Po namin magawa yon sa tulong mo. Salamat po, Panginoon, sa pagbabago. We're looking forward sa pagbabago na magaganap sa aming mga buhay.
1: Yes,
0: dalangin
1: Lord.
0: Din po namin sa iyo yung mga nangungulila dahil sa pag-uwi sa iyo sa kanilang mga mahal sa buhay. Alam po namin na matagal ang grieving process. Pero ikaw po ang mag-comfort. Ikaw ang magbigay ng kalakasan sa kanila. Ganun din po, dalangin namin ang batang si Casey Manalang na nahulog sa kanyang higaan. Dalangin po namin na sana po ay walang masamang epekto ito sa kanyang paglaki. Ikaw din po ang gumabay maging sa kanyang lola o mga kasama sa bahay na ipa-check up din siya kung maaari. Na sa ganon, maaga pa lang ay magkakaroon na ng tulong ang batang ito. Dalangin din po namin sa iyo, yung mga hanggang ngayon ay hindi pa napapawalan sa kanilang sarili, ang kanilang mga samalan loob, yung kanilang mga naranasan, dalangin ko po, ikaw ang magbigay sa kanila ng mapagpatawad na puso at maging maranasan nila ang kalayaan na nagmumula sa iyo. Marami pong salamat dahil ikaw ang siyang laging gumagabay sa amin upang magkaroon kami ng mga magagandang aral na pwede namin ma-share sa mga tagapakinig. Gabayan mo po kami sa buong maghapon, tulungan mo po kami at ilayo mo po kami sa anumang pagkakasala. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Maraming salamat sa kaagapay natin sa studio. Thank you so much kay Phil. Nag-assist si Sierra, of course, at sa Kabukawi Transmitter Site, Production Tech, na Nat Peralta, Benjo Morano, Jonathan Reyes, Reggie Villena, sa RTB Team. Thank you, Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancio. Salamat din sa assistance ng ating mga kaagapay. Of course, si JB Tabua. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ako po ang Ate Marilyn Guillermo.
0: At Ate Marie de Jesus.
1: Kita-kita tayo sa Saturday at saka sa June 27 Family Conference ng Back to the Bible. See you there. God bless. And pagpalaan kayo ng ating Panginoon.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Mahal, hindi pa kita kilala. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Hindi ko pa nakikita ang mukha mo. Hindi ko alam ang mga pinagdadaanan mo, pero siguradong sigurado na akong hawak mo na ang aking puso. Lagi kong ipinagdadasal sa Diyos na ikaw ang magiging tamang lalaki para sa akin. Hinihintay kita. Hindi ito madaling gawin, pero ginagawa kong lahat ng aking makakaya para mapigilan ko ang sarili ko na mapunta sa iba. At araw-araw, lagi kong pinipilit ang sarili ko na huwag mo nagisingin ang aking pagsinta dahil alam kong hindi pa ito handa. Sana hintayin mo rin ako. Huwag kang magmadali, pero huwag ka rin mag-alala dahil dadating rin ang araw na magiging handa na tayo para sa isa't isa. Alalahanin mo na lang na ang Diyos ay may magandang plano para sa'yo. Sayang naman kung ipagpapalit mo lang ito para sa pansamantalang kagustuhan. Tandaan mo na lang na hindi ka nag-iisa sa pagsubok na ito. Pareho tayong hinahanda ng Diyos para sa pagkakataong makilala natin ang isa't isa. Nagmamahal, ang babaeng ibibigay sa iyo ng Diyos.

0: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwina na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Dahunog sa pag-awit, dahunog sa pagsimba, dahunog sa pagpasalamat sa atong buhi na Diyos. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Webes, mga kaibigan. Buong South Central Mindanao, kamusta po kayo? Kamusta po ang araw natin? Unang Webes sa buwan ng Hunyo. Hunyo 4, 2026. Kamusta ka, kapatid? I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. At nag-e-enjoy po sa ating programa dito sa 1062 DXKI. Welcome sa pagdayaw kag pagpasalamat. Ni Auntie On para dayawon kag pasalamatan natin ang Ginoo diri sa Jesus 2 DXKI. Two days na lang, mga kaibigan, at 78th anniversary na po ng FEBC. Kaya kami po ay nagagalak na i-invite sa inyo ngayong Sabado dyan sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas, Pasig City. At kung kayo po ay merong mga kaibigan, kapamilya na nasa Luzon at malapit lamang doon, aba, imbitahan nyo na at mag-join dito sa 78th anniversary po natin. Celebrate ang goodness, ang faithfulness, ang provision, at yung overflowing na grace ni Lord until all have heard. So, imagine mo, no? 7 dekada na na-experience natin yung faithfulness, yung goodness ng ating Panginoon. At hanggang ngayon, nagpapatuloy ang ministeryo na ito sa biyaya ng Diyos. At kanina, kung napakinggan niyo po sa ating trivia for today, kasama si Pastor Alex, na-mention niya na ang 1062 DX

XKI ay unang regional station ng FEBC. At alam niyo po, tayo na ay anim na dekada na din na naglilingkod dito sa Coronadal City. So, praise God, no? Tayo po ay non-profit organization. Wala po tayong advertisement. Pero sa biyaya ng Diyos, nagpapatuloy. At maraming maraming salamat sa iyo, kaibigan, na aming mga partners, supporters, and naging kaagapay, nakibahagi, aming kaibigan na ipagpatuloy po yung ministeryo ng ating Panginoon to communicate Christ to the world until all have heard. So, meron kang parte. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyong lahat. And today sa programang Pagdayo Kag Pagpasalamat, permin nyo gid nga makaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. At nasa series po tayo ng Beatitudes, yung teaching ni Jesus that reveal what a truly blessed life looks like. At sa dalawang mga nakaraang araw na pag-usapan natin at nalaman natin yung ibig sabihin ng blessed are the poor in spirit and blessed are those who mourn. Kahapon naman po yun. And today, we come to another surprising teaching of Jesus. Blessed are the meek. So, sabi nga, meekness is not a weakness. So, alamin natin paano at bakit later. No? Napaka-powerful din ng teaching na ito ni Jesus. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. So, dito malaman natin ang totoong humility and totoong pag-surrender sa ating Diyos. Para sa ating question of the day, yan, kunin mo na yung cellphone mo, yung messenger mo, i-ready na para sagutin ang ating question of the day. Dahil gusto po naming makarinig mula po sa inyo. Ito yung question of the day natin. Am I trying to control everything in my life or am I trusting God to lead me? Sa buhay niyo po ba, mga kaibigan? Sino po ba ang nagte-take control? Ikaw ba? Ikaw ba yung nagte-take control ng buhay mo? O kinokontrol mo lahat? Ang hirap nun. Hindi natin kaya kasi i-control lahat. So, yun. Or, ikaw ay nagtitiwala sa Diyos na i-guide kanya sa lahat ng mga decision mo. Kasi mostly ngayon, ang dami pong mga nagsustruggle. Siguro ikaw isa doon. Ako isa doon. Na kung ano yung gusto natin, yung mga bagay-bagay gusto natin, ayon talaga sa gusto natin. Gusto nating kontrolin lahat. But friend, ang blessing ng Panginoon often come when we surrender our plans, our pride, and our desires to Him. So, what area of your life, kaibigan, is God teaching you to surrender? Ano bang parte ng buhay mo, pang kaibigan, ang tinuturo ng Diyos na i-surrender mo sa Kanya? At ano yung mga gusto mong pasalamatan? At ano din po yung prayer request mo? Dahil
kami ay nagagalak na kayo po ay aming mapakinggan, marinig, at mabasa ang inyong mga mensahe. I-text nyo lamang po sa text line number ng DXK ay 0963-180-1469. Pwede din sa FB page 1062-DXKI-FEBC Radio. Sige po, hintayin po namin ang inyong mga sagot. Dahil sabi ko nga, kami po ay nagagalak na makarinig mula po sa inyo. Saan din po kayo na nakikinig? Pwede nyo din pong i-share. At anong way po kayo nakikinig? Radyo ba? Online streaming po ba? FB Live po ba? We'd love to hear from you. At hintayin ko po ang inyong mga sagot. Sige, this time, tayo po muna ay bumati naman sa lahat po ng mga celebrators today. Ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyong lahat na nagbo-birthday ngayong June 4.

Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today at nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Tamyaw ko gali subong no na nag-birthday, subong na June 4, si Pastor James Yama. Happy birthday po, Pastor Jesse James Yama. And si Brother J. Mark Buslon. Si Sis Arian Viejo. And si Brother Jomar Almazan. At syempre, happy anniversary sa FEBC. Happy 78th anniversary, FEBC! Ano pong mensahe nyo sa FEBC, kaibigan? Sige po, pwede nyo pong i-share ang inyong greetings sa FEBC. Although, today talaga yung ating anniversary. At bukas naman, I mean sa Saturday, yun po yung ating celebration. So, June 4. So, kung meron po kayong mga gustong mensahe para sa FEBC or prayer, welcome din po yan. I-PM lang or i-text, no? Love to hear from you, mga friend. Gusto ko din pong i-shout out si Ate Sharon Valdez. Yan. Hello, Ate Sha. Kumusta, Kuya Roy? And binabati din po natin si Ma'am Miriam, si Sir Nonong, si Ma'am Darlene, and sa anniversaryo family. Happy listening dira sa inyo, kag kay Ate Sharon, kay Kuya Roy, kay Tita Bong, kay Kuya Jem, Tita Babes, nan sa tanan nga nagapamati. So, may Santa Cruz. Shout out dira sa inyo. Oh, na-miss natin ni sila, no? Salamat sa Ginoo sa inyo nga mga kinabuhi, kag padayon gid niya pagpamati. And ang oras natin, 11:24, gusto ko din pong i-shout out isang mapagpalang araw sa kay Nanay Lita and Pastor Jerry. And hello man dira sa imo, Ate Sara Kadungog, dira sa may isulan. Hello lang dira kay Baby Usher, kag sa kay Ate Jovita Colliado, dira naman sa Takorong. Kay Ate Gina, Kuya Freddy, Ate Che, Ate Chubb, Ate Shelly, Ate Pinky, Ate Rose, kay Ate Dalen, kay Kuya Manny, ayan sa Valero family, happy listening po. Salamat sa inyong pagpamati. And kay Kuya Rick Mendoza, kay Daddy Edward sa Katakutan family, kay Mommy Janet. Hello man dira kay Miga Shobe, kay Ate Luz Roca, kay Nanay Linda, kay Ma'am Sheila Aboy, kag kay sino pa ba ang nalimtan ko? Salamat yun sa inyong pagpamati. And hello man kay Kuya Bebart Perez. And hello man dira sa kay Kuya Ronnie Sim. Salamat gid sa inyo perme nga pagpamati. 11:26 ang ating oras. Sige, bago tayo dadako sa ating verse of the day, sabay-sabay naton na daigon pasalamatan ng Diyos. Pinaagi sa ining alambahanon, magadaig.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay.
0: Siya lang gyud ang angayang himbayaon, simbahon og daigon ang atong Ginoong Hesukristo. 11:31 ang ating oras, mga kaibigan. This time, dadako po muna tayo sa ating verse of the day.

ang awitin mula po sa Papuri 20, Sa'yo Lumalapit.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
2: Ang ating oras, mga kaibigan. Yun po ang mga awitin mula sa Papuri. Yung unang napakinggay natin, Sa'yo Lumalapit mula sa Papuri 20 at Nagsusumamo.

doon po sa awitin na napakinggan natin, wala na po tayong ibang malapitan, kaibigan. Hinga ng tulong, kundi ang ating Diyos lamang. Sa Kanya lamang tayo lalapit, magsusumamo. At ang kagandahan naman po, ang promise niya na kung tayo po ay lumalapit sa Kanya, hindi niya tayo bibiguin. Andyan siya at willing siyang sagutin, willing siyang tulungan kung ano man po ang mga pinagdadaanan natin. Physical, ano man, mga challenges, mental, emotional, spiritual, and then si Lord, submit yourself to Him. Sabi sa James. Sa ating discussion segment, dahil ang bilis po ng oras natin, mga kaibigan. Oo, grabe. At 11:52 na. Sige, dadakoy na tayo sa ating discussion segment. How can we develop a spirit of meekness in our daily lives? Kasi ang hirap noon, lalo na sa ating mga sarili, dahil gusto natin na kontrolin lahat. Pero dito ang character ng isang meek na tao or maamo na tao, talagang nagsusurrender siya sa kay Lord and hinayaan niya na si Lord yung mag-take control sa buhay niya. So paano ba natin yan i-develop sa life din natin? So how can we develop a spirit of meekness in our daily lives? Number one, ang ating acrostic answer is the word meek. M-E-E-K. M stands for make room for God. So sa buhay natin, kung i-check natin, meron bang room si Lord? Siya ba yung pina-priority natin? Or paiway lang nato ng Ginoo. So, mas namigid niya sa iyagid kita mag-surrender. So, Proverbs 3:5-6, this is my life verse. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Friend, when we surrender our plans, our life, our decision, everything that sa Ginoo, He will direct our path. He will guide us. He will lead us. He is with us, no? Hindi niya kita pabayaan. And letter E, dalawang E ito. So una, embrace humility. Philippians chapter 2 verse 3, nakita natin or mabasa natin dito ang example ni Jesus. Sabi nga, humility allows us to put God and others before ourselves. So, embrace humility. Tayo po ay magpakumbaba gaya ng ginawa ni Jesus. Hindi siya pumarito bilang isang hari, but bilang isang servant or slave, no? Talagang isinuot niya yung pagiging servant para maglingkod sa atin. So, ganun din po dapat tayo, kaibigan. Embrace humility gaya ng ginawa ni Jesus Christ. And letter E, exercise self-control. Aring mga topic gid niya ni una gid akong gina remind sang Ginoo. So una, no, make room for God. Embrace humility. Letter E, exercise self-control. The Holy Spirit helps us respond with wisdom rather than impulse. So, bago ka mag react, pray muna, no? Pause. Or mag-respond sa mga sitwasyon. Hayaan natin na si Lord ano ang mamuhat. Self-control. Antes magreklamo, i-appreciate ano ang mga blessing. Antes mag may arakas ang himuon niya ng makapasama sa'yo, pause.
self-control. No? Pero hindi man kita nga, hindi na natin mahimo in our own. So, kinanglan gid natin ang bulig sa Ginoo. Pero thank you, Lord, dahil andyan yung kanyang wisdom, andyan yung kanyang grace na ibinibigay sa atin sa araw-araw. And letter K, keep trusting God. Psalm 37, verse 5. Ganda ng verse na ito, sabi, commit, no? Commit your way to the Lord. Trust in Him and He will do this. Wow. Surrender and trusting God's timing. Ito yung theme ng verse na ito. Psalm 37, verse 5. Trusting God means believing that His ways are better than ours. Mas nami gid man kag the best gid man ang pamaagi sang Ginoo. So ang himuon naton, keep trusting God. So how can we develop a spirit of meekness in our daily lives? Remember the word meek. M, make room for God. Letter E, embrace humility. Letter E, exercise self-control. And letter K, keep trusting God. So, sa aton nga topic subong, na-mention ko man kagaina that the greatest example of meekness is Jesus Christ. Balikan naton, 2,000 years ago, He is God. He is the Son of God. But He willingly humbled Himself and came to earth to save sinners. Makasalanan na katulad ko at katulad mo. Lahat tayo ay nagkasala sa ating Panginoon. But dahil po sa kanyang pagmamahal sa atin, sa kanyang awa sa atin, siya po ay nagpakumbaba. He is God, but siya po ay nagpakatao. And He willingly humbled Himself and came to earth to save sinners. He did not come demanding to be served, but He came to serve and to give His life as a ransom for many. At doon sa cross, kaibigan, ipinakita ng ating Panginoong Jesus ang kanyang power and humility, ang kanyang justice at ang kanyang love sa atin. He could have called upon angels to rescue Him, yet He willingly endured suffering because of His love for us. So today, mga listener natin na nakikinig, God calls us to respond with the same humility. We cannot save ourselves through our own efforts, goodness, or strength. Kaya kinahanglan gid naton magpaubos dira sa Ginoo. I-acknowledge naton siya as our Lord and Savior, kay wala na gid sang iba niya makaluwas sa aton kundi siya lang gid. And the blessing Jesus speaks about begins when we surrender our lives to Him. So friend, ngayon ang time na ibutang naton ang pagsalig naton dira kay Kristo. Ibutang naton ang aton pagtuo dira sa iya. I-surrender naton ang aton kinabuhi sa iya. And today is the perfect opportunity to come to Him with a humble heart and receive His gift of salvation. So, kung diin ka man karon, pwede ka makaampo, no? Pause for a moment and pasalamati si Lord. Sabihin mo, thank you Lord for loving me and thank you for humbling yourself for my sake. And now I confess that I need you and cannot save myself. Today, I surrender my life to you. Forgive my sins. Cleanse my heart and be my Lord and Savior of my life. Teach me to walk in humility and obedience every day. Simula ngayon, ikaw na po yung maghahari sa buhay ko. In Jesus' name, amen. So friend, kung ikaw po ay nanalangin ng panalangin na yon, pwede kang mag-PM, mag-chat diri sa amon, kag silingon mo nga.
indawat mo si Jesus isip imo Ginoo kag manluwas. Kag kami, willing kami na buligan ka na mag-grow sa imong relationship dira sa Ginoo. So once again, amo ni ato nyo programa, pagdayo kag pagpasalamat. Tandaan naton, meekness is not weakness. It is the strength to trust God enough to let Him lead us. God bless you and magasunod na ang programa, Listener's Touch.

Magandang tanghali. Narito ang DXKI Balita sa alas 12. Quarterly nationwide simultaneous earthquake drill isasagawa sa Hunyo 18. OCD 12 hinimok ang publiko na makiisa. Isasagawa ang quarterly nationwide simultaneous earthquake drill o NSED sa Hunyo 18 kung saan hinihikayat ang malawakang partisipasyon ng publiko bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng kahandaan ng mga komunidad laban sa lindol. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD 12 Regional Director Rodrigo Sosmenia, mahalagang makiisa ang mga local government units, mga ahensya ng gobyerno, paaralan, pribadong institusyon at mga mamamayan upang mas maging handa sa oras ng sakuna. Anya ang pagsasanay tulad ng earthquake drill ay nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa na matutunan at maisagawa ng tama ang mga safety procedures na kinakailangan sa panahon ng lindol. Binigyang diin din ni Sosmenia na ang pagiging handa ay hindi lamang para sa pansariling kaligtasan kundi para rin makatulong sa kapwa kapag may emerhensya. Layunin ng OCD 12 na mapataas pa ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng disaster preparedness at higit pang mapatatag ang kahandaan ng rehiyon sa anumang sakuna. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch kasama pa rin si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanio.

0: Good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 1062 DXKI.
1: Dungog og himaya para lang sa ato ang Ginoo. Yan po ang awiting Imo ang Himaya, Imo ang Tanang Kadungganan, mga pagpasalamat. At Dios dalaygon ka, at ang kantang Isang Tibok mula naman po sa Hope Filipino Worship. Isang maganda at mapagpalang tanghali dito sa City of Coronadal, sa 27 ka barangay sang syudad, sa 10 ka banwa sang South Cotabato. At saan man po maaabot ng ating signal, welcome po dito sa programang Listener's Touch. Ngayong Webes, Hunyo 4, 2026. Kayo po ba ay nakapag-lunch na? Or kumakain? Ngayon. Enjoy sa inyong pagkain habang kami po ang inyong background. Praise God sa opportunity na binigay niya po sa atin. Bagong pagkakataon na tayo po ay magkakasama sa programang Listener's Touch. At ang ating category ay Original Pinoy Christian Music. Kung kayo po ay merong low dyan at data, pwede po kayong sumagot sa ating tanong. Ano po ba ang mensahe mo sa anniversary po ng FEBC? 78th anniversary. At ano po yung hindi mo makakalimutang programa or mensahe na narinig mo dito sa mga station ng FEBC? Kasi hindi lamang dito sa DXKI, but dito sa Mindanao, meron po tayong Cagayan, Davao, Zamboanga, and Coronadal. So, sa iba pang mga sa Luzon, meron din po tayong 702 DZAS sa may yung D-Way, and meron ding DXF, ano pa ba? DZFE, DZMR, and sa Visayas, meron din po tayo sa Cebu, sa Bacolod, and sa Tacloban. Hindi ko din pala na-mention yung Cotabato, no? Sali pala sa Mindanao. So, ano po yung mga hindi mo makalimutang mensahe or programs na talagang nagbigay sa'yo ng inspirasyon, nakatulong sa iyong paglago? So, i-text niyo lamang po sa text line number ng DXKI 0963-180-1469, at pwede din po sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Hintayin ko po ang inyong greetings, encouragement, or mensahe. Ang mga inspirasyon or programs na talagang nagtatak sa inyong mga puso. Okay. dahil this year 2026 tayo po ay magse-celebrate ng ika-78th anniversary dito sa FEBC. Pitong dekada na pag-sustain, pagpapala ng ating Panginoon. Kaya karapat dapat talagang i-celebrate, no? So, thank you, Lord. Sige, ito po ang awitin mula po sa Papuri. 40th anniversary. At inawit po ni Pastor Romel Guevara and Susan Guevara sa Diyos ang Papuri. Tunay nga po, ang Papuri, pasasalamat ay para lamang sa ating Diyos.

kaluluwa ko ang Diyos papurihan. Pupurihin siya at aking aawitan habang ako'y buhay. Awit 146:1. Hayaan mo, O Diyos, na sa

sa Diyos ang papuri. At ang papuri ay para lamang kay Yahweh. Yahweh ang ating Diyos. Yan po niyong mga na-line up natin na kanta mula po sa Papuri 40th Anniversary, Unang Salmo, and yung Papuri Sa'yo na inawit naman ni John G. Marcelo, and Hope Filipino Worship sa awiting Papuri kay Yahweh. Sa lahat talaga ng mga natanggap natin, mga kaibigan, ng mga pagpapala. Ang papuri at pasasalamat ay para lamang sa Diyos na nagbigay nun. Yung source ng mga pagpapala na meron tayo. Kalakasan, yung buhay, even yung mga na-enjoy natin, yung mga kinakain natin na pagkain, mula po yun sa provision ng ating Panginoon. Kaya karapat dapat po siyang papurihan, salamatan at itaas.

celebration ng ating 78th anniversary. Sabi ko nga kanina, kung meron po kayong mga mensahe or mga natutunan dito sa inyong pakikinig sa mga FEBC station. Ano po yun at paano po ba ito nakakatulong sa inyo? So sa akin personally, mula pa bata pa ako, talagang tagapakinig na po yung mama ko ng DXKI ng FEBC station. Dito sa Coronadel kasi yung station natin is yun nga, 1062 DXKI. And ini-air din po dito yung mga programs ng 702 DZAS like Family Matters, Doctors Online, and even yung mga programs din po ng DYVS kagaya ng Unang Salmo, Hour of Hope. And syempre, nung bata pa ako, talagang inaabangan ko din yung program na Listener's Touch. Dati si Kuya Jun Aliado pa yun dati. And sinundan ni Miga Joy. So, hindi pa ako nun sa FEBC. Pero talagang inaabangan ko itong mga programs ng DXKI at yung Family Matters. Dati si Ate Heidi pa yung host nun sa Family Matters. At Inspirations Unlimited. Ang dati pa na host noon. Talaga hindi ko na ma-remember. Basta every afternoon, mga music naman po yung mga maririnig natin. At yun nga, Papuri. Papuri Radio pa dati. Papuri Radio Show, I mean. So, yun ang hindi ko malilimutan na mga programs nung bata pa ako na pinapakinggan ko. And now, nandito na ako sa FEBC. Actually, lahat naman. Kasi sa bahay, meron naman po kaming radio. At ang hindi ko talaga makalimutan sa FEBC ay nung time na tinanggap ko si Jesus as my Lord and Savior, na remember ko alauna ng hapon na program, alauna imedya, yung Hour of Hope na program. Kasi nung nag-preach, hindi ko lang kasi ma-remember kung sino yung host that time, pero talagang nangusap si Lord sa program na yon, nangusap sa akin ang Panginoon. At ang hindi ko makalimutan na sinabi ng host ay, kung ikaw ngayon ay may kabigatan, ay lumapit ka sa Diyos. So, that time, siya din po ay nag-encourage na i-receive si Jesus. So, sinabayan ko yung kanyang prayer. At yun yung pinaka hindi ko talaga makalimutan na ganap sa FEBC. At nung dito na ako sa DXKI, actually ang dami talaga. Yung dito ko din nakita kung paano mag-provide si Lord. At hindi lang yung basta-basta na provision, yung parang hindi mo in-expect na ginawa ni ng Lord sa buhay mo. Yun, na-experience ko dito. Remember 2018, pumasok ako dito sa FEBC. That time, talagang hindi ko din alam kung paano ako sinustain ni Lord. Kasi ang alam ko lang talaga,
hanggang ngayon ay buhay pa ako. Yun talaga yung nakita ko na provision ni Lord, kasi that time sabay pa yung pagkuha ko ng house, and then mayroon pang mga bayarin na mga iba pang bills. Pero na-amaze ako paano nag-provide si Lord, at hanggang ngayon ay hindi pa rin pinabayaan ng Panginoon. Nagdugang gani ang kilo. So, maliban sa financial provision, ay hindi ko din makalimutan yung mga mensahe na talagang ako po ay nire-remind ng Panginoon. At isa pa pala na hindi ko makalimutan na blessing ni Lord. Actually, lately ko lang din na-realize. Nung dito na ako sa DXKI, talagang na-appreciate ko yung pagbabasa ng Bible. Kasi dati, oo, nagbabasa naman ng Bible. Pero ngayon ko talaga na-appreciate ba na nandito ka na sa DXKI. Kasi everyday talagang makapagbasa ka ng Bible. Sa verse of the day pa lang. Everyday merong verse of the day. So, I praise and thank God na dito niya ako dinala. Kasi personally, alam ko yun yung purpose din para sa akin na ako ay lumago sa aking pagkilala sa Kanya. Lumago ako spiritually, no? And also lumago din physically, kasi tumaba na din, namagdag na yung kilo eh. And also emotionally, kasi iba't ibang mga emosyon yung ma-encounter mo dito. Pero praise God, dahil sa pamamagitan nun, talagang sinastrengthen ka ng Lord. So, thank you, Lord! Thank you, Jesus. At dito ko din nakita yung provision ni Lord ba, na hindi lang nang kumbaga, paano ko ba i-explain? Nang hindi lang bala pakonti-konti, ay anong tawag sila? Nang bilin lang, kundi umapaw gid ang blessing ni Lord. Hindi lang manabi material na blessing, but ang peace, ang love, ang joy, kalipay gid sa pag-serve dira sa iya. So, balaan ko, hindi lang ako personally ang gin-bless, no? O pinagpala na talagang naging part ng FEBC ministry. I believe kayo din, no, friend, sa inyong pakikinig. Kasi hindi lang din naman ako manggagawa dito sa FEBC, but also I am a listener, avid listener ng FEBC. So, praise God. At dito sa FEBC, meron din pong mga trainings, mga opportunity na tayo, ako personally ay mag-grow talaga sa aking mga skills. Kasi hindi din talaga ako into computer dati. Yung mga sa social media na mga creative design. So, dito sa DXKI, sa FEBC, ay natutunan ko yon. Yung mga iba-iba pa na mga skills, no? At hindi lamang sa computer or sa social media na mga skills. But marami pa tinuro sa akin si Lord dito sa FEBC. So kayo, kamusta naman? Ano yung hindi nyo makalimutan or yung tinuro ni Lord sa inyo through FEBC? Pwede nyo pong i-share, kasi hanggang bukas and sa Saturday pa naman talaga yung pinaka-main na
activity or anniversary natin. So, abangan nyo po. Sabi ko nga, kung meron po kayong mga relatives or friends na nandun po sa Metro Manila, pwede nyo pong i-share na dumalo po sila sa ating 78th anniversary.

So, praise God, no? Sa kanyang ginawa sa atin. Alauna 15 ang ating oras, mga kaibigan. Karapat dapat talagang pasalamatan ang ating Panginoon dahil sa kanyang kabutihan sa atin. Ito po ang awitin mula po sa Spring Worship. Salamat.

0: 1:25 ang ating oras, mga kaibigan. Yes, talagang itaas, awitay natin ang ating Panginoon dahil sa kanyang kabutihan at kadakilaan sa ating mga buhay. 1:25 ang ating oras sa ating pagtatapos, mga kaibigan. Gusto kong pasalamatan ang ating Panginoon sa kanyang faithfulness through sa 78 years ng ministry ng FEBC. At praise God dahil naging part po ako ng ministeryo na ito. And praying na marami pang years na makapag-serve at maglingkod, no, dito sa ministeryo ng ating Panginoon.
1: Sing it with all your heart. He's here.
0: And as we continue our mission of communicating Christ until all have heard, we pray na Panginoon po ang patuloy na mag-sustain sa pag-share natin ng kanyang good news or ng magandang balita ni Kristo. At ikaw, kaibigan, ay meron ding part, no? So, kung hindi ka pa nakibahagi, so pwede kang makibahagi sa ministry na ito. Pwede kang magiging prayer partner namin, magiging partner namin, and maging supporter. At the same time, maging listener. No? So, pwede po kayong mag-connect dito sa amin sa 1062 DXKI kung gusto nyo pong mag-support sa ministeryo po ng FEBC. And gusto ko pala palang i-shout out ang ating new listener ngayong araw. Ang ating trivia man. Kumusta kaya ang ato niya, trivia man? Ano kaya ang iya ginakabisihan subong? Si Pastor Alex Gunay. Hello Landra sa imo, Pastor Alex. Kaga kay Ninang Cora. Pasang klase si Ninang Cora pero balaan ko busy naman ang mga teacher kay sa 8 na ang opening sang class, no? Sa Monday na. And sa mga students dira. Maging excited. Balag ko excited. Gina sila kay may bago sila nga mga notebook, kagpapel, kagbag. So, tani, magpabili ng inyong excitement until matapos ang klase. So, once again, congratulations and happy anniversary sa FEBC. Purihin ang ating Panginoon sa kanyang kadakilaan at kabutihan sa ministeryo na ito. Tunay na wala siyang katulad. So, friend, diri na ta matapos sa aton yung programa. Listeners, touch ako ang inyo nakaupod, ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. God bless you!

0: Nagapamati ka mo.
1: Suggest size 2 DXKI.
0: Ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang Tanikalang Lagot.

0: Sa Mateo 6.13 ay ganito po ang nasusulat, "At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masasama. Sapagkat ito ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian, magpakailanman." Siya nawa. Ako po si Luisito Espanto, na dating magulo ang buhay, ngunit salamat sa Panginoong Hesus at ako ay kanyang binago. Hayaan po ninyong pasimulan ko po sa ganito mga tagpo kung papaano kumilo sa buhay ko ang Panginoong Hesus at ako ay kanyang pinagpala.
1: Oh, sa totoo lang, wala na bakante dito sa construction. Kompleto na ang mga mason ko.
2: Ganun po ba? Sige po. Salamat na lang po.
1: Pero teka, may bakante pa palang isa, kaso driver ng forklift. Ang tanong ko sa'yo ay kung marunong ka mag-drive ng forklift. At ang mahalaga sa lahat ay kung may lisensya ka.
2: Hindi po eh. Pagbibisikleta lang po ang aking natutunan. Pero salamat na din po sa inyong alok. Pasensya na po sa abala.
3: Foreman, ano kailangan ng taong yan?
1: Ma'am Jinky, nag-a-apply po ng trabaho dito sa ating construction. Wala naman pong bakante.
3: Kompleto na ba yung mga piyon o mga mason, karpintero?
1: Kompleto naman po ako ng mga ito. Pero inaalok ko naman siyang maging driver sa ating forklift. Hindi.

0: At ang lakaran mo. At kung may angal ka pa, aba, umuwi ka na lang ng Amerika. Dahil sa'yo, palaging nasa peligro ang buhay ko. Sa dami ng mga binigay mo sa'kin sakit ng ulo!
1: Okay, sige. Kayo ba naman akong ipagtanggol ng nakuha mong bodyguard? Baka mamaya niyan, kapag may gulo na, mas nauna pa siyang kumaripas ang takbo kaysa sa'kin.
0: Eh, kailangan niya ng trabaho. Kailangan niya ng may ipakain sa pamilya niya, kaya masaya siyang tinanggap ang trabaho. Dati siyang bodyguard ng isang negosyanteng inchik sa Bisaya. Eh kaso, bumalik na ito sa China. Kaya nandito na sa Maynila. Eh nagbaka sakali siyang makahanap ng ibang trabaho, kaya inalok ko siyang maging bodyguard mo. Tinanggap naman niya.
1: Inilatis mo pala ng gusto ang magiging bodyguard ko. Baka pati love life niya, kinalkal mo.
0: Binata pa siya. Ulila na sa ama, pero may tatlong kapatid. High school at elementarya. Eh, sa slum area sila nakatira. Pinuntahan na nga ito ni Gadon eh. Para nga alamin kung totoo ngang nasa application letter niya. Eh, mukhang totoo naman.
1: Ayos! Good job, Mom!
2: Ma'am Frida, si Luisito po, ang bago mong bodyguard.
3: Gandang umaga po, Ma'am Frida.
1: Ikaw palang inirekomenda ni Mama. Ang buong akala ko, kaedad ka ni Gadon.
3: Ah, magte-30 na po ako sa Mayo. Ako na po ang magbibitbit ng mga dala niyo po, Ma'am.
1: Okay, sige. Gadon, unahin nating puntahan si Amapola. May pag-uusapan kami.
2: Eh, sige po, Ma'am Frida.
1: At pwede ba kayong dalawa? Tigilan ninyong katatawag sa akin ng Ma'am Frida? Tumatanda ako? Di ako mamajinkin niyo. Frida na lang, para makagalaw ako ng gusto.
2: Eh, no problem, Ma'am Frida. Ah, oh, Frida pala. Oh, narinig mo, Luisito. Frida na lang ang itawag mo kay Ma'am Frida. Frida pala, para may pamasko tayong matatanggap.
1: Kaya umayos kayong dalawa. Tara na, sakay na.
3: Eh, opo, Ma'am. Frida pala. Pasensya na, tao lang. Madalas nagkakamali sa buhay.
1: Kung sa bagay, totoo naman. Kung ako nga, madalas magkamali ng boyfriend. Kasi tao lang.
2: Ganun lang si Frida. Prangka. Pero mabait na bata. Napilitan lang ang Mama Jinky niya na ikuha siya ng bodyguard dahil sa mapanganib na ang panahon ngayon. Dalawang manliligaw nito ang halos magpatayan para lang maging syota siya. Palibhasa. May mga kayang dalawang binata.
3: Abuti at tamang-tama na nag-apply ako na magpiyon o magmason. Pero walang bakante.
2: Nandun ako noon. Kaya ikaw ang itinuro ko kay Ma'am Jinky. Dahil kilos mo pa lang, ay mapagkakatiwalaan ka sa anak niya. At yung katawan mo, pambugbugan ng aray, di ba?
3: Talagang inaalagaan ko yung katawan ko. Nag-aral ako ng karate, judo, dahil may kapatid akong babae na maganda. High school na siya, maraming pumuporma. Anak pa ng mga politiko sa amin. Maraming nirerip eh, kaya talagang grabe ang bantay ko sa kanya.
2: Frida, pwede bang i-take home na lang namin ni Luisito ang mga natirang pagkain dito? Dami kasi nito eh.
1: I-take home nyo na yan. Itatap mo lang ng manager ng natirang food. Bawal kasi itong i-take home ng mga waiter at kainin. Kaya, sige na, iuwi nyo na ang mga natirang food.
3: Eh, ma'am, hindi po ba nakakahiya?
1: Kapag hiyaya ka sa mundo nating ginagalawan, mamamatay kang dilat. Bakit mahihiya? Binayaran ko yan ang pagkamahal-mahal. Eh, mga indipit akong mga tropa ko ay nagsisipag-diet dahil papasok sa beauty pageant daw. Sa totoo lang, mga kargado sila ng droga kaya iba ang trip nila. Naku, Gadon. Pagsabihan mo nga tong Jaguar ko.
3: Sorry po. Sige po, mag-uwi po ako sa amin. Sayang nga po kung itatapon lang.
1: Kaya ikaw, Luisito, huwag kang magiging pasaway sa akin para tumagal ka sa trabaho.
4: Mabait naman pala ang amo mong dalaga, anak. Pinauwi pa sa iyong mga pagkain.
3: Oo, Nay. Eh, tuwang-tuwa nga po ko kahit nakakayamang mag-uwi. Pero ibang takbo ng utak nito eh. Kahit laking Amerika, pusong Pinoy. Alam niyang gutom ang mga Pinoy. Eh, masaya naman ako dahil sarap na sarap sila Butchoy at Inday. At yung dalagita mo, taas pa nga yung kanang paa habang nilalapang ang crispy pata eh. Bigay talaga sa atin ng Diyos ang mag-inang Jinky at Frida.
4: Sa biyaya ng Diyos, anak, mas masaya na akong naninirahan dito sa slum kaysa sa Bisaya. Nakakatakot ang buhay natin doon.

0: nanay. Lilituin ko lang mga banditong umabot sa akin. Basta sa Kusong Buhaya tayo magtagpo. Doon, ligtas tayo lahat. Kasama ng ilang kababaryo natin na lumikas. Nay, huwag na huwag mong di kakalabitin ang gatilyo ng hawak mong baril. Kapag may papatay sa inyo, aalang-alang sa mga kapatid ko. Kailangan pa ninyong mabuhay!
1: Purihin ang Panginoong Jesus at marami sa inyo ang nailigtas na mga kasundaluhan.
0: Pastora, maraming salamat po at pinatuloy ninyo kami rito. Maraming salamat po sa tulong.
1: Pinadala kayo ng Diyos para tulungan. Mapanganib na ang inyong lugar. Pinamumugaran na ito ng mga masasamang elemento na kumakalaban sa pamahalaan. Gaya na ito ng lugar sa lumang tipan dahil hindi nila kinikilala ang Panginoong Diyos. Wala silang takot sa Diyos, kaya hinayaan na ito ng Diyos na sunugin hanggang sa mga matay ang masasamang tao.
2: Payag naman ang mga kapatid mo, anak, na dumito muna tayo kina Papa Diyoso mo. Mas ligtas tayo.
0: Huwag kayong mag-alala, Nay. Maghanap ako ng trabaho dito sa Maynila. Para kung sakaling pala rin, pwede na tayong lumipat ng ibang lugar. Hindi dito sa rilis ng tren, dito sa slums.
2: Anak, aanhin mo ang lugar na napakaganda, na kung saan tayo doon ang galing. Pero ang panganib naman ay walang habas na namumuksa sa atin. Dito ang nakikita ng mga mata ay ibang gulo, pero nakakatulog naman tayo, anak, na mahimbing, di ba?
3: Talaga? Ganun ang buhay niyong mag-iina sa probinsya? Kaya ka pala punong-puno ng pagtsatsaga. Hindi agad pumapasok sa gulo? Inaareglo agad kung may gulo?
0: Dahil, Frida, una, may takot ako sa Diyos. Pangalawa, ang digmaang napasukan ko noon ay di na natili ang kahinahunan. Pagod na akong makipagpalitan ng puot at galit na hawak ang aking baril. Marami na ako napatay na kaaway dahil sa pagtatanggol sa aking pamilya. Kaya dito sa Maynila, ayoko nang dagdagan pa ito. Sa biyaya ng Diyos, ibinigay kayo ng Panginoong Hesus sa amin para kami mabuhay ng mapayapa. At ang lugar ng slums, nakakatulog kami.
2: Luisito, anak, salamat at nakauwi ka ng maaga.
0: Eh, inay, hinatid na ako ni Frida. Kasunod ko nga po siya eh. Kausap niya yung mga kapatid ko.
1: Luisito, purihin ang Diyos.
0: Pastora, purihin ang Diyos. Mabuti at napasyal po kayo dito sa amin.
1: Nako, kapatid, may dinaluhan akong lusan. Ang venue malapit dito. Kaya nung nagkaroon kami ng break, abay sumugod na kami rito sa area nyo para mamigay ng mga tracks. At purihin ng Diyos, pumayag ang kapitan nyo na magdaos ng krusada sa basketball court.
0: Talaga? Naku po, ang Panginoong Hesus talaga, oh. Maraming sorpresa sa kanyang mga anak.
1: Napatunayan mo na yan sa iyong buhay, Brother Luisito.
3: Bakit ka magre-resign na? Sino pang iniiwasan mo? Ang panganib na susuungin mo na palaging kasama ako? Di ba yan ang pinirmahan mo sa application na handa kang mamatay at pumatay sa pagbabantay sa akin? Pero di ako naniniwala na takot. May ibang dahilan pa.
0: Opo, Ma'am Frida. Ay, grabe na po kasi yung nararamdaman ko po sa inyo. Noong una, pwede pang pigilan. Pero habang kasama kita, lalo kong nalulubog sa kumunoy ng pagmamahal ko sa inyo. Hindi ko na po ito mapaglabanan. Mahal na mahal ko po kayo. Nananalangin ako sa Diyos na sana pigilan ng Diyos na mahalin ka. Kaso wala pong reply. Kundi ang mahalin lang kayo.
3: Ligawan ako, puro ka kasi trabaho ng trabaho. Eh, dapat kasi, manligaw ka rin kapag may time. Babae ako, alam mo naman, ako pa manligaw sa'yo. Sobra na ito, panay na nga paramdam ko sa'yo. Pero deadma ka lang dyan. Magaling ka lang sa trabaho mo, pero sa panliligaw, duwag ka. Hay nako, Luisito Espanto. Paano kita magiging mister kung ngayon pa lang nilolockdown mo na yung sarili mo? Mahal na nga kita, ano ka?

0: ng Diyos ay napakahiwaga at makulay. Walang pinipiling antas ng buhay. Kay mahirap man o mayaman, o kahit anong anyo ng buhay, lahat ay binabata. Lahat ay pinaniniwalaan. Lahat ay inaasahan. At lahat ay tinitiis. Ganyan ang namong pag-ibig namin ni Frida. Na ngayon ay may bahay ko na. May dalawa kaming anak. At kasalukuyang kaming lahat ay naglilingkod sa ubasan ng Diyos dito sa lupain ng Europa. Sa Diyos nga po ang papuri.
1: Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Tatapot ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Unang Korinto 13, 8 at 13.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadala ng panikalang lagot mula sa padalang liham ni Luisito Espanto ng Metro Manila. Binigyang buhay nila
3: Cardine de Guzman,
4: A.G. Gabrillo,
5: Eva Morataglia Gomez,
6: Janelle Briones, Rudette Bilbar Apolonio,
7: Roy Camo Gomez,
8: Nancy Lasarte.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: isa naman ka maayong adlaw sa imo abyan, sa matutom ikaw nga nagasunod sining aton palatuntunan, Power of Hope. Ginadala ini sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Of course, upod kamo sa inyo managwali Pastor Daniel Salcedo. Ginakilala taman ang participation sang aton mga friends padayon nga nagabulig kag nagapangamuyo sining programa. Saliwat sa inyo mga questions kag prayer request, please text us sa sininga numero 0919-228-2263. Ginoo, kag hindi matupungan nga Diyos, salamat sa liwat sang mga pagpakamaayo ni mga gindulong sa amon. Lakip na ining bagong adlaw, kag bagong kinabuhi, mayong lawas kag kusog, bisan paman ga pasalamat kami sang mga pagtilaw kag kabudlayan nga gintugot nimo sa amon. At least, paagi sa sining mga hardships nga amon ginaeksperyensya. Makapalapit kami sa imo sang matamis, kag salamat nga ikaw magapaminaw sa amon. Kag bisan paman Ginoo, dira nimo ma-unleash ang imo power pagi sa pagsabat sang amon mga pangamuyo. Thank you Lord sang sining kamatuoran. Kagabay pa ang amon mga utod nga nagapangita sang kapawa nga yara kay Kristo Jesus makahinulsol ina nga abyan sang iya sala. Kag maagda si Jesus sa iya tagipuson. Muli gigid ang imo mga kanakan bisan pa sa ila kinawad-on ang imo sa gyapon paghimuno. Sa ginasufrer nga mga sakit sa lawas ang imo ginapagtabang kag pag-ayo. Kag bisan pang imo managwali sang kapi sa gihapon sang gahom kag kasidla nga ang imo mga pulong magapanghikot sing gamhanan sa kinabuhi sang amon mga utod nga may kinahanglanon gid sa ila spiritual life. Ikaw gid Ginoo magapakamaayo sa amon nga pagtuon karon. In Jesus name. Amen. Salmo 90 kag tulukon lang naton ang bersikulo 3. Ginapabalik mo ang mga tawo sa kalaglagan kag nagasiling balik kamo nga mga anak sang mga tawo. Nadalangan ay kita kutob sa aton nga pagbasa. Ang verses 1 and 2, masapuan naton utod nga ang Diyos diri is omnipotent. Meaning ang iya gahom, hindi gidya matupungan. Kag wala sang naghatag sa iya sina nga gahom, unay na sa iya hindi ta na matungkad. Kung saan o ina nagsugod, hindi naton maesplikar. Kaya nga aman, outside sang aton comprehension sang aton nauna, magsiling kita nga ang Diyos makahimo sang tanan nga proper nga object sang iagahom. Amen. Ano pagid? Of course, ining niya ginahimo magadala himaya sa iya. Kag ang Diyos wala sang ginsuguran, kag wala sang katapusan. Eternidad siya utod. Amunang kamatuuran sang verses 1 and 2. Ang versikulo 3 naman, kag pakadto sa mga masunod nga mga versikulo, naghambal ini sang tawo naman nga umalagi lang sa sining kalibutan, puno sang mga hangkat ang iya kinabuhi, kag subong man may kahigayunan man siya nga makilala ini nga Ginoo, kag of course mangindependent ining tinuga niya sa iya manunuga nga among Dios, kag dirigin contrast ang tawo mga utod sa Dios. Ano ang pinadayon ka mga leksyon? Number 1, agud nga may ara kita nga proper bala nga perspective sang aton kaugalingon, kag hindi kita magsyado gid pasubra sa pagtulok sang aton kaugalingon. Ikumpara ta sa iban o ipabugal tang aton kaugalingon sa tubangan sang Dios. Ano naman ang aton diri nga mga observations nga nakwa? Amoy na ang sekreto sang biblical interpretation. May ara ikaw observation, may ara ikaw interpretation, kag may ara nga application. Ang katapusan nga pamangkot dayon sa aton nga mga pagtuon, di ano ini para sa imo kag sa akon? So muning akon unang observation, number 1, nga ang kinabuhi naton sa sining kalibutan, lipot lang kung inkumparar sa eternidad nga iya sang Dios. Gusto? Verse 9, siling sang pulong, ginagasto namon ang amon mga tinuig, subong sang malipot ni istorya nga ginasugid. Tale that is told. Di magsiling kita tale, ano ina? Lipot ni istorya. Ikaduha, versikulo 10, nagasiling siya, ang normal ng edad sang tao, 60, 70, kung may kusog pa ikaw, 80 years old. Gift na nasang Ginoo. Pero tanawa ninyo ang ginsiling ni Moises diri, but there's labor and sorrow. Meaning damo ka na naginabatsyag sa lawas. Di anuhon muna ang 60, 70 years or even 100 plus in comparison sa eternity. Amuna mga utod, as we look upon this, Wala gid kita sang dapat ipabugal sa mga tawo kag sa atubangan sang Dios sa sining kalibutan. Nga aman. Nya ho, in comparison iya sa Dios, hindi ta na pag-ikumparar aton kaugalingon sa iban. Nya ano ikaw? Lipot ng istorya nga ginasugid. Kag pagkatapos ano, kung may edad-edad ka na, hindi ka nag-improve ikaw, kundi nag-ano, nag-deteriorate. In comparison, from all eternity, amo na siling ni Moses, you have been our home. Ikaduhang akong observation nga makita, di lang mga lipot aton kinabuhi, kundi puno sang misery. Kagamu mga pag-antos, mga hangkat, mga pagtilaw. It might be nga damo kasang mga pagkabutang sa sining kalibutan, but you are not immune or exempted sa mga problema nga ginaantos sa mga tao. Ano ina? Aksidente, balatian, problema sa relasyon, kag kun ano paman, mga utod nakon. Life is full of misery. Basaho naton bala ang versikulo 7, Salmo 90, nagasiling ang pulong, kay nagakapapas kami sa imo kaakig. Sa imo kasingkal, ginalisdan kami. Ginatawag ini sa Hebrew literature nga synonymous parallelism. Meaning ang first line, amo-amo man ang iabot sing ganon, kag ang iaunod sa ikaduwa. Nagakapapas kami sa imo kaakig, kag sa imo kasingkal, ginalisdan kami. Nga autod, ano ang rason amo nang pamangkot naton nga ang kinabuhi isang tao puno sang misery? Well, ang sabat utod, tungod sang sala. Amo ina, dayag man nga sala, gintago mo man nga sala, ikaw lang na kabalo nga sala, o kung hublas sa tanan nga mga tao kabalo sina nga sala, amo nang nagahatag misery utod sa kinabuhi sang tao. Once nga tugutan naton gani ang sala nga mag-intra sa aton nga pagsinalayo, individual nga tawo, may pangabuhi man ikaw, gaubra ka man, may grupo ikaw, o kung ara ikaw sa sulod sa isa ka-organization or even church. When you let sin enters into your life and relationship, problema ang iya sina nga idulot sa imo. Amo na actually, ang ginasiling naton logical result of sin, imbis nga happiness, misery, imbis nga freedom, enslavement, utod, kagamunang dapat na ton paminsarot. Amen. You see, Abyan, kita mo ang daya sang yawa. Amuna nga bonito niya ikaw, paunan niya ako sang mga butang nga makagalanyat sa aton, unod nun nga mga impulses, apang kun aton himuon labag sa Diyos para nga mahigtan niya ikaw. Suliton ko, if you and I or somebody among us nga nagatika-tika sa paghimo sang kapaltahan sa tubangan sang Dios, ginasiod mo ang imo ko galingon, wala mo ginatagaan kahilwayan. Wala mo ginatagaan sang kalipay ang imo ko galingon sang kag ang Dios, ang imo ginahimo, ginatagaan mo sang misery, problema and guilt feeling imo ko galingon. Kag ari pagiday. Base sang akon nga nakita sa akon pagtuon diri sa Salmo 90, ang sala hindi naton matago, pero ang sala pwede matabunan. Na ano ini utod, ginhimo ni Adan kag ni Eva amo to. Hindi nila matago sa tubangan sang Dios nga nakabalo sang tanan, pero gintabon-tabunan nila. Abang ang malain kay ila lang niya kaugalingon nga pamaagi among pagtabon sang ila sala. Tisiling sang Ginoo inang gintahi-tahi nyo nga dahon, wala na siya silbi sa tubangan ko, hindi na siya makatindog sa hustisya ko. So ang Dios nangita pamagi, agod nga matabunan sala naton tanan, agod gani nga mahugasan aton sala nga tanan, kagpaagi ina sang Dios nga nagpakatawo, si Kristo Jesus nga nagkabit dito sa cross, nagpaagay sa niya dugo para mahugasan, hindi lang kay matabunan ang imo kagang akon sala. Amen. Ang mga Old Testament picture sang mga paghalad, amo ining konsepto utod. Basahon na kun sa inyo. Salmo 85, versikulo 2. Ginpatawad nimo ang amon kalapasan o kon kalapasan sang imo katawhan, kagintabunan ang ilang mga sala. Thou hast forgiven the iniquity of thy people, thou hast covered all their sin. Salmo 85, versikulo 2. Salmo 32, versikulo 1. Bulahan ang isa nga ang iya mga paglapas ginpatawad kag ang iya sala gintabunan. Utod, ako on taman kag sa indi wala kita sang ikasarang. Nga ariglahon ang aton syado kadamo kagkahigko nga sala sa atubangan sang tatlo kabisis nga putli o kunbalaan nga Diyos. Amo nang attestation sa mga angels dito sa Old Testament, ila binigit sa libro sa Isaiah. Tatlo kabisis nga nagasiling sila, balaan, balaan, balaan ang Diyos nga gamhanan. So if God is threefold holy and we are sinners before Him, no works, no human abilities or inventions nga makahimo sang aton ko galingon nga okay ang aton sala sa tubangan sang Diyos. Sa bagay kung aton mapanilagan uto diri sa pulong sang Ginoo atong Old Testament siling nakon nga mga sacrifices nag-point out nga kinahanglan may ara gid innocent nga mapatay para sa guilty. Kag may ara gid pagbayad mga utod sa kalapasan sang tawo. Kag may ara gid pagtalos nga matabo. Kay ang makasasala mismo hindi pwede kabayad sang iya sala nga magmato-mato siya sa tubangan sang Diyos. Amuyad tong mga Old Testament sacrifices. Ang inusinti nga sapat, mapatay para nga ihalad sang makasasala nga tawo. Kag siya mag-apply sang substitute, utod initanan, ginhimo ni Ginoong Hesus. Amen. Sang nagpasan siya sang aton sala sa iya mismo, dutanon kag tawhanon nga lawas dito sa cross, siling sang ginsulat mga kauturan sa New Testament. He carried our sins in His own body on the tree. Attestation ni John the Baptist na gasiling, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Jesus Christ is our substitute. Jesus Christ, the innocent one, wala sang sala, died for the guilty nga ikaw kag ako ina, utod. Tiya mo ini, nga miserable pangabuhi isang tao tungod sang sala nga wala niya maayos sa tubangan sang Diyos. Salamat kita nga bisan wala kita sang ikasarang, ang Diyos naghimo sang tikang nga mabayran aton sala paagi kay Ginoong Hesus. Amen. Nahimo na ini sa madugay nga panahon. Abyan, kabalo ikaw kung ano lang ang imo masabat sini sa Diyos, ako anang imo sala. Hinulsuli, isikway, saligi si Ginoong Hesus nga amutong talos nimo sa cross kag himpit mo nga halad nga nagpatulo sang iya dugo agud mapatawad imo sala. Kag agdaha, saligi ini nga Kristo nga magsulod sa imo tagipusoon sa paghugas sa imo, sa pagpatawad, sa pagluwas sa imo. Make that decision and God will bless you. Sulito naton nga amay misiring kinabuhi isang tawo tungod sang sala. Si Kristo Jesus amo ang bulong sang sinang misery sa kinabuhi mo abyan. Tuoy siya, bato na siya. Amen. Kristohanon, hindi na ikaw magpasiod sa sala. Agud nga mapunan sang kalipay imo kinabuhi kag magamit ka sang Dios sa iya pagalagdan sing gamhana. Paalam kita sa inyo, ini si Pastor Daniel Salcedo sang Hinubaan Baptist Church para sa Hour of Hope. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
4: May adlaw sa inyo mga kauturan, kaabyanan nga nagapadayon sa gihapon sa pagsunod sa pagmamati sa aton program, buhing paglaom nga makita ang masapuan lamang nato nila sa kay Kristo Jesus. Now, Sinigtion ang aton nga pagatun-an, no? Diri naman sa Matthew chapter 5 verse 13 o kung 3 sitob-tob sa 16. Ini ba lang ginhambal diri sa verse 13 sang Matthew chapter 5, siling diri, oh, ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? If it is henceforth or thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden underfoot of men. Kabayang Ginoo, magpakamay sining pulong niya, magapangamuyo kita Ginoo, nagadanghop kami sa imo, sa sininaman nga tion, tugyan ang amon nga pagtuon, kagang tagsatagsa nga tagpalamati sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, in our study of the Beatitudes of the Sermon on the Mount, no, ang wali sa bukid, we have learned the distinguishing characteristics present in the life of one who has truly repented of his sin and is fit to enter the kingdom of heaven. Ang isa ba lang taong sa iya kabuhi nga matutuod nga naghinulsol sa iya mga kasaypanan, kag amuin na siya ang takos nga makasulod sa ginharian sang langit. These are universal qualities that will be evident in the life of a true, no, matuod-tuod gid nga tumuluo sini nga manginadlaw. Now, kung manotisyahan mo sa versikulo 13 tubtob sa 16 sa Mateo kapitulo 5, si Jesus diri naghambal sa iya mga sumulunod that they have a powerful responsibility in this world. Na anong sumulunod? Disciples, followers. Tigali kung ikaw isa ko follower sa Ginoo, may ara gali ikaw nga ginhambal sa Ginoo sa imo kag sa aton nga may ara kita sinang ginatawag naton powerful, makagagahom, no, gamhanan nga responsibilidad sa sininga kalibutan. You know, we are saved to make a positive impact on others. Amo ni plano, but that's why nga ang aton bala ang pagpanugid sa pulong sa Ginoo hindi niya kompetensya. No? Yung isa andonog kadala kita sa aton mga balatyagon. Pero ang impact gali tungod kay naluwas ikaw, that's why that makes a positive impact on other people. Pinaagi sa imo paghambal, pinaagi sa imo kabuhi by life and lip, works and words, dapat naton gali i-demonstrar ini sining ginatawag naton, ginahambal naton na pirmino, the saving power of Jesus Christ. Sa isa kakalibutan that is corrupt and dark, corrupt kag madulum. Abi mo, sa pagkamatuod lang, naluwas kita, we are saved to make a difference, hindi ba? We are saved to make a lain bala in the life of others sa sininga kalibutan. Tiko lang imo kabuhi ya karon wala ya bi pagbaylo amo man gyapon tano ang ano pa ang nung impact ina sa iban abi man. Oh? Basiko lang imo kabuhi ya ginadala mo lang sila ya pinaagi sa pagtaw-taw mo kun sa imong kwarta ng mga tao nagpalapit lang sa imo because of your money, because of your riches. Daw kapigaw, no? Pero abi mo ang mga tao iya makita kag masapuan naton dire. Nga kun ikaw na luwas, to you are going to make a difference in the life of others in the world, in this world, in this present and troubled world. Kaya kung ikaw matutod niya Kristohanon, sila sa pulong sa Ginoo sa versikulo 13, ikaw amo ang ginatawag naton as sin sang sining kalibutan, kagkapawa sang sining kalibutan. Apang masubo, madamo sa mga Kristohanon nga na lost, daw nagtabaang na, they lost their savor. Kaangay sang isa kaasin. Kag hindi lamang they lost their savor, are amo ini as salt, but they also hide their light from others. Titungod kay daw nakulbaan na sila magpakita sang ila kabuhi sa iban kay manting kabuhi nila pareho man sang kalibutan. That's why sa sining nga tion sa aton nga pagtuon, we need to understand the true message, ang matutuod nga mensahe behind the salt and light. Amo ning ginatawag naton the salt and light metaphors kag maallow naton ang Dios sa paggamit sini as his powerful instruments of salt and light sa sininga kalibutan. Kung tanawon mo ang Bible mo sa versikulo 13 Kapitulo 5, "You are the salt of the earth." Ano ining nakita nakon? Of course, may outline kita dire, but I will give you my outline. Pero tinguhaan kong ma-explicar sa inyo to make it very, very clear. Nga maintindihan sa madamo sa aton, ano ini ang propiedad nga klases, nga propiedad, the properties of salt? Anong properties, ang propiedad nga makita naton dira? Or ang mga ingredient, ano ang magamitan sini? What, in other words? Kag ano ini nga klase sang asin? Ti ang asin, ano nga ni kolor ya? Di ba? May pula nga asin. Di na, yan may coloring, you know? But normally, ang asin, ang kolor ya, puti, hindi ba? Puti. Bao dira sa amon sa Iloilo, sa Mandurriao kami yan mo. Ang Mandurriao, yaw, known ina sa nga kanamit, sa bangros ko, no? Kag asin. May kilala kami nga nag-aagi, pero minsan balay, nag-abaligya asin, baka puti-puti, gina, kanami, yung klase ng asin. So, white color, nga ang asin nag-representar sa ano na, di ba, purity, di ba na? Wala spot, unspotted, kundi pure. Number two, nagadala sang flavor, sang sabor sa pagkaon, brings flavor to food. And then number three, can sting an open wound. Ah, daw pareho na nga daw matahi niya ang kwan, ginapakipot niya ang pilas. Tono, ihulong pala sa dagat. Nakain dagat ko ni masin. Nabutangi bala asin kay para magkusog. And number four, makes people thirsty. Amo na bala nga, kung nagapirmi ka nagakaon sang asin, nagadali ka uhaw. Muna sa duman ko sa una, slula namon. Hindi ka sagi kao na sin. Kaya ilabot nga, dali ka na dakpon sa high blood. Lingya, kung maparat, dali ka na high blood doon. Nagakauhaw kasi na. And then lastly, ang asin, preservative. Mao dito kuno na sa may Bagyo area kuno to, sa Kabukiran to, sa Ilocos to, sa Bukid bao. Ang ila kuno nga magpakakita na sila kag makaihaw sang baboy talunon, abiskan binulan mo pang hindi makwan, bisan wala refrigerator, bisan wala kurente, bakbakan na butangan na tambakan na nila sang asin, kung sa aton pa daw binuro ano. So white color represents purity, brings flavor to food, can sting an open wound, makes people thirsty, a preservative. Now anong nakita naton dire? This is no doubt what Jesus had in mind. Listen, it has purifying, preserving, antiseptic qualities, and it helps keep back decay, corruption. Because the only way to preserve meat in Bible times was with salt. Amo to galing sakto man ang ginahimo na dito sa Ilocos, Arion, sa Kabukiran, sa Cordillera province. No? Amo na galing ginahimo nila. Because the only way to preserve meat in the Bible, in the Word of God, sa tion, sa pulong sang Ginoo, was with salt. Di maka-preserve. Maka-purify. Bawo katinlo pa. Antiseptic qualities. And it helps keep back decay. Hindi sa madunot, mapreserbar siya. Now, kung aton pagitalupang doon, ina ang properties sang asin. But the proposition of Jesus, ano ang proposition sang Ginoo? Ni Heso Kristo? Ikaw kag ako ng tumuluo are to be what? In application to this, a preservative in this world. Kinanglan kay siling sang Bible, you are the salt of the earth. Buting ganon, ikaw nga tumuluo are to be preservative sa sininga kalibutan. Holding back corruption, holding back immorality, and moral decay. Kung natong talupang doon sa Roma 28-22, makita natong dira nga tama gid ka, nga gindescribe gid ini, o kung Roma 28-29-30-31-32, pila ka chapter 28-29-30-31, 5 chapters ginahambal ina sang ginatawag naton graphically describe the corrupt motive or the corrupt nature of the world.
3: basta kanyara kagani sa kalibutan, abang kisang mga Kristohanon, nagakaapiktuhan man sini, ano ang yara sa kalibutan? Yes, of course, ang iba nagasiling, nga gin-institute man kuno sang Ginoo ang kalibutan, o kung gintuga man, o kung gin-ano man ang gobyerno, apang there are things nga nagalimit sa aton sini, mga abiyan kagbang kauturan. Ikaw gali, mamangkot ako sa imo sa sining tion before we close sining aton series ang aton pagtuon sa sinigid nga tion. Kamusta ka? Are you the kind of salt nga ginhambal diri sa Matthew chapter 5 verse 13? A preservative? Ina ginatawag naton bala mga kauturan that kita nga mga tulumuluo are to be a preservative sa sining kalibutan. Ang imo kagang akon bala, ang aton bala kabuhi, kahalamutan sa tubangan sang Ginoo? Ha? Nga makita sang iban kag makaguygoy sa ila sa kaluwasan? Amo ni kadamos ang Kristohanon kanon nga nagapamati apang sining naton sa nagliligad, madamos sa mga Kristohanon nga daw, hindi Kristohanon ang ila kabuhi. Because ang ila nga mga kabuhi hindi ayon nga ginahambal sa pulong sang Ginoo apang mga utod nga nagapamati sa sinigid nga tiyon. Gabay pa kuntani that we will check our life, check apunta ang aton kabuhi, diin bala ako tuod, ano bala ako, am I really the salt of the earth, ako bala matuod ang asin sa sininga kalibutan? Asin ka man tuod, pero ang mamangkot, base na lost mo na ang imo sabor. Or, wala na gidamil. Kay wala ka na sang integridad. Ha? Kay ang mga ginapanghambal nimo ayahan, kay ginasugid nimo, puro na lang kabutigan. Puro na lang patok-pato. For the benefits of your vested interest. Oh, come on. Kabay pa kung tani nga aton initalupang doon. Magabalik naman kita sa masunod naman nga adlaw, the same time, the same station, sa aton palatuntunan, Buhing Paglaom.
5: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kagbuhi nga pulong sang Dios, si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
6: Listening to FEBC 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao.
7: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS. Para sa palatuntunang Doctors Online.
8: Katuwang sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
9: Doctors Online.
8: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
9: Doctors Online.
8: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
9: Doctors Online.
8: Kumonsulta na.
10: Magandang hapon, kaagapay. Welcome again sa Doctors Online to San Quay Minatitayong Libreng Konsultasyon on Air. Dito po yan sa inyong himpilang 702-DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, si Dr. Christopher Cheng, isa po ang cardiovascular surgeon. Makakasama niyo po ako sa loob ng isang oras. Ang ating paksa ngayong araw ay case of thyroid gland enlargement, panlalaki ng bukosyo, with unusual functional results. Ano nga ba ito, no? And again, para mabigyan tayo ng mga karagdagang kaalaman, mga kasama natin ang ating mahusay na co-host, family physician, na po si Dr. Melchor Tuquero. Kaya kung meron na kayong mga idea o gusto nyo itanong, start na po kayo magsulat sa ating chat box, ating Facebook Live, or pwede rin po sa ating YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. At mga kaagapay, mag-like na kayo, mag-comment, mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. And pwede rin po tayo pakinggan sa radyo ngayon sa 702 DZAS AM band, or pwede rin tayong panoorin sa pamamagitan ng internet streaming. By the way, napapakinggan rin tayo sa 1062 DXKI Coronado at sa 1116 DXAS sa Quang.
11: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
12: Today's Doctor Online.
10: Tuloy na po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan po may hatid kaming libreng konsultasyon sa inyo, Himpapawid. Muli ako inyong kaagapi sa kalusugan, si Dr. Chris Cheng, at ngayon, batiin na po natin Dr. Melchor Tuquero, ang ating partner. Napakabait, napakagaling, and napaka blah, blah, blah. Ayan, dami na. Available, of course, Dr. Melchor Tuquero. Available po siya today and always.
13: Maraming salamat.
10: In our heart. Ayan po, Dr. Mel.
13: Thank you, Dr. Chris. Thank you, Dr. Chris.
10: Dr. talagang hindi ko magayang hairstyle ni Dr. Mel. Idol ko po kayo sa hairstyle.
13: Para sa very generous introduction.
10: Ah, we can be more generous po kasi, of course, special si Doc Mel para sa ating po, no? Doc Mel, bago sa lahat, mga hindi ito pabaon yun, pasimulang pagbabati sa mga fans ninyo.
13: Oh, magandang pakikinig, maligayang pakikinig kay Ate Estrellita Tulipas.
10: In the first place, ang thyroid. Pwede pa i-explain na po briefly kung ano po yung thyroid gland, ano po yung function sa katawan para review po tayo.
13: Okay. Ito, nagbunsod sa akin pasyente kahapon kasi I was very surprised na yung inaasahan kong results after, you know, an examination came in. Sabi ko, bakit ganito? Hindi to tama. So, may judgment kagad ako because I am very familiar with the thyroid. No? Mm-hmm. Ang thyroid gland ay isang maliit na butterfly shape na kuha niya na pagkikita ko na lang yung picture, parang meron yung imagination. Andiyan, yung kulay pula na yan. Pero hindi normal yan kasi enlarged yan. Ang normal size niya ay mga 2 inches, 3 centimeters approximately to its longest diameter. And then it is located dito sa bahagi ng leg natin dito sa base, hindi sa dito sa kung nasa may baba, nandito siya sa base ng ating leg. At ang function nito ay for isang endocrine system, ang thyroid gland, na siyang nagko-control ng metabolic processes. Ang sinasabing metabolism ay yung pagsunog ng ating mga kinakain sa bawat cellula ng ating katawan para ito ay matransform into energy and into different tissues na nangangailangan nito. So, kumbaga, ang tawag natin dito sa thyroid gland ay master gland siya. So, ano ba ibig sabihin ng endocrine system? Ito ay network ng mga iba't ibang glandula sa ating katawan na nag-release directly into the bloodstream ng iba't ibang hormones. Ang isa dito nga ay yung thyroid gland. Yung iba pa, yung ovaries, pituitary gland, yung pancreas, mga endocrine glands yan. At ang function talaga nito ay yung kontrolin ang pag-function ng ating mga iba't ibang bahagi, iba't ibang sistema, iba't ibang tissues ng ating katawan. So, napaka-importante ito kasi kapag ito ay nag-hypofunction, tingnan natin yung ating slide kung nandito.
14: Gland is part of the endocrine system.
13: Ano yan? May nakialam.
10: Thyroid
13: ito,
10: exactly.
13: Ito yung, yan yung thyroid gas.
10: Po yung mga hormones na thyroxine,
13: T4 ang tawag dyan. Tapos meron pa yung
10: may kapatid yan eh.
13: T3. TSH. yan. Sana nakikita ninyo.
10: Mm-hmm.
13: T3, thyroidine. Ito po yung mga nanggagaling doon sa thyroid gland. Upon order ng pituitary gland na sila ay mag-produce nito. Ang kanilang function ay proportionally, inversely proportional. Kahapon may nakita akong result na hindi ko naintindihan. Eh, ang laki ng goiter niya, very hard. Ang kailangan talaga ay biopsy. Pero yung kanyang function, nagulat ako kasi yung kanyang TSH
10: normal?
13: Is normal. Samantalang yung, normal. Pero yung kanyang thyroid hormone, yung T4, ay sobrang taas. Sabi ko, hindi ito tama. Parehong mataas yung kanyang
10: T3, T4.
13: Sabi ko, inversely proportional.
10: Usually, ko, inversely proportional to.
13: Yes, it is always like that. Pagka mataas ang TSH, expected na mababa yung FT4. So that, yun ang nagbunsod sa akin. Dapat na pag-aralan natin ito. Kasi kung galing man sa reputable na laboratory, hindi dapat magkakagrito ang function. So what I did ay ipaliwanag sa kanya para maintindihan na dapat ulitin yung function. Kasi clinically, Dr. Chris, wala kang makikitang palpitation, walang hyperthyroid functioning ng gland. Wala ka rin makikitang mga makikita dito na katulad nito. Ayan. Hindi nakita si natakpan yata. Nakikita nyo ba yung hypothyroid picture?
10: Yan po yung function. Ang nagagawa ng hyper, di ba, alam na yata ng mga tao kung ano ang external features na mga hyper, di ba? Sila yung mga,
13: yes.
10: Ang hypo naman, kabaliktaran. Ayan, mga hyper.
13: Yan yung hyper, yung kabaliktaran.
10: Tapos pawising.
13: Yes.
10: So, ang hypo naman kabaliktaran.
13: Ang ginawa ko na lang, paki-adjust mo nga yung mirror mo kasi baliktad yung letters. Anyway, dito sa case, kaya binanggit ko dito na case, this is a case of a thyroid pareho din niya. Baliktad pala. Sige, kasi akala ko naka-mirror ka kanina. Anyway, tuloy na tayo sa discussions natin. Pinabalik ko dun sa laboratory, yung ultrasound, okay na sa akin, hindi na kailangan. Yung function talaga, sabi ko, there are laboratories pala na hindi tama ang mga ginagawa. So, judgment kagad ako. Pero without mentioning which laboratory was that, so, I told her, sabi ko, balik na lang kayo doon. Tapos balik kayo dito sa atin kasi ayusin natin ito.
10: Mm-hmm.
13: Bago magkaroon ng biopsy, gusto ko malaman kung talagang hyperfunction o hypofunctioning thyroid. That is the only point that I had. Ngayon, going back to our discussion, yung ibalik mo na doon sa background. Ayun. Nasa titiri na tayo, no?
10: Mm-hmm.
13: Ang TSH, this is the one that is stimulating the hormone, the gland para mag-produce ng, actually not, this is thyroid stimulating hormone.
10: Galing
13: sa anterior pituitary gland para mag-produce ng maraming hormone. Kapag ang nakita natin ng level nito ay mababa, ibig sabihin sobra. May negative feedback yan. Sobra ang circulating thyroid hormone. Makikita nyo, meron pang FTH or FT4 or FT3. Hindi ko na sinali dito yung kasi ang ibig lang nang sabihin ng F is free. Pagka FT3 and FT4, yan ay nakakonekta pa sa protein, hindi pa siya free. So, malamang kadalasan ang mga endocrinologists nag-rely sila doon sa level ng free thyroid hormone o kaya doon sa free FT3 or FT4. Ayan. So, ito yung circulating hormone na siya nating binabasihan para mag-diagnose tayo ng dysfunction ng thyroid. Siguro marami tayo matatanggap na katanungan kung ano ba ang kailangan natin dito, kung ito ba ay nakaka-apekto sa ating buhay-buhay, kung may mga pagkain na bawal, at saka iba pa. So, kapag mataas ang function, mabilis ang heartbeat, nangangayayat. Ito na ngayon, yung si ate. Pero yung isa, hindi siya nakikita, pero yan, mixed team ang tawag dyan.
10: Pero malakas kumain yan si ate. pagpataas ng thyroid hormone, malakas kumain, pawisin, manipis, sila yung parang medyo, yes. Laging hyper, no? Hyperthyroid ka
13: pala. Marami pang kondisyon na pwede natin makita sa thyroid katulad nito. Simple non-toxic goiter.
10: Pag simple ibig sabihin na toxic, Doc Bell, pakisplain po yung ibig sabihin na non-toxic.
13: Hindi siya nakakalason kundi hyperfunctioning ang kanyang
10: hindi siya ganun ka ano hindi siya parang symptomatic ganun ka symptomatic
13: yes basta buko lang siya yan simple thyroid lang yan simple non-toxic non-nodular basta nandun yung bukol wala din siyang kasamang mataas na level ng thyroxine or T4 or T3 so yan isang klase yan na thyroid ay na thyroid condition and then ito namang Hashimoto, gusto ko itong banggitin kasi nakakita na ako ng ganito. Ito ay isang klaseng inflammation ng thyroid gland na autoimmune. Pag sinabing autoimmune, may mga antibodies na nakikita tayo dyan sa dugo na inaaway or naapektuhan yung thyroid gland kaya nag-presecrete siya ng maraming hormone na ang manifestation ay toxic goiter din. Kaya lang, ang etiology or yung cause nito ay dahil sa circulating antibody against the thyroid gland. May isa pa na kung yan, may isa pang yan, Graves' disease. Yung Graves' disease naman ay isang hyperfunctioning thyroid na sobra ang kanyang autoimmune ito pero may kasama itong ophthalmia, yung
10: nakaluwa ang mata, no?
13: Nakaluwa, katulad ni ate. Ayan, Graves' disease. Ayan. Tapos, of course, hindi natin matatawagan yung thyroid cancer. Kadalasan, after an operation, halimbawa, nagpa-thyroidectomy tayo, tinanggal yung simple thyroid gland, simple non-toxic goiter, pero pagdating ng biopsy, yung pala ay may cancer. Kadalasan ito ay colloid, hindi colloid kundi
10: papillary
13: yun. Papillary thyroid cancer. So, tatawagan kayo ng inyong surgeon na bumalik kayo kasi kailangan nyo ng treatment for cancer. And we'll not go into that detail kasi gagawin lang naman yan. Padadaanin kayo. Another examination. And then, siguro for finalization, kung talaga yung diagnosis is cancer, mag-uulit sila ng mga testing. Okay,
10: nare-refer na po yung sa amin, mga surgeons.
13: Sa inyo na yan, kasi tanggal yan na lahat, diba? After that, mag-chemotherapy or mag-radiation, depende sa plano ng onco at saka ng surgeon. Oncologist,
10: may thyroid supplementation tayo for life, kung sakali ito.
13: Yes, yes.
10: So, tanong kasi Doc Mel, ang thyroid, di ba, importante sa katawan? Mabubuhay ba tayo without a thyroid gland?
13: Yes, hindi, mabubuhay. No? Mabubuhay.
10: Without thyroid gland, pero kailangan natin ng...
13: Kailangan na exogenous, na tablet.
10: Exogenous.
13: Yes. Oh. Yung pag sinabi exogenous, meron bibila kang medyo murang tablet na ang content niya ay thyroxine din. So, para hormonal replacement.
10: Umiinom tayo ng thyroid hormones. Para
13: yes, forever and ever. Yung isa pang paraan para maiwasan ang goiter o mawala ang goiter na hindi cancerous ay yung paggamit ng radioactive iodine treatment. Iba pa yung radioactive iodine uptake kasi ito ay diagnostic tool. Sa pamamagitan ng radioactive iodine uptake na identify yung mga cold nodule na tinatawag na siyang dapat tuunan ng pansin kasi maaaring maghantong siya sa malignancy. Kaya merong ganong paraan. Yung radioactive uptake test. Mm-hmm. Yung iba kasi, Dr. Chris, very na common na sa kanila yung RAIU treatment. So, treatment using radiation sa pamamagitan ng pag-inom ng radioactive iodine na i-deposited doon sa loob ng mga cells ng thyroid gland pagkatapos ng ilang panahon unti-unting magiging inactive na magda-die out na yung mga cells kasi ito ay specific na tinatarget yung thyroid cells. Pagdating ng araw, nagiging non-functioning na the whole thyroid. So doon na tayo magkakaroon ng lifetime supplementation, replacement therapy ng thyroid hormone.
10: Yan po, surgical less na ano.
13: Yes.
10: Surgery less na procedure, yung tetang ablation.
13: Susunog, ablation.
10: Para hindi masunog, no? Of course, para yung cells.
13: Para unti-unti pinapatay. Slowly decaying.
10: And di ba may song yan? Di ba? Killing slowly.
13: Killing me softly.
10: Doc Mel, since malapit na tayo sa question and answer portion, meron pa ba kayong ano? Meron pa kayong pang sakaling how mga thyroid, very prevalent pa rin ba sa Pilipinas ang thyroid?
13: It is.
10: Marami
13: it
10: pa rin po, no?
13: Very common, and I would like to mention now, whoever has a thyroid gland problem, it can be lifetime. Mm-hmm. At saka lahi.
10: Namamana ito, Doc Mel.
13: Mana yan.
10: Mega.
13: Bilanggit pala itong hyperthyroidism just to show na mayroong ganyang condition. Mm-hmm. At yung picture ni ate. Meron din tinatawag na hypothyroid gland, yung picture ni Lola. Yan. Tapos meron pa tayo dito ng Graves disease, nakita na natin.
10: Hindi mm-hmm. yung grave ah, pero actually it's not a good.
13: Yes. Yeah. Okay, so
10: yes, ito po yung mga thyroid thyroid gland na mention niya kanina, no, kasi baka mamaya mga listeners natin makikita na malalaman na lang natin na kinakapa na yung leg. 'Di ba ito yung pag lumulunok kayo, mas maramdaman ninyo?
13: Oh yes, yes. So,

0: Zone. So, yun.
1: Pero
0: Yun, ano?
1: pag nakakita ko ng ganyan kalaki bukol, Doc Mel, napapatalo na ako kasi baka kailangan na for surgery, hindi naman po nodular. Kasi
0: Oh,
1: nodular, kasi we always have to rule out malignancy.
0: I have a very short story about my sister kasi it runs in my family also. Yes. Sa mga magkakapatid siya lang, isang merong nag-iisang goiter. So, when she was about to be operated, nandun ako sa OR. Yung surgeon na babae, she palpated the neck of my sister. Lo and behold, sabi na, we don't have to operate anything here. This, there is no mass. There is no enlargement.
1: Naku, para palang ano, miraculous healer.
0: It was a miracle, I believe, because we really pray hard for a good outcome. So up to now, hindi na siya nagkaroon ng problem in the thyroid. But of course, we need...
1: Pero that's a very important, ano, but of course, para sa mga listeners natin, kaya nga tinawag yung miracle yun, it doesn't happen every day. Kaya,
0: yeah, it really...
1: See your doctor pa rin kung sa college.
0: Ano yan, Dr. Chris, that's a very unforgettable story in my medical career. Sabi kong ganyan, oh, sige, thank you, Lord, for this. Now, kayo po na may mga kamag-anak na may thyroid problem, don't hesitate kasi marami po tayong mga government facilities na siyang nag-aaruga sa mga ganitong condition. You can go to the different DOH hospitals, sa PGH, sa iba't ibang centers all over the regions.
1: Ang dami sa Pilipinas.
0: Marami tayong mga regional hospitals.
1: Kain-kain nila yan.
0: Testament ka dyan, Dr. Chris, kasi nag-iikot ka sa buong Pilipinas at saka sa buong mundo.
1: Okay, actually, nowadays, pang people kasi may tendency when they think the government yet. Pero when you go to certain government hospitals, you'll be surprised ang gaganda na rin nila and well-equipped. So magtiwala po tayo. Lalo kung wala po tayong budget kasi minsan, di ba, naging cost ng ayaw magpunta sa doktor dahil walang budget.
0: Yes.
1: Kung sitting may budget problem, pumunta po kayo sa government hospital.
0: Marami na po ako na-experience ng mga pasyenteng nakausap na they're very happy with their... Kasi ang kinatatakutan kasi nila sa opera, yung baka mawala yung boses at saka hindi na sila makapagsalit. Sabi ko, no? In government hospitals, especially yung mga doctors on training, they are very, very careful.
1: Very, yeah. Sa magagaling nyo sila.
0: Yes, yes.
1: Saka alam naman namin na usually that yun ang isang kinatatakutan and that's why very careful naman po tayo. Doc Mel, meron kang closing message para dito sa part ng ano natin, talking points.
0: Yes,
1: regarding the thyroid.
0: Ang thyroid po, hindi lang po yan dito sa leg napapansin. Napapansin, meron din sa epekto sa iba't ibang bahagi ng katawan, sistema sa nervous system, sa digestive system, reproductive system. Kaya may mga nagsasabi, bakit hindi nagkakaanak? Yung pala, meron siyang problem sa thyroid. Yun, mm-hmm. Yun lang ang closing ceremony ko sa
1: yan. So, kung meron pa kayong gustong malaman na kagagawin information regarding the thyroid gland, nako, napakadali hanapin po yan kasi kahit sa anong sa internet, sa libro, makikita po natin yan. So again, mga kaagapay, pansamantala magbibigay daan na tayo para sa health tips, para sa karagdang kaalam pang kalusugan. And after the break, again, we'll go to the questions na inyong napadala para sa ating doktor. At patuloy kayong tumutok, mga kaagapay, dahil kami po magbabalik pakalipas ng ilang paalala.
2: Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
1: At ang pwesto. Well, Doctors Online, muli ako unyong kaagapay sa kalusugan, si Doc Chris Cheng. Thyroid gland enlargement with unusual functional results. Yan po ang focus ng ating discussion ngayong araw. At tayo po ay napapakinggan sa 702-DCAS at febc.ph. I-search po yan. Napapanood din tayo sa FB Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV. At babalik na po tayo sa ating guest expert na si Dr. Mel Chortokero upang sagutin ng ating mga parating na tanong. Ayan po, Doc Mel, how is it out there?
0: Very cool.
1: Nasa po kayo ngayon? Nasa clinic po kayo ngayon?
0: Nasa Marinas Village Clinic ako.
1: Ayun po. No. Buti na lang si Dr. Mel Chortokero. Teka, huwag natin parinig kay Doc Mel. Pinag-uusapan na. Buti na lang available si Doc Mel today.

0: Doc Mel, may mga questions pala dito. Simulan na po natin ha, para mapakarami tayo. Kung napapansin ko pa, lagi ako pagod, mabilis tumaba, kahit kaunti lang kinakain ko. Possible po ba itong problema sa thyroid?
1: That is a possibility. O kaya baka naman meron kang wala ka masyadong busy. Hindi siya masyadong naggagawa. Kaya siguro try stretching, walking, and then last, pwede kayo magpa-test na ng TSH. Yeah. Dr. Chris, to share it to you, I only just request yung TSH because that's the most sensitive among all the tests. That is, para hindi mahal, TSH lang. It becomes very early. It's an early diagnostic tool. Hindi pa nagtataasan yung ibang thyroid hormones. Bumababa na siya or tumataas na siya. So TSH, okay na po.
0: So if yung isang request yung test, kasi tatlo usually isa TS, kung magtitipid tayo, isa lang TSH.
1: Isa lang talaga ang ginagawa yung TSH.
0: Mm-hmm. May I be allowed kasi dito sa question na first one is, kung thyroid hormone, kasi I have a brother before na thyroid ablation siya. So, ganun ang problema niya. Hindi siya halos kumakain pero tumaba at tumataba. And then when we realize thyroid hormone niya is very, very low. Ang yung pala isang manifestation, naging overweight siya talaga kahit halos lang kinakain.
1: Yes,
0: and then
1: yes.
0: When binalik yung thyroid hormone, ayun.
1: Pumayat
0: na siya. So, pero hindi naman kasi, siya naman kasi, may history ng thyroid ablation.
1: Oh, yun
0: kung kayo naman po, walang history ng thyroid hormone at thyroid surgery or thyroid ablation, baka naman kailangan lang ng exercise nga.
1: Yes.
0: Number two question po. Thank you pala sa question po. And of course, thank you rin Doc Mel sa inyong pagsagot. Kung number two question, kung may bukol po sa leg pero wala naman akong sakit, kailangan ko pa magpa-check up agad. May bukol sa leg pero walang sakit.
1: Baka naman hindi bukol. Baka Adam's apple. Pero,
0: okay. Teka lang, Doc Mel, how do you, siguro naman, lahat naman tayo, alam natin na ang Adam's apple is not a thyroid gland, di ba?
1: It's a normal thing, okay. Yes. Ngayon, ang lagi kong tinuturo sa aking mga pasyente, dito sa ilalim, sa base, ang hawak. And then, may mga doctors pa rin na they do not follow the proper way of examination ng thyroid gland. A doctor should stand behind the patient who is upright, and then instruct the patient to swallow. Ang kumisan sa ginami-dami ng pinapalunok kong mga pasyente,
0: napapanggalitan kami pag dati before sa instruction. Oh. Sudyante pa kami. Di ba ganun turo? Sabi ng teacher namin, sa kalulunok niya, wala nang mailulunok niya kasi lunok ng lunok, hindi mo makapanggal.
1: So, ang ginagawa ko, pinapakain ko ng candy. Tapos, yung at least mayroong secretion ng salivary gland. So, ang nangyayari dyan, pag mataba, ang hirap talagang kapain. So, agad ko na sa'yo, kung pa-thyroid ultrasound na tayo kasi yung leeg, wala nang kwan eh. Katkarugtong na ng chest. So,
0: pag malaki yan, madali, di ba?
1: Yung baba.
0: Pero maliit, yung normal na thyroid. Ayan po yung mga kwentuhan namin yung Doc Mel ng mga buhay ng estudyante ng doktor. So, minsan kasi inisip ng tao, paano ka naging doktor 4 years? Ayaw mo mga pinag-aaralan namin, mga hormones, mga yan po, para yung mga walang, hindi pinapansin ng ordinary tao, yung mga pinag-aaralan ng mga doktor. Bago maging specialist po. So, yan po. Kung sa tingin niyo wala kayong sakit, bakit yung sinasabi natin ng toxic, Doc Mel?
1: Yes, in fact, in the provinces, Dr. Chris, especially in my own, we are in the hinterlands na malayo sa sea. Malayo kami sa water, fresh water lang aming malapit. Ang dami talaga may mga may goiter, mga non-toxic na ang lalaki. And they are actually very afraid to have an operation because of this mga kwento-kwentuhan nila na nawawala daw yung boses. Sabi ko, temporary lang yun na nawawala during the operation or right after the operation. And then, yun, marami na rin sila nagpapa-doktor.
0: Thank you very much po. No? Last question po ito. Kapag nahirapan po lumunok, pwede na ba itong sign ng goiter?
1: Ay, hindi lahat po. Karamihan sa mga nahirapan lumunok, tuyo ang lalamunan.
0: Mm-hmm.
1: At saka hindi masyado uminom ng tubig. So dehydrated. So
0: marami ibang dahilan. motivation.
1: Marami, marami. It's a long line of a long list of reasons. Yan.
0: So thank you very much po, Doc Mel, and for the question. And medyo limitado po ang ating panahon. So maaari niyo pong balik-balikan ng section, and kung maaaring possible, gusto niyo pong i-message si Doc Mel para kung may additional question kayo regarding the thyroid gland. And samantala, magpunta na po tayo sa ating health meditation.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
4: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey O'Malley. Ang pamagat, pagsunod at pagtitiwala. Ang wika sa aklat ng Josue Kabanata 3, Talata 3, at sinabi sa mga tao, kapag nakita ninyong dala ng mga paring levita ang kaban ng tipan ng Diyos ninyong si Yahweh, lumakad na kayo at sumunod doon. Ang pagtawid sa Jordan River ng mga Israelita sa pangunguna ni Josue ay kasaysayan ng pagsunod sa Diyos ng isang buong pamayanan. Itinuturo nito kung paano mapagtatagumpayan ang mga hadlang sa pagsasakatuparan ng mga pangarap. May dalawang mahalagang milagro ng paghahati ng tubig na naganap sa lumantipan. Ang una ay ang parting of the Red Sea upang ang mga Israelita ay makatakas sa humahabol na Egyptian army. Ang ikalawa naman ay yung parting of the Jordan River upang masakop ng mga Israelita ang Kanaan. Iyong una ay pagtakas sa mga kaaway, habang yung ikalawa naman ay paglusob sa mga kaaway. Nakahandang gumawa ang Diyos ng milagro bunga ng pananampalataya at pagsunod ng tao. Ang wika nga ni Wesley Jewell sa Measure Your Life, obedience is the secret of all miracles. Lahat tayo ay may sari-sariling lupang pangako. Ito ang ating pinakadakilang mithiin. May mga hadlang sa katuparan ng pangarap na tatawagin nating Jordan River na kailangang tawirin upang marating at masakop ang lupang pangako. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa iyong mga pangako. Patunay ang mga ito na ang pag-ibig mo sa amin. Samahan mo kami bilang pamayanan sa paglakad patungo sa aming lupang pangako. Tulungan mo kaming harapin ang mga hadlang sa aming daraanan. Iparanas mo sa amin ang iyong pangako dahil naniniwala kami na ikaw ay hindi lang promise maker, kundi promise keeper. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
5: Glosaryo Medico.
6: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
5: Glosaryo Medico.
4: Goiter. Ito ay ang paglaki o pamamaga ng thyroid gland na nasa harap ng leeg. Nagdudulot ito ng bukol sa leeg na minsan ay maaaring magdulot ng hirap sa paglunok o paghinga kapag lumaki. Muli, ang ating glosaryo medico, goiter. Tayo po ay nagbabalik sa Doctors Online kasama sina Dr. Chris Cheng at Dr. Mel Toquero.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Mga kagapay, tayo po ay kasalukuyang magpapasalamat kay Doc Mel again sa kanyang pag-share ng kaalaman. Pero Doc Mel, bitin. Bitin daw eh. Kaya kailangan next time bigyan tayo ng 5 hours coverage.
1: 45 na kasi.
0: Po kayo. I hope you're... meron kayong may gustong batiin. Pahabol, Doc.
1: Hindi na kasi nakapag-bati na ako kanina. Di ba 45 minutes na lang kasi tayo. So,
0: ganun ba? Akala ko 5 to 4 pa tayo matatapos. Ayun po, na-miss natin yung nagpaparinig niya ba si Doc Mel na dapat yata balik yung 15 minutes. Doc Mel, thank you again po. No?
1: Thank you, Dave. Thank you.
0: Gusto kong pabatiin ang mga kasamahan natin sa help mo, sa mga health workers na tulad natin. Dito po sa Philippine Heart Center, mabuhay po kayong lahat. And of course, pati na rin sa mga ating health workers na nagtatrabaho sa ibang mga hospital, mabuhay po kayong lahat. Mga kaagapay, again, salamat sa inyong pagsama sa amin dito po sa Doctors Online. Ipapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng mga kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kagapay. Maraming salamat kina Lourdes Magtunaw, Phil Lagtapon, Sherry Ragabornes, Shekina Abalon, Reggie Villena, John B. Reyes, Benjo Morano, at Eileen Valdez. Thank you rin sa ating mga magigiting na broadcast engineers sa Bukawit Transmitter site. Inyo pong napapakinggan ng Doctors Online from Monday to Friday at 2:15-3 p.m. And of course, kami po ni Doc Mel ay lagi po nandito every Thursday para sa inyo na aming mga kaagapay. Nagpapasalamat na kami ngayon sa inyo at nagpapaalala na pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan po ay
1: kayaman.
0: Ayan po. Thank you again. See you po again next week. God bless you all po. Have a healthy weekend.
7: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
8: Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark.
9: Nako, huwag mo na munang isaksak, baka mapano ka pa. Huwag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na.
8: Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo.
9: Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable.
8: Oo, sige, Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya.
10: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
11: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Sulat ni Nanay at Tatay sa atin.
1: Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata ay nakabasag ako ng pinggan o nakatapon ng sabaw sa habag kainan, huwag mo sana akong kagagalitan. Maramdamin ng isang matanda. Nagsa-self-pity ako sa tuwing sisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihan ng bingi. Pakiulit na lang ang sinabi mo o pakisulat na lang. Pasensya ka na anak, matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtsagaan mo sana akong tulungang tumayo, katulad ng pag-alalay ko sa'yo nung nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo na sana kung ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka. Basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawa ang pakinggan. Natatandaan mo ba anak noong bata ka pa? Kapag gusto mo ng lobo, paulit-ulit mo yung sasabihin. Maghapon kang nangungulit hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pagpasensyahan mo na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda, amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na yung katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Huwag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo pa ba nung bata ka? Pinagtsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo. Pagpasensyahan mo na sana kung madalas ako'y masungit. Dala na rin marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin. Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo kahit sandali lang. Inip na ako sa bahay, maghapong mag-isa at walang kausap. Alam kong busy ka sa trabaho, subalit nais kong malaman mo na sabik akong makakwentuhan ka kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento ko. Natatandaan mo anak, noong bata ka pa, pinagsyagaan kong pakinggan at intindihin ang pautal-utal mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkakasakit at maratay sa balik ng karamdaman, huwag mo sana akong pagsawa ang alagaan. Pagpasensyahan mo na sana ako kung maihiman o madumi sa higaan. Pagtsagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Tutal, hindi na naman ako magtatagal. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, hawakan mo sana ang aking kamay at bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan. At huwag kang mag-alala, kapag kaharap ko na ang Diyos na lumikha, ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana. Dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama't ina.

0: Cramming makes sense. Yes, it does. Itong ituturo ko will help you a lot. Attitude lang ang kailangan para ma-enjoy mo ang paggawa ng assignments. Diba pag nagka-cram ka sa paggawa ng homework o project, nasusurprise ka na lang na tapos na. Well, kasi desidido kang matapos at saka na-iset mo na ang iyong brains na kailangan mo itong matapos dahil kapag hindi mo naihabol sa deadline, dead ball ka na naman pagdating sa pasahan ng grades. Pero hindi lahat ng pagka-cram ay safe. Sa kamamadali mo, hindi mo na nairi-recheck kung ayos na ba yung mga pinaggagawa mo. Yung mga papers mo, puro fingerprints mo na. Tapos yung folder, tad-tad pa ng butas. Paano hindi magkasya ang fastener? Yan, invest na very good, nagiging pwede na yan kesa sa wala. Well, ang solution, mag-set ka ng sarili mong deadline. Halimbawa, kung ibinigay sa inyo ang assignment ng maaga, tapusin mo ito 2 days bago mo ipasa. Para naman maiwasan mo ang pagpupuyat. Kaya kung mapapansin mo ang face value ng ibang classmate mo pag hindi mo kang anemic, tad-tad naman ng pimples. Pero kung susundin mo ito, yan ay kung gusto mo lang, you'll have a rosy white skin. Pero kung maitim ka, eh, cute ka pa rin.
1: Iinis ako! Iinis ako kay Dr. Acosta. Pinagalitan na naman niya ako. Mali daw ang sukat ng complete denture ko. Ang bagal-bagal ko pa. Matatapos ng semester, konti pa lang ang naisasubmit ko.
2: Cynthia, hindi kita maintindihan. Magaling ka naman sa academics, ha?
1: Ewan ko ba, pag nasa clinic na tayo, kinakabahan ako. Parang hindi ko na kaya kahit alam ko namang gawin.
2: Hindi ko alam kung bakit ka pinanghihinaan ng loob. Pero ang alam ko, maaari mo itong idalangin sa Panginoon. Sa kanya ka humingi ng lakas ng loob at katalinuhan. At doon, matutuklasan mong wala kang malalapitan ng katulad niya.
0: Want better grades while having fun? Listen to the lecture and take notes. You can try using different colored inks or pencils to shade for each subtopic. Look over your notes within a few hours of the class and review small portions at a time with your friends. It's definitely cool.
3: Cool school tip from 702 DZAS.
4: Lobat na naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay Crush.
5: Eh, dami ko na ng mga assignments. Mauubusan na ng battery tong laptop ko eh. May charge na nga muna.
6: Hala, hindi ba pala ako nakakapag-plancha ng uniform? Makapag-plancha na nga muna ngayon?
7: Bakit nakapatay yung TV? Championship game ngayon. Baka hindi ko mapanood. Mabuksan na nga to ng maantabayanan.
8: Aba, mga anak, ano ba ito? Bakit punong-puno na itong saksakan natin? Naku, bawasan nyo nga yung mga nakasaksak dyan. Baka ma-overload ang ating kuryente. Naku, baka masunugan pa tayo nyan eh. Sa susunod, huwag i-overload ang mga saksakan, ha? Mabuting nang nag-iingat para hindi tayo mapahamak.
9: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
10: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
11: FEBC Philippines, until all have heard.
12: Take time to rest and have this precious moments on 1062 DXKI.
13: Isa ka maayad-ayad nga hapon sa imo abyan, kag welcome sa aton nga programa kada Webes sa hapon diri sa 1062 DXKI, ang aton nga friendly voice of South Central Mindanao. Ini ang aton nga programang Precious Moments, where we are learning the importance of spending time with God. Kamusta ikaw, Abian? sa mga oras nga ni kabay nga ara ka sa maayo nga kahimtang. Kabay nga ang imo nga kasing-kasing. Ara sa presensya sang Ginoo. Kabay nga ang imo huna-huna despite of so many responsibilities, mga concerns and responsibilities. Naka-focus lang sa goodness ni Lord. For indeed, in the presence of God, there is peace that passeth all understanding. Salamat sa imo pagpamati kag pag-upod sa aton nga live subong hapon. Live kita sa aton nga Facebook page, gani pwede mo gid nga i-share iniabyan sa imo nga kapamilya, sa aton nga mga GC para damo pagid kita sang maabot nga mga himata kag pinalangga sa kinabuhi, that would be shared and be inspired by the word of God sa aton nga programa subong hapon. Ako ang imo nga makaupod on the other side of the radio. Sa pangalan sang amon senior pastor, Pastor Hedison Lumasag, ako si Pastora Ning from Grace Testament Global Ministries Incorporated, formerly the First Assembly of God Church of Coronadal. Updi ako sa 45 minutos na pagpamalandong sa pulong sang Ginoo kag amo ang pagpangamuyo man. Sa aton pag-umpisa, aton pamatian ang ining hambahan.

Ang Dios nga may nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga amo ang palatukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sadsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sang La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos nga alagad, Pastor Francisco

0: Welcome to our program, Sa Silence ng Kabuhi, Radio DIVS 1233. We thank God for another Saturday na ginatag sa atin sa Diyos for us to give His Word and for us to broadcast His Word. Salamat kay Lord niya itagami kita sa mayong panglawason na makakari kita at maka-share naman kita sa pulong sa Diyos niya mag-lead sa atin sa kalawasan, kabisan pa mag-lead sa atin sa maayong klase isang pagkakabuhi sa siniya kalibutan. Yan yung itong inatamiya dirang atong mga kauturan sa Banwa sa Lakasdan, Lakasdan na Fundamental Baptist Church. Siyan pa sa mga utod natin dari sa Bacolod City, Lakasdan na Fundamental Baptist Church, Bacolod. Kaya sa tanan nga mga kasimbahanan nga nagpamati sa pulong sa Diyos dari sa DYVS. Good morning sa inyo, tanan. I hope and I pray that this morning will be a great challenge for us, and this morning will be a morning na may maghahatag sa atin isang hope sa paglaon, isang peace, kag maghahatag sa atin isang ihibalo pagit na nungod sa atin ni Diyos. Kaya bless ang Bible dira, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya this is Nathan on. I would like to challenge you here in the book of 1 Corinthians chapter 3 verse 13 to 25. Ang pulong sa Diyos na gambal dire. For other foundation can no man lay that is laid, which is Jesus Christ. If any man build upon the foundation of gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day that shall declare it, it shall be revealed by fire, and fire shall every man's work sort it is. For it's man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive the reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Ngayon ako magpakamayo siya pulong. So ang ating tunan sa sininga aga is about the judgment seat of Christ. Judgment seat of Christ is not a moment of trial or torture. This is about the unveiling of what we become in Christ. This is a reward and not condemnation. Because in 2 Corinthians chapter 5 verse 10, the Bible says, "For we must all appear before the judgment seat of Christ." All here is nagambal about sa mga Kristohanon. Those persons nga nadala sa rapture. Those persons nga nadala sa pagkarisan yun o paagis yung natawag rapture of the church. So the word judgment came from the Greek word bema. So mga makabema, it is a race platform used to reward the athletes. So it means mga otod sa Ginoo, bema is a platform or tilindugan sa mga nagdalaog ng mga atleta. So kung nakita nyo daang sa Olympics or sa mga competitions, may first, tapos ang munang pinakataas ang first, tapos ang second, ang munang middle, ang third, ang munang pinakadalong tilindugan. So tatlo ka mga tilindugan dira sa base ato niya nga secular ka base ato niya sports ang bema platform ang ginabuot siling on dira isang natawag nga bema. So where victors are crowned and excellent was honored, di na makita nga ang mga nagdalaog ginakoronahan kag ang mga maayo ginapasidunggan. It's a place of recognition as a servant whose work is being evaluated. Ina-recognize a child whose life is being reviewed by the father, and a disciple whose faithfulness is being measured. So while salvation is a gift, o tanda niya, take note of these things, while salvation is a gift from God, rewards are earned. Life here on earth is a life of training and competition. If you want God's reward someday, be faithful what God gives you. So, mga utod sa Ginoo, may mga butang kita dire niya tunan about sa pulong sa Diyos. So, number one, dire niya makita naton, in charting the end times, loko naton, the times, saan matabo ang tinatawag na judgment seat of Christ? So, the bema judgment will undergo right after the rapture. After the rapture, dari sa duta iya, mayroon sa 7 years tribulation period. Pero ang mga nadala sa rapture dito sa langit they will experience the so-called Bema judgment, or the judgment seat of Christ, where they will be rewarded by the Lord Jesus Christ because of their good works after they are saved. Okay? Then the truth, Bema is exclusive only for the believers of the Lord Jesus Christ. So, kung ay ka nadala sa rapture, you are not eligible to experience the Bema judgment. But, are, there's a catch. If, number three, the triumph, even though nadala ka sa rapture, pero on ang imong tawag mga good works dere, ang imong ministry dere or good works doesn't glorify God, it is for your own benefits, for your own satisfaction, for your own reputation, ambas sa pulos ng Diyos, ang imong tinatawag nga good works, kung i-test by fire, it will be burned. Why? It is wood, hay, stubble. So, we will understand paano ang imong good works maging wood, hay, stubble, or paano man siya maging gold, silver, and precious stones. So, number one, dali nga makita naton. Or number two, I mean, the condition being. So, number two, dali, is the condition of man being examined. Are. So, tatlo kabutang makita naton dali for us to have this, para maintindihan naton kung paano mag-wood, hay, stubble ang isa ka good works, or paano siya manging gold, silver, and precious stones. Number one, dali, it's about our maturity. Our relationship in Christ is possessional in heaven. Are, put this in our mind. Magbaton ka Jesus as your Lord and personal Savior, you repented of your sin, mag-inulsor ka ganit sa iyong mga sala, anahimo, nintindihan mo kung sinugid ang Diyos ang abuhi mo, siya na matabo imong relasyon sa Jesus possessional in heaven. Meaning, no matter what happened, you are saved. But, there is a daily living sa sininga kalibutan until the trumpet sound. So, duloko na ton, while wala pa ang rapture, or wala ka pa napatay, you need to live a life here sa sininga kalibutan in accordance sa kabubutan sa Diyos, in accordance to His will and to His ways and to His work, for you to have fellowship on Him. Because niyong fellowship ta, mungutod sa Ginoo, sa sininga kalibutan, sa aton amay, sa kay Kristo Jesus, sa bulaan niyong Espiritu, is temporal. Why? Because ara pa kita sa aton niya, tawag flesh. Okay? Kanya, may aras ang duwa ka, kondisyon ng tao. May aras na tawag nga, sa spiritual conditions ng tao, una ganyan kita nato namang spirituality. Ang wag spirituality, it means if we follow the leading of the Holy Spirit and avoid sin, ara kita under sa spiritual realm. If we follow the lust of the flesh, let the sin consume us, ara kita under, gagawa kita sa spirituality, kag ang gasulod amo ang carnality. So ang remedyo para nga from carnality, makabalik kita sa spiritual or spiritual condition sa atong life is to be what? To confess our sins. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. So meaning, mga utod sa Ginoo, every time nga kita gaubra good works under spirituality, ina nga good works, hindi masunog. Pero kung nagubra kita good works, mga utod sa Ginoo, mga abyan mga uturan, under carnality, ina ang good works masunog. Meaning, kung mag-ubra kita sa aton nga ginatawag ministry, nyo, na-confess ta aton mga sala sa Diyos, wala kita sa sala, nga nahimo, we, ang aton good works, nangin ini gold, silver, and precious stones, ma-convert ini. Pero kung may sala kita, ka-oblige kita japon sa pag-ubra sa ginatawag ministry, mga utod sa Ginoo, kay oblige kita, ubrahon ni naton, wala kita mahimo, ginaubra na ito. Pero ay kita kapangayos ng patawad, ang nakatabo, ang aton nga good works, naga-under o naga-sulod sa wood, hay, stubble. So pag-abot sa judgment seat of Christ, ina-testing yan. So kung ang imong good works, masunog, kay tungod nga wood, hay, stubble, kay while ari ka sa duta, gaubra ka ministry, even though under ka sa natawag nga influence and sin, under ka sa natawag kasalanan, yung sala, sa mga tagipusuon, you will, imong good works, masunog. Pero kung pag-abot sa judgment seat, tapos ang imo yung sala, or nangayo kapatawad sa imong mga sala sa Ginoo sang ari ka sa duta. Tapos before you make a ministry, ensure mo gid nga under ka sa spiritual leading, sa spirit leading sa Dios, under ka sa tawag spirituality, pag-ubra mo sa good works ina mga turn out sa gold, silver, and precious stone. Kaya pag-agi sa kalayo, hindi siya masunog. Ikadawa, check your motives. The Lord will bring light the hidden things of darkness, will make manifest the counsels of your heart. Muna ko, no? Kadawa nga, no? Hindi lang maturity, kundi motibo. Kung ang motives naton, mag-glorify ang Diyos, may maya ang Diyos, taga, by His grace and by His mercy, and for His glory, ang aton nga good works, hindi masunog. No, minatawag niya gold, silver, and precious stones. Pero kung for personal use, for personal reputation, for personal interest, benefits, inatanan, masunog, wala pulos. So are we serving the Lord Jesus Christ, or we are serving Him for our own good? Or it is love for Him that drives us to do good works? Or we like recognition from other people? Are we sharing the gospel for us to advance the kingdom, or to build our own self? Okay? So, number 3, ang ministry. God will judge you according to what God gives you. Faithfulness is the measurement of God's reward, and not that because you're the best to do it. Every man who is faithful to the Lord and doing all the things or the ministry, doing the things niya sa ministry just to glorify God, it will be a reward from God. So, number 3. Ano ni sa ang crown sa eternity? Crowns in eternity is a sign of liberty. That we are now free from sin, Satan, and self. It's a sign also of loyalty. That we are loyal to Christ and we are loyal to His church. These crowns will be used by us to worship Him in the in heaven someday. And it's a sign of leadership. Meaning, we will reign with Christ. We will reign with Christ someday. We will be glorified together with the Lord Jesus Christ. So that's why in Matthew chapter 6, verse 22, ang basa ng Bible, hindi ta kuno mag-lay up treasures on the earth where moth and rust that corrupt. And ang mga thieves break through. So mga utod sa Ginoo, ayaw pa na-pray na insitihan natin ang pulong sa Diyos. Ayaw pa na-pray nga na remind kita about sa pulong sa Diyos sa sning adlaw. Iniinyo alagad, Pastor Jasper Gamoso, ang nagasiling. May God bless us all.
1: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay.
2: Ikaw ba eh, kapag na-inlove eh, hindi na nagme-minor? Hindi nag-iisip? O sige lang ang haruro? Eh, baka mangyari niyan.
3: Ano? Ba't di ka nag-iingat?
4: Ito naman kasalanan eh.
3: Grasya!
2: Sa pag-ibig, huwag masyadong mabilis. Matutong maghintay.

0: free time after my classes. Nagawa ko na nga mga assignments ko. At nakapag-review na rin ako for my quizzes and exams. Ang luwag-luwag ba ng schedule ko? Ayaw ko nang magtumambay lang.
1: Bakit hindi mo subukan mag-member sa isang Christian organization for youth and students? At least dyan, marami kang magiging kaibigan. Matutulungan ka mag-grow spiritually at makakapag-share ka pa ng Word of God.
2: Oo, ano? Tama ka dyan. Maganda yung idea mo na yan. Hindi na masasayang oras ko sa patambay-tambay lang. Mapapalago ko pa ang relasyon ko kay Lord. Sabi nga, di ba? Follow Christ, serve the people. Di ba?
3: Tama ka dyan.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abiyan alas 4:05.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang duga nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainobyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

0: isagid ka maayad-ayad nga hapon sang Webes. Kumusta ka? Sininga Thursday afternoon abiyan. Danay naman kita diri sa aton panghapon nga balitaan. Ang balita kag iban pa diri sa Jesus 2DXKI. Pod ang inyo amiga. Amiga Joy Kawayan Combatier. Pag-updan ka sa alas 4:30. Wala ulan. So, ano lang, sakto-sakto lang ang panahon naton, subong. Pwede ka da mag puro pang hilamon, di ba la, no? Mag-ubra-ubra sa gawas kay nami ang panyimpo naton.
1: Balita kag iban pa.
0: Medyo nag-init-init na gamay. Yan, amaling gusto kong weather ba? Sakto-sakto lang. Okay, kumusta? Kumusta sa aton mga suki da tagpalamati nga wala gid saylo-saylo ang radyo DXKI gid puro halin aga hasta hapon. Thank you for making us part of your daily routine. Gina sa buhing paglaom namati da si Sis Caroline. Kumusta po sa Damoong Perlas family? Nakala ko si Pastor Joy, classmate kami da sa New Life kada Lunes. So, starting next week, Tuesday naman kita. Kanay Pastor Joy, sa Sorala si Pastor Joy Perlas. Message lang kamo dari sa amon ha, sa aton number 0963180149. Kag naka-live naman kita sa aton FB via 1062DXKI-FEBC Radio. Let us know nga nag-tune in ikaw abiyan. Pag-aana naton ligwa subong ang aton unang segment. Diri kita sa aton action line. Idolong sa aton ni Miga Jen.

0: Alas 4:15 ang aton nga takna.
1: Iban pa.
0: Padayon kita diri sa aton iyang programa.

0: Dinto naman kita sa aton inspirasyon panghapon upod kay Pastor Jebo sa aton Asa Ka Pa segment. Ano bala ang matuod-tuod nga kadalag-an na nangyari ang panumdom halin sa pulong sang Ginoo sa aton Asa Ka Pa segment.
1: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
2: Lahat naman tayo ay gusto ng tagumpay. Yun nga lang minsan, sa paghahangad nito ay hindi natin namamalayan na unti-unti na pala tayong binabago nito. May mga nakafocus sa goal at gagawin ng lahat, kahit hindi tama, para ma-achieve ang goal. May mga tao naman na sa paghahangad ng tagumpay ay hindi na makontento sa kasalukuyan. Yun bang nawala ang appreciation sa meron ka na ngayon dahil lagi kang nakatanaw sa maaari pang marating? Ito man ay may panganib ding hatid dahil minsan makamtan mo man ang pangarap mo, eh hindi mo namamalaya na marami ding nawawalang mahalaga sa iyo dahil napabayaan mo. May gagamit ng tao para sa tagumpay. May magsasakripisyo ng pamilya para sa tagumpay. May magpapabaya sa kalusugan dahil sa tagumpay. May gagawa ng hindi tama para sa tagumpay. Kailangan maging maingat. Pero itong mahalagang tanong, may template ba ang tagumpay? Yun nga bang kinagis na nating kayamanan, kapangyarihan at kasikatan ng bukod-tanging template ng tagumpay? O pinapaniwala natin ang ating mga sarili na yan nga ang mahalaga? Hindi ba tagumpay din ang tumanggi sa masama kahit kikita? Hindi ba tagumpay din ang maging mapagmahal sa pamilya? Hindi ba tagumpay din ang malinis na pangalan? Hindi ba tagumpay din ang humindi sa mga bagay na sisira sa kalusugan? Minsan ang akala nating paghahangad sa tagumpay ay anyo pala ng greed na nagbabalat kayo. May mga bagay kasi na maganda sa paningin pero hindi naman kailangang ariin. Hindi naman dahil sa tingin ng marami eh kaasam-asam eh aasamin din natin, di ba? Ito pa. Kung naghahangad kang magtagumpay, mahalagang malaman mo ito. Maraming bagay sa buhay ang dapat nasa tamang panahon. Minsan kapag pinilit mo kahit wala sa panahon, ay puro komplikasyon ang sasapitin mo sa buhay. Tingnan mo ang sabi ng Kawikaan, chapter 10, verse 22. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinadagdagan ng anumang kalungkutan. Ang Diyos hindi lang nakatuon sa makakamtan mo, kundi sa karakter mo. Ang kayamanan ay hindi puro pera at material na bagay. Ito ay nasusukat din sa paglago ng ating pagkatao. Ang taong hindi nauunawaan ito ay lalong lumilikha ng panganib sa kanyang sarili. Hindi karera ang buhay na dapat makipagpagalingan sa iba. Hindi rin tama na kapag meron ng iba ay dapat laging meron ka din. Tandaan mo, sabi nga ng verse, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi dinadagdagan ng kalungkutan. Maging mapanuri sa mga hangarin dahil baka sa dulo, sa maling direksyon ay tangayin. Pero kapag ang salita ng Diyos ang ating susundin, gagabayan tayo sa tamang landas na dapat hakin. Asa ka pa?
3: Balita kag iban pa.

0: Damo nga salamat, Pastor Jebo, sa sina nga reminder. Gani abiyan ang standard sang pulong sang Ginoo sang kadalagan ang aton nga pagabasihan. Hindi ang standard sang sininga kalibutan. Ang kadalagan sang kalibutan damo kasubaanan. Pero ang kadalagan nga hambal sang Biblia nga dapat naton nga sundon aton template
1: balita is, kag iban pa
0: tagid sang himaya sa Ginoo kag maghatag sang kalipay sa aton tuod gid nga pagpakamaayo. Kaya ang kadalagan mo bala nakabase sa ginahambal sang pulong sang Ginoo nga definition sang victory o kadalagan tagumpay. Yun. Abaw kadasig sang oras. Diretso na ta sa aton balitaan portion ng

0: Maayong hapon liwat, yari ang mga balita para subong adlaw sang Webes. Kunyo 4/2026 sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa ang inyo tagbalita. Miga Joy Kawayan Combatier. Headline. Sa balita lokal, LGU Surala nagapreparar para sa pagpanagtag sang bugas sa mga residente. Senior citizen nasapuan nga wala na sang kabuhi sa bunkhouse sa Norala. Pag-o nga kalsada padulong sa Lake Holon kag Mount Melibingoy natapos na. Lalaki arestado, 68,000 pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sa Matalam. SEC Regional Director sa Butuan na dakpan sa NBI entrapment bangod sa suno pa 250,000 nga pagpangikil. Sa balita nasyonal, tala sa mga ginbawian sang kabuhi sa pagbagsak sang building sa Angeles City, naglabot sa 27. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Nagpatigayon sang pagsinapol ang lokal nga gobyerno sang Surala sini nga Miyerkules sa ABC Hall kaupod ang mga kapitan halin sa 17 ka barangay isip preparasyon sa nagahilapit nga pagpanagtag sang bugas para sa mga pumuluyo. In pangunahan ng pagsinapol ni Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Leonardo Balion, kaupod Sanday Municipal Administrator Benjamin Dating Ginoo, kag ABC President Rizalito Elio Jr. Gintalakay sa pagsinapol ang mga pagsulundan, logistics kag mga tikang sa koordinasyon agud masiguro ang maayo kag epesyente nga distribution sang bugas sa mga benepisyaryo. Suno sa mga opisyal, importante ang temprano nga preparasyon agud mangin organisado ang proseso kag masiguro nga ang ayuda makalabot sa mga nagakinahanglan kag sa mga dapat makabaton sini. Sa dugang balita lokal, nasapuan nga wala na sang kabuhi ang 69 anyos nga senior citizen sa sulod sang iya bunkhouse sa likod sang Norala Central Elementary School, Barangay Poblasyon Norala, Martes sang aga. Ginkilala ang biktima kay alias Dani, may asawa, karpintero, residente sang Barangay Poblasyon, Tantangan. Suno sa kapulisan, alas 8:10 sang aga sang ginpabalo sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Norala ang insidente. Ilayon nga nagresponde ang mga otoridad para sa investigasyon. Una na diskubre ang biktima sang iyabayaw nga si Gonzales Kayaw Kadunggan, 28 anyos, alas 7:30 sang aga. Base sa inisyal nga pagsusi, wala sang nakita nga foul play angot sa insidente. Ginapatihan nga natural ang rason sang iya kamatayon. Na hibaluan nga may hypertension ang biktima kag regular nagainom sang bulong para sa iya kondisyon. Ginpapauli na sang pamilya ang iya lawas sa Barangay Poblasyon Tantangan samtang ginahulat ang resulta sang postmortem examination agud matukiban ang sakto nga rason sang iya kamatayon. na tapos na sang Department of Public Works and Highways o DPWH South Cotabato 2nd District Engineering Office ang construction sang bag-o nga kalsada nga nagasugpon sa poblasyon sang Tiboli kag Barangay Sala Cafe. Suno sa DPWH ang kalsada magaserbi isip dalan padulong sa Barangay Sala Cafe nga isa sa mga jump off point sang mga bisita sa Lake Holon kag Mount Melibingoy. May kabukusan nga 2028 ka lane kilometers ang natapos nga proyekto. Ina-expectar nga ini magabulig sa mas dasig nga biyahe sa mga residente kag sa pagdala sa mga produktong agrikultura halin sa komunidad sa lugar. Ina-palabot man ang mabaskog na access sa mga residente sa eskwelahan, merkado kag pasilidad para sa ikayong lawas. Kabahin ang proyekto sa mga infrastruktura nga ginapatuman sang gobyerno sa idalom sang programa nga may tinutuyo nga mapahapsay ang konektibidad kag masuportaran ang turismo kag lokal nga ekonomiya.

0: sa iban pang balita lokal, nadakpan ang 42 anyos nga lalaki matapos na kumpiskaran sang ginapatihan Shabu. Ini sa ginpatigayon nga operasyon sa mga otoridad sa Purok 3 Barangay Kilada, Matalam, Paagahon, Ilina. Kinkilala ang sospek kay alias Rol, wala trabaho. Na-recover sa iya balay ang apat kapakete sang ginapatihan Shabu na may kabugaton, Jess Gramos, kag ginabulubanta na gabalor 68,000 pesos. Again, patigay ng operasyon sa visa sang search warrant number 26-18 naging pagwasang RTC Branch 22 sa Kabakan bangod sa pagbayular sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Again, pangunahan ng operasyon sang Matalam Municipal Police Station kaupod ang iban pangakatapo sang Cotabato Police Provincial Office kag PRO 12 nga nagresulta sa pagka-arrestar sa suspek kag pagkakumpiskar sang illegal nga droga. Yara, subong sa kustudiya sang kapulisan ang suspek samtang ginapreparar ang nagakaigong nga kaso batok sa iya. Ginarestar sang mga operatiba sang National Bureau of Investigation o NBI ang isa ka regional director sang Securities and Exchange Commission o SEC sa Butuan matapos nalambigit sa suno pa pagpangikil o extortion sang 250,000 pesos salin sa isa ka lending firm. Base sa report, nagreklamo sa NBI ang isa ka local nga lending company matapos ginpangayuan sang kwarta sang opisyal kabaylo sa pagpabor nga o kabaylo sa paborable nga pag-uyat sa kaso nga ginatubang sang ila kumpanya. Bangod sa reklamo, nagpatigayon ang NBI sang entrapment operation na nagresulta sa pagkadakop sa nasambit nga opisyal. Padayon ginahimo sa mga otoridad ang investigasyon agod matukiban ang kabugusan nga detalye sa suno pa transaksyon kag kon may iban pa nga imbolbado sa kaso. Sa subong wala sang opisyal nga pahayag maging pagwa ang SEC may kaangtanan sa pagkadakop sang ila opisyal. Sa ulihi nga balita, naglabot na sa 27 ang tala sang ginbawian sang kabuhi sa pagbagsak sang 9-story nga building nga ginbukod sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ini matapos na tukiban ang duha pa ka bangkay sang Miyerkules sang gabi suno sa Bureau of Fire Protection Central Luzon. Sa report sang BFP, ang ika-26 nga biktima na recovers alas 6:40 kagabi samtang ang ika-27 banda alas 7:10 naman sang gabi. Nasini banda alas 3:45 sang hapon na recover ang bangkay sa ika-25 nga biktima. Isan pa nga mabaskog ang ulan. Madumduman nga natabo ang insidente sa tong Mayo 24 kung sa diin narumpag ang gintukod nga building nga nahibulaan nga plano himuon nga hotel kadamuan sa natrap mga construction worker. Sa unang bahin sang rescue operations, 27 katawo man ang nasalbar halin sa natiphag nga istruktura. Mayad to ang madulong nga mga impormasyon sa aton balitaan dari sa balita kag iban pa ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Magasunod na ang hudyat balita upod ang 702 DZAS.
1: Ang 18 na mga dating Marines sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Sa Palace Press Briefing, hinamo ni Communications Undersecretary Claire Castro ang mga nag-aakusa na maglabas ng katibayan o ebidensya para patunayan ang kanilang mga bintang laban sa Pangulo. Tugon ito ni Castro makaraang isalaysay sa Senado ng mga dating Marines na isa di umano si Pangulong Marcos sa mga politiko na di umano'y hinatira nila ng malaking halaga mula kay dating House Appropriations Panel Chairman Zaldico.
2: Anong ebidensya? I didn't see anything presented, but he made that direct accusation against the president.
3: Pakita mo na nila ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang.
1: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
4: Hudyat, pangunahing balita.
5: Imbestigasyon sa 18 Marines muling bubuksan ng NBI. NBI Director Melvin Matibag handang humarap sakaling ipasabpina ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
6: Muling bubuksan ng National Bureau of Investigation o NBI ang imbestigasyon sa pagsisiwalat ng 18 dating Marines na ilang personalidad ang tumanggap umano ng pera mula kay dating ACO Bicol Party List Representative Zaldy Co. Sa press conference, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na muling itutuloy ang fact-finding investigation makarang lumapit ang isang kaanak ng Marines sa NBI na nagsiwalat di umano na binayaran ang 18 Marines kapalit ang kanilang testimonya. Inihayag ni Matibag na nakatanggap ng impormasyon ng ahensya na umano'y nagbigay ng suhol si dating anak kalusugan Representative Mike Defensor sa 18 ex-marine ng ₱5 milyong upang magbigay ng pahayag kaugnay sa flood control anomalies. Inihayag ng NBI na nakapagpalabas sila ng subpoena noong June 2 kay Defensor at inatasan itong humarap para sagutin ang alegasyon. Samantala, tiniyak ni Matibag na harap siya sa Senate Blue Ribbon Committee sakaling padalhan ng subpoena para ilahad ang impormasyong natanggap na tumanggap umano ng bayad ang nasabing mga Marines. Ang 18 ex-Marines ay dumating sa Senado nitong Webes para dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee para sa flood control controversies. Lynn Garcia de la Cruz, FABC Network News, NBI.
4: Hudyat, pangunahing balita.
5: 12 senador sa

0: At isara si Nebie ang unang regular session ng 20th Kongreso.
1: Because ang Senado na kinokontrol ng Malacanang ay hindi tunay na Senado. And you saw how we did it. May mga behind the scenes dyan, kaya sabi ko nga, you read between the lines what nangyari. But what is the reality? The reality is, I was elected by 13th. The Constitution, the Senate rule says, hindi ka palit pwedeng palitan kung hindi 13. So wala silang preses, so wala silang forum.
0: Ang layunin umano ng naturang mga senador at ng Malacanang ay upang mapigil ang paglitaw ng umano'y pagdadala ng bilyong-bilyong pisong pera ng bayan sa bahay ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Ilocos. Ayon sa dati umanong marinong si Bernard Tube, kabilang siya sa nagdala ng mali-maletang pera sa Ilocos at naghapunan pa umano si dating Congressman Zaldi Co. kasama ang punong ehekutibo at ang unang ginang Liza Marcos. Ayon naman kay Rene Julian, na dati rin umanong marino, kasama rin siya nang nagdala ng 48 maleta ng pera para kay Co. Ipinakita ni Julian ang mga larawan sa pagdinig na nagpapakitang nagkakarga ng mga maleta sa isang pribadong helicopter. Ipinakita rin ditong lulan sina Senador Vicente Soto III at Senador Panfilo Lacson ng naturang helicopter, ngunit hindi nabigyan ng konteksto kung kailan nakunan ang pagsakay ng dalawang senador sa naturang helicopter. Samantalay nabanggit din ng mga marinong nabigyan din ng mali-maletang pera umano si Senador Erwin Tulfo, bagay na mariing pinabulaanan ng senador. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
3: Kinondena ng Senate media ang naging pahayag

0: nakaraan ang pamamahayag at tiyaking magagawa nito ang tungkulin ng malaya. Walang pananakot o impluwensyang politikal mula sa anumang panig.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Nagtipon ang mga taga-suporta ng pamilya Duterte sa labas ng Senado sa Pasay City upang suportahan ang tinawag nilang lehitimong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Kasabay nito, nananawagan ang mga rallyista na ipagpatuloy ang imbestigasyon sa mga umano'y anomalya sa flood control projects at isantabi ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. May hiwalay namang grupo na nagsagawa rin ng protesta at nanawagan kay Cayetano na magbitiw sa pwesto. Anila dapat maibalik ang dignidad ng Senado. Wala namang naitalang komprontasyon sa pagitan ng dalawang grupo. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, nananatiling mapayapa ang sitwasyon sa paligid ng Senado. Tinatayang nasa 1,500 na pulis ang ipinakalat upang tiyakin ang kaayusan at security sa lugar. Dahil sa pagtitipon, pansamantalang isinara ang bahagi ng JW Jokno Boulevard mula GSIS Compound hanggang Seaside Boulevard.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. handang magpatawag ng special session ng Kongreso para matapos ang mahalagang panukalang batas. Nagbabalik si Heidi Bernardo Sampang.
2: Umayos kayo. Ito ang naging mensahe ng Malacañang sa Senado sa harap ng tensyon sa hanay ng mga senador nitong mga nakalipas na linggo. Sa Palace Press Briefing, inihayag ni Communications Undersecretary Claire Castro na dapat ayusin ng mga senador ang kanilang mga panloob na usapin. Umaasa ang palasyo na mapaplansya ng Senado ang gusot sa kanilang hanay sa lalong madaling panahon para umusad na ang mga mahalagang panukala na kabilang sa priority agenda ng administrasyon.
3: Ano kaya ang message na sa Senate sa mga nangyayari pong ganito?
4: Umayos kayo.
2: Samantala, tiniyak din ni Jose Castro na agad aaksyonan ni Pangulong Marcos kung pormal nang hihilingin ng Senado ang pagdaraos ng special session. Ayon kay Castro, suportado ng Pangulo ang isinusulong ng hanay ni Acting Senate President at Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Binigyang diin ni Castro ang pagkilala ng Malacañang sa liderato ni Gatchalian, kaya ang mga komunikasyon lamang anya na mula sa bagong Senate leadership ang kanilang tutugunan. Samantala, naniniwala ang Malacañang na naapektuhan ng mga political noise sa bansa ang kandidatura ng Pilipinas para sa non-permanent seat sa United Nations Security Council. Nanawagan din ng palasyo sa publiko na iwasan ang mga espekulasyon habang hindi nakikita ang buong kaganapan at nabibigyang linaw ang mga kaguluhan ngayon sa Senado. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Papasang anti-political dynasty bill, susuriing mabuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago lagdaan bilang batas. Muling nagbabalik si Heidi Bernardo Sampang.
2: Pag-aaralang mabuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang anti-political dynasty bago ito pirmahan bilang bagong batas. Ito ay sa harap ng pagpasa sa mababang kapulungan ng Kongreso ng kanilang bersyon ng anti-political dynasty bill kung saan pagbabawalang maluklok ng sabay-sabay ang magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kasamang titignan ng Pangulo ang ipapasang bersyon ng Senado. Tiniyak ng Malacañang na magiging isa ang anti-political dynasty

0: na batay sa pag-aaral, tinatayang 4,000 tonelada ng plastic ang napupunta sa karagatan ng Manila Bay kada taon. Ayon naman kay DENR Undersecretary Jonas Leones, makakatulong ang partnership upang mapabilis ang paglilinis ng mga pangunahing ilog sa Metro Manila at mga karatig lugar. Binigyan diin ni Leones na mahalagang maibalik ang kalinisan ng Manila Bay at iba pang katubigan sa paligid upang mapalakas ang turismo at masuportahan ang kabuhayan ng mga komunidad na nakadepende rito. Narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61.73 pesos, Canadian dollar 44.44 pesos, Singapore dollar 48.13 pesos, and Saudi Riyal 16.44 pesos.
1: Hudyat ng pag-asa.
0: Mula sa magandang balita, Biblia, Unang Juan 3:7. Mga anak, huwag kayong palinlang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo.
1: Hudyat balita.
0: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Webes, a 4 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Absidy Ferrer Tabua. At laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang oras, alas 4:48 ng hapon.
2: Naku, lobat na naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay Crush.
3: Dami ko na ng mga assignments. Mauubusan na ng battery tong laptop ko eh. May charge na nga muna.
4: Hala, hindi ba pala ako nakakapag-plancha ng uniform? Makapag-plancha na nga muna ngayon.
5: Bakit nakapatay yung TV? Championship game ngayon. Baka hindi ko mapanood. Mabuksan na nga to ng maantabayanan.
6: Aba, mga anak, ano ba ito? Bakit punong-puno na itong saksakan natin? Naku, bawasan nyo nga yung mga nakasaksak dyan. Baka ma-overload ang ating kuryente. Naku, baka masunugan pa tayo nyan eh. Sa susunod, huwag i-overload ang mga saksakan ha. Mabuting nang nag-iingat para hindi tayo mapahamak.
7: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
8: Nagapamati kamo sa Jess sa Isdos, DXKI, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
9: Real Travels.
10: Value for money.
9: Food trip.
10: Accommodation na sulit.
9: Real Travels.
10: Because adventures are the best way to learn.
11: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shiro De La Peña, your travel show and host for this segment. And today, nandito pa rin tayo sa Dubai for our Dubai Travel Series. And today, for this episode, we will explore the Palm Atlantis Dubai. So samahan niyo ako guys sa aking adventure for today. Let's go! So yun guys, nakapila na tayo ngayon para makapunta tayo at makaride sa The Palm Monorail. So yun guys, kukuha tayo ng isang round trip papuntang The Palm Gateway. So that's only 30 dirhams. So yun, samahan niyo ako guys. So nandito tayo right now sa The Palm Atlantis. So yun, nakakuha na tayo ng all day pass for only 35 dirhams guys. So ito siya. Super, super galing. Kasi all day pass na siya. Unlimited stations na dito around sa Atlantis The Palm. Pwede ka pumunta kahit saan. So yun, wait lang natin. Kasi this is actually a monorail. So yun, tingnan natin guys. Nandito na tayo sa loob ng mismong The Palm Monorail. So ang galing guys kasi pagpasok sa loob. Ang ganda ng upuan. Talagang parang nasa sofa ka. Parang wala ka sa metro station. Ganon. Tapos monorail kasi parang isang rails lang. Yung dadaanan ng ano na to, ng parang metro na to. So, feeling ko sulit naman talaga siya kasi parang all day pass na yung 35 dirhams. At sa maganda dito, guys, ang ganda ng view pag upo mo dito, talaga naman, guys, kitang-kita mo yung

view ng buong The Palm. And kitang-kita mo yung mga islands and yung mga attractions na nakaupo ka lang dito, magsa-sightseeing ka. So, yun guys, I feel na kapag pumunta kayo dito with your family and friends, super, super talagang sulit na malagay nyo to sa bucket list nyo. Kasi very family friendly yung destination na to. So ayan guys, tingnan nyo. Gumagalaw na tayo. Gumagalaw na po tayo. At ayan yung view, napakaganda. Kitang-kita mo yung Atlantis Water Park actually up from here. And by the way, oo nga guys, yung monorail, naka-elevate siya dito sa The Palm na island. So talagang kitang-kita mo yung 360 panoramic view ng Atlantis. Tingnan niyo naman guys, napakaganda. Super super nice. So yun o guys, nakaupo na ako dito sa The Palm Monorail once again. Nakarating na kami dito sa may The Palm Gateway. So next station naman namin dito is yung Al Ittihad Park. So explore namin yun. So dito guys sa The Palm Monorail, it's actually a literal monorail, meaning isa lang yung pillar na nagho-hold dun sa parang bagon, dun sa train na yon. So, dito nyo makikita guys, pag bumaba kayo ng mga station, anywhere sa The Palm, makikita nyo kung gaano lang kanipis yung riles na nagho-hold dun sa train na yon. And it's so nice because you can really see Dubai's innovation and yung mga ginagawa nila to really attract the tourists and yung mga architecture din nila in terms of transportation na pwede din pala magkaroon ng riles na isa lang, which is yung monorail nila. Ayan guys, tingnan nyo, nandito tayo sa park na to. At tingnan nyo naman, ang ganda dito sa park na to. Talagang napaka-informational. Parang museum, no? Kasi napaka-gaganda ng mga plants and mga natures na nandito. So kahit sa park nila, pinapakita nila yung mga species para sa mga tourists na namamasyal sa park nila. O, diba? Tapos ang maganda din dito sa Al Ittihad Park is that meron silang dedicated jogging path na napakalaki. Actually, kasi yung isang kotse dito sa buong jogging lane na to guys. Tingnan nyo, pwede ka mag jogging. Tapos itong color red na jogging path na to, ang ganda kasi napaka-lambot niya, apakan, parang rubberized kasi siya. So ang galing lang guys kasi meron silang mga napaka-jogger friendly na mga jogging paths dito. Tsaka dito guys, as we are walking right now, ang galing lang because siyempre, feel mo na nasa The Palm ka. Alam niyo kung bakit? Ang daming palm trees. Ayan. So, while you're walking here, you're strolling along this park, feel mo yung breeze ng hangin kasi ang daming palm trees. Because, syempre, nasa The Palm ka, pagbaba mo ng kahit anong station, madami ka makikitang palm trees. So, ang daming palm trees dito, hindi mo ma-feel yung init talaga. As in, kahit right now yung temperature nasa 24 degrees, sobrang presko dito, guys. Especially, naglagay sila ng mga palm trees dito sa jogging area. So, kahit maaraw, malilim pa rin. Kasi, tingnan nyo, guys. Tingnan nyo. Ayan, o, diba? Daming puno. Para ka pa rin nasa forest. Super, super ganda. Tingnan nyo to, guys. Habang naglalakad kami, meron kaming nakitang napaka-cute na pond. Tapos may mga bato-bato. Tapos dito sa mga bato-bato na to, meron mga fountains. And ang galing kasi meron palang place kung saan ka pwedeng umupo lang. May place kung saan ka lang pwede pumunta, umupo. Tapos tingnan lang yung mga ponds. So ito guys, oh, napakaganda ng nilagay nila dito kasi nakakadagdag presko siya. Tapos ramdam mo na nasa park ka. Parang kang nasa batis. Parang nasa batis dito. Tapos ito yung pinaka gitna nila. They have a bridge for you to cross over there dun sa side na yon. It's another strip of mga kainan, mga coffee shops. Dun naman din sa kabila, puro mga kainan din. So, diretso pa tayo dun. Lakad pa tayo, guys. So, dito na tayo sa kabilang side, guys. It's really nice because yung kabilang side, talagang may jogging path din. And it's really the same, but the difference is merong mga restaurants na merong mga coffee shops. So, itong Golden Mile Galleria na to, it's actually a residential complex. Tapos sa baba, merong mall. So, super, super, super nice, super convenient for the people dito. So, yun guys, it's a very quiet and quaint place. It's very, somehow exclusive.
And sobrang ano, sobrang chill lang talaga dito. Wala masyadong tourists na nandito actually kasi lahat nandun sila sa pinakadulong station which is yung mismong The Palm. So if you want something chill, pwede kayo mag-stop over dito muna, magkape kayo, kumain muna kayo bago kayo mag-proceed sa next station. Mahabang stretch talaga pala tong Golden Mile Galleria. Mga ilang miles. Pero I think it's nice kapag gusto mo lang mag-work dito. Feeling ko parang masaya mag-work dito kasi tahimik talaga. And meron din siyang binibigay na ano, na quiet places like yung mga coffee shops dito. Alam mo yon, yung parang pwede ka mag-business meeting or mag-work meeting dito. Ganun yung vibes niya dito, guys. And ang ganda ng architecture pala, by the way, dito sa Golden Mile Gallery. A color gold, medyo beige, medyo ivory-ish yung ano, yung datingan ng mga buildings dito. It's kind of traditional inspired, pero modern take yung architecture. Ayan, tapos na tayo sa ating first stop, which is the Al-Ittihad Park. Kanina, actually, dumating na kami sa The Palm Gateway, which is the pinakadulo. Pero parang ano lang siya eh, parang transit area lang siya para sa mga commuters papunta dito sa The Palm Atlantis. So we have our next station, yung next stop natin, which is the Nakheel Mall. Let us see. Tapos na tayo sa ano, nakababa na tayo ng Nakheel Mall station. So siyempre, pagpasok namin ng station, pagpasok namin, nasa loob talaga ng mall, yung Nakheel Mall. So, nagutom ako. So, kumain muna ako. So, ang sarap guys. Ang sarap actually kumain sa mga kainan nila dito, kahit mga fast food. Kasi ang quality ng food nila, share ko lang, talagang masusulit mo yung binayad mo. Kasi ang laki na serving, tapos sobrang sarap. Lahat dito in large, tsaka masarap. Sarap guys ng burger na to, spicy. Kain muna ako guys. Finally, nandito na tayo sa pinaka-last destination natin, which is the last station dito sa The Palm Monorail. Actually, pagbaba nyo guys, nandito na mismo yung mismong The Atlantis Hotel. Tapos pagbaba nyo guys, pwede kayo tumawid to see a very beautiful seaside view. Now guys, this is a man-made island made of millions of rocks and different mga materials. Pero ang maganda dito guys, this is a free view na pwede nyo puntahan kapag monorail kayo. Kasi makikita nyo dito yung mga yacht, makikita nyo dito yung 360 degrees edge of the Palm Jumeirah man-made island guys, na napakaganda. At feeling ko so far sa mga sunsets na napanood namin sa Dubai, I feel na this is the best sunset view na makikita nyo pag pumunta kayong Dubai dito sa may seaside view, dito sa may Palm Jumeirah. Super nice. Klarong-klaro yung sano, tsaka ang ganda din ng breeze ng hangin. It's very cold here. And pwede talaga kayo mag-picture dito. And yun, napakalawak dito actually. Kahit masyado madaming mga tourists actually at the moment, hindi mo mararamdaman yung pagka-crowded ng mga daan because it's very wide dito. I think from edge to edge to itong Bayside area na to. So yun guys, must try the Palm Monorail with your family and friends and just enjoy the view, just enjoy all stations. And kung gusto niyo pumunta sa the view, punta kayo. Alam niyo, ang daming mga iba pang pwedeng magandang puntahan dito at kainan. So yun guys, must try the Palm Monorail. Add niyo yan guys sa inyong Dubai bucket list. And one thing that you can do dito sa Blue Waters is actually ride their big, big, big Ferris wheel. And guys, you know, it's so big. Actually, na-appreciate ko yung laki niya because it reminded me of noong 2019. Nung pumunta kami sa Las Vegas, it reminded me of the High Roller, yung malaking Ferris wheel doon sa Las Vegas. And doon sa Las Vegas, kasi it can fit around 10 to 20 people. Pwede sila mag-party, pwede sila mag-event doon. Pero dito pala, dito sa Blue Waters na Ferris wheel, it can fit up to 40 people. So imagine nyo yun guys, pwede kayo mag-conference sa loob sa sobrang laki per capsule dito sa Ferris wheel ng Blue Waters. And per

0: sa family niyo na mag-travel dito sa Dubai, kasyang-kasya kayo sa isang capsule. No need to divide yourselves into different capsules kasi kasya buong barangay sa loob ng capsule, guys. 40 pa naman. And ang maganda dito, guys, Blue Waters is a really large complex by the water, syempre. By the Blue Waters, no, guys? And ang tapat nitong Ferris wheel nito is actually para siyang mall. So it's called The Wharf. You can shop, dine, you can drink coffee here, and you know, just chill talaga. And ang maganda dito, kapag mga hindi masyadong peak na hours, hindi naman ganun ka-crowded dito sa Blue Waters. So tara, mag-explore pa tayo ng places dito. So, what I like about Blue Waters is that it's a very vibrant place kasi pag akyat mo pa lang talaga, kasi from parking akyat ka eh, kasi nga man-made island. So pag akyat mo dito sa ground level ng Blue Waters, it's really nice kasi madami ka ng ganap na makikita. May mga maliliit na train for kids, tapos dito may mga madadaanan kang mga nagpa-busking actually. So ang galing din, may busking culture dito sa Blue Waters. Kanina may tumutugtog ng parang -1, tapos ngayon naman may tumutugtog ng parang napaka-traditional na instrument. So it's really nice kasi parang ano eh, may live music dito sa Blue Waters, and talagang madami kang makikitang tao na nanonood lang. So minsan din pala may mga live show sila and other entertainment acts dito, all for free. So yun, guys, ang Blue Waters, napakasulit na place na puntahan. Yun, guys, that's it for this episode. I showed you this part of Dubai na naman na napaka-free ang entrance. It's really, really a lively place to be. And I hope you enjoyed this episode. Madami na naman tayo napuntahan na places dito sa Dubai for budget travelers. Nasulit, no? So, yun, guys, always remember that adventures are the best way to learn. Again, this is Shaira De La Peña, your host for this segment dito sa Real Travels. And I will see you on the next episode. Bye!
1: Real Travels.
2: Value for money.
1: Food trip.
2: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
2: Because adventures are the best way to learn.
3: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

apang sang natapos na ini nga tore kag nakita sang arkitek nga tama ini katahom, gimpanindugan niya nga wala sing bisan isa nga pwede magubas sa sini nga tore. Ganya sa subong nagatindog pa ini sa Paris, France. Kag giniginhimo sang isa ka arkitekto nga si Alexander Gustave Eiffel. Ginhimo ang Eiffel Tower sang 1889. Hindi ba lang amo man ini ang nahanabo sa isa ka iglesia? Ini ginwasak, ginguba, kagpasipalahan, kagmadamo pa sang iban apang gimpakigbatuhan ini sang madamo kagimpantala ang maayong balita. Gani hasta subong nagaumwad ini. Si Jesus amo ang nagtukod sini. Si Jesus amo ang nagpakamatay agud maamligan kagmabantayan ang iya nga iglesia. Karon pamatian naton si Pastor Mark Joshua Obidusa sa programa Ang Pulong sa Sining Adlaw.

hindi mga believer, makarecite ang sinigasal mo. No? So, I am referring to Psalm 23 verses 1 to 6 that says, again, Psalms 23, 1 to 6, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Kabaygid ang Ginoong magadugang sa iyong pagpakamayo upon the reading of His Word. Let us pray. Nagapasalamat gin kami, O Father in Heaven, sa kinabuhi nga ng inamon, kagsang opportunity naman nga kami makapamalandong sa imo mga pulong. Nagapangayo gin kami sa kapatawaran sa among mga kasaypanan. Ikaw gin ang magatinlo sa among mga kaiguan. In such a way nga, maangko namon ang imo mga pagpakamayo through Your Word today. I even pray sa mga kautura namon nga nag-desire sang healing sa ilang tagsa-tagsa ka mga masakit. All that I pray nga ikaw gina mag-extend sang imo healing hand sa isa kag-isa. I pray sa kay Nanay Marina lahi-lahi, sa kay Nanay Ernie Daulong, sa kay Nanay Noemi Quirino, even man sa kay Brother Billy Bonafe, sa kay Mamira Flor Urban, sa kay Brother Ramel Ilambaro, and even man sa kay Ma'am Edna Kevis. I pray, O Father in Heaven, nga ikaw gid ang magabukas ang amon pauna-una sa amon tagipusuon in such a way na maintindihan gid namo ng imong mga mensahe for all of us today. Humble ka sa amon ito nga. Kagabay gid ikaw mag-aalaw nga ang imong presensya, amon gid mabatsyagan nga nag-aupod sa amon. In Jesus' name, Amen. So sa liwat, no, mayong adlaw, kaga ang atong pagkapamalandungan, this is, yes, a very common again, no, "The Lord is my shepherd," no? Pero hindi kita mag-focus gid tudo sa atong shepherd, kundi mag-alantaw kita. Ano bala ang nagakadapat natin ng mga attitude? Ano bala ang nagakadapat natin ng mga responses? Because our God is our good shepherd, no? So, i-qualify lang nato na nga hindi siya natin magiging shepherd kung hindi kita magsumiter sa iya, kung hindi kita mag-submit, kung hindi kita mag-trust, kung hindi kita magtuo sa iya. And I am referring to sa aton nga pagbutang, sa aton pagtuo sa finished work of our Lord and Savior Jesus Christ, our good shepherd. No, He gave His life for the sheep. Kaga muna ang ginaccomplish ni Jesus at the cross of Calvary. So therefore, any person, hindi kita ya pwede, no? Kung wala mo ya ginbutang ang imo pagtuo, kung wala ni mo ginsaligan, kung wala ni mo ginatuuhan ang finished work of our Lord and Savior Jesus Christ, you can never claim that the Lord is your shepherd. No? So, amo ni siyang reason nga dapat i-qualify gid naton so that maintindihan naton. Again, we can only claim that the Lord is our shepherd when we have put our faith, our trust on that saving work of our Lord and Savior Jesus Christ at the cross of Calvary. So I hope and I pray, no, nga maatag na ini sa tagsa-tagsa. Amuna nga samtang nagapamati, no, ambiyan samtang nagapamati sa sininga broadcast, imo gid binagbinagon nga dapat hindi matapos ang ininga broadcast for you to put your trust in Christ alone. So, naghambal kita, "The Lord is my shepherd." No? So, ang hambal diri sa verse 1, "I shall not want." No? Hindi kita pagkulangon. No? Siling sa verses 5 and 6. No? "Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup
runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So therefore, if the Lord is your shepherd, and you are not wanting anything, and if our Lord and our God prepared a table for you in the presence of your enemies, number one, you ought to be content. Dapat contento kita. Meaning, we ought to be satisfied because He is our God. He is our shepherd. And when a person is satisfied, then he is contented. Madamo sa mga katawhan nga hindi sila contento kay hindi sila satisfied. Kag nga hindi sila satisfied, reverse man lang na, it goes round and round, kay hindi sila contento. So therefore today, this passage must, no, dapat i-accept nimo ang reality nga ikaw kag ako nga nagaklaim nga aton manugbantay ang aton Ginoo, dapat magiging kontento kita kung ano ang gina-provide sang aton Ginoo para sa imo kag sa akon. Ano lang ba yan sa Philippians 4:19? But my God shall supply all your need according to His riches and glory in Christ Jesus. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. So therefore, you ought to be contented, no less. Ano pagid ang statement dyan dere? Lantaw natin bala? Isa pagid sa mga pinakapaborito taman niya salmo, no? Psalms 103 verses 1 to 5, no? Probasahan ko na lang dere, verses 3 to 5, it says, who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. So therefore, abiyan, utod. Remember, the Lord is our shepherd. Therefore, number one, you and I need to be content. Pero abiyan, samtang nagapabati isang sininga broadcast, nagambal ako kagay na kabaigid mabinag-binag nimo that you need a Savior nga. Siling isang Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Pero nagapasalamat man kita kay may Romans 6:23 that says, ang bayad sang sala kamatayon, pero ang bunayag nga dulot sang Ginoo kinabuhi nga wala sing katapusan, kaya ragid lamang sa kay Kristo Jesus. Sa kagangambal sang John 1:12, but as many as received Him, to them give He the power to be called the sons of God, even to them that believe on His name. So basic mamangkot ka, ti pastor, paano na akong maangkon, paano na akong i-receive si Jesus, nga akong Diyos, kung personal nga manluluwas. Abyan, kilalaha, ang imo kaugalingon, nga ikaw makasasala, hinulsulin din nga makasala. Kag-agdaha si Kristo Jesus, nga imo siya mangin Diyos, kag personal nga manluluwas. Because I know, and I believe, wala gapangita ang atong Ginoo sang mga complex padaya nga mga theology or whatsoever na dumduman ninyo atong kriminal nga upo ni Jesus sa krusang Kalbaryo. Anong hamba niya? Siya, Lord, remember me when thou comest unto thy kingdom. Anong hamba ni Jesus sa iya? Today shalt thou be with me in paradise. So if you are sincere, kag ikaw nagaako nga ikaw makasasala, kag ginaagda mo si Kristo Jesus, ginatuuhan mo siya, ginbaton mo siya nga imo Dios kag personal nga manluluwas, I believe that salvation comes into your life. Kag
thousands of angels right now are rejoicing in the kingdom of our Father in heaven. Bangod ikaw, naghinuso sa imong mga sala, kag nagbaton sa kay Jesus, ngayon mo Diyos kag personal na maluluwas. Okay? But before kita mag-proceed, let us hear a special music.

0: Okay, so balik kita. So nagutud kita kagi na nga kag nagapangagda kita nga unta ang kuno naton si Jesus nga atong Dios kag personal nga maluluwas. Tuwa naton siya, no? So base utod mamangkot ikaw ti. Pastor, ano dason ang ako next step, no? Kung naluwas ka, sugiri ang iban. Kag kung tuntud ka nga naluwas, then you can also claim that the Lord is your shepherd. O, basi mamangkot ka, di pa, sir, ano da sun ko ngayon mo? O, no? Abyan, utod, no? Pangita, dira sa Bible Believing Church sa imo nga community, no? Kag-isugid dira sa alagad sa Ginoo. Kung paano gingamit ang Facebook Live, ang broadcast, no? Ang Radyo DYBS, ang DXKI. Ngayon mo nakilala si Jesus, kag-iin mo gintuuhan si Jesus, no? Kag magpangalagad ka sa Ginoo, dira, no? Isugid kung daw ano ang iya ginhimo sa imo, kung paano niya ikaw gintagaan sang kaluwasan. Okay? So, nagambal kita, the Lord is our shepherd. Number one, be content. Number two, the Lord is our shepherd. Be also compliant. Huh? Anong ambal niya dari? Verses 2 and 3. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness. No? Tungod siya ang aton shepherd, siya ang nag-lead sa imo kag sa akon. Siya ang nag-restore sa imo kag sa akon. Siya ang nag-giya sa imo kag sa akon. And therefore, we ought to be compliant. Oh. Magsalingan ni compliant, obedient, nagatuman. Ang term diri compliant, ha? Hindi complainant. No? Kaya ang complainant siya, nabalang puro lang complain, puro lang yamo kagreklamo. Pero maghambal gani kita compliant siya, nagapasakop, nagasumiter, kag nagatuman sa kabubuton sang aton Ginoo. Oh. You know, just today, no, na kita ko ang isa ka video nga nagapahayag sang life sa mga shepherd dito sa Turkey, no. So ang Turkish nga shepherd, magtulog na siya, wala sila gapuli ang gabi, may mga tinion nga matulog sila upod sa ilang mga sheep, no? Kaya ang inigali ng mga karnero, kung ang isa wala ulag-hulag, ang isa, ang iba nara ng mga karnero, hindi man na maghalin. So muna ang shepherd, magtulog siya, ihigot niya na ang ialawas sa isa ka karnero. Kag kung maghulag ina nga karnero, ti natural makabatsyag ang shepherd. Kag magabugtaw, mahimo na siya nga alarm clock sang shepherd so that nga makitaan sang shepherd kung naghululag ang iban man nga mga karnero. Kag mabantayan niya gid, no? So, you know, pero kung aton lang tawo niya, ang aton Ginoo, siya gidya nagabantay sa imo kag sa akon. Hindi ya kita ya alarm clock because our God never sleeps nor slumber. He is the one nga nag-guide sa imo kag sa akon. He is the one nga nag-feed sa imo kag sa akon. So therefore, nagambal kita kag ina, number one, be content. Number two, be compliant. Oh, dapat mangin matinumanon kita sa aton nga shepherd. Kay nano ini nga sheep kun kita ya amo ang reklamador, no? Lantawon bala naton John chapter 10. John chapter 10 verse 27. It says John 10:27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. So kun naton lantawon si Jesus bala samtang nag-preach sa synagogue sa lingsang iban yung mga katawhan, no? Yang imo mga utod kag imo mga ginikanan ara sa gwa gawlat sa imo, no? So nang hambal ni Jesus, yan ang akon mga utod, ang akon mga ginikanan, amo ang mga katawhan nga nagapati, nagatuman sa sugo sang akon Amay nga nagpadala sa akon, no? So therefore, ang aton niya Ginoo, wala siya nagakasala. Kag kung iya ginahambal na ang iya utod ang iya mga family relationship, ano ang indication? Dapat mangin masinulundon kita sa kabubuton sang aton amay nga yara sa langit. Kagamuning nagakadapat naton nga attitude. We need to be content, number one. We need to be compliant, number two. No? Ginambal gina, I believe that is in Philippians 2:14. No? Do all things without murmurings and disputings. Huh? Kaya kung reklamador ka, dito hindi kaya karniro eh, lokanding ka na yan. No? So imagine, kita nga mga believers of the Lord Jesus Christ, ginakabig kita, no? We are the church. Kag ang church is the body of the Lord Jesus Christ. Kag si Jesus is the head of the church, kag kita ang body. So therefore, magsilingan kita compliant. Kung ang ulo, pakadto sa tuo, hindi pwede nga ang lawas, pakadto sa wala. And remember, ang ulo sang church, si Jesus, isa gid lang. Kay kung may duwa na nakaulo, monster na na. So this is why, bisan ang mga alagad sang Ginoo, hindi kita pwede kapadayaw, ha? Madamo kita sang nabatian ng mga alagad sang Ginoo, nga nagasiling, akong nagabakiro sang kalagyo, no, we are just under shepherd. Ang nagabakiro sang imo kag akon kalag is the Lord Jesus Christ, our good shepherd. Pasalamat lang kita, gintagaan kita opportunity also to be under shepherd of God's flock, no? So we need to lead humbly. May instruction gina si Pedro, no? Nga dapat ang servant, ang under shepherd, we are not to lord over the sheep, but to love the sheep. So hindi kita pwede mag-demand, no? Basi masiling ka nga, ako bakiro nyo, ako pastor nyo, dapat ang akon balay, the best nga balay, ang akon salakyan, dapat the best nga salakyan. Ano nga ba ni Jesus? Foxes have holes, birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. And he is our shepherd. Therefore, be content. Number one. Number two, be compliant. And then number three, and this is the last, no? Siling sa verse 4. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So because the Lord is our shepherd, we need also to be confident. So be content, number one. Be compliant, number two. And then number three, be confident. Na-confident kita. Ano nga baldari ni David? No? Bisan nagalakat siya sa landong sang linupyakan sang kamatayon, hindi siya mahadlok. I will fear no evil. Fearless si David. Because he is confident. Because of our God. Our God is almighty. Jesus is our God. And He is almighty. Muna-muna-muna-muna sa isang mga katawahan na nag-question sa deity of our Lord and Savior, Jesus Christ. No? So, kabalugin kita ya na si Jesus, Diyos. Kag dapat tuuhan siya natun. Ano bala ang hambal sang prophecy? Isaiah 9, 6, and 7, it says, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." And because he is the Mighty God, and he is our shepherd, may ara bala imposible sa aton Diyos? Nothing Therefore, we fear no evil. Therefore, we are confident enough that he who hath begun a good work in you will be faithful to complete it. Huh? So this is why saying David, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. That is a statement of a person who has complete confidence in the Lord Jesus Christ, our good shepherd. So remember, the Lord is our shepherd. We need to be content. The Lord is our shepherd. We need to be compliant. The Lord is our shepherd. We need to be confident. Again, our Lord, our shepherd, is almighty, and he controls all. He is holy, and he is correct in all. And he is eternal, and he comprehends all. Huh? So this is why, o mga utod na akong sa Ginoo, let us celebrate the goodness of our shepherd. Let us pray. Thank you, God, O Father in heaven, because we have everything in Christ Jesus. Salamat sa imong great love. Salamat sa kaluwasan. Salamat sa kinabuhi nga wala sing katapusan. Kagkabay, God, O Father in heaven, ang ini nga kamaturan magatudok sa among tigipusoon, sa among pangunauna, kag indi man kami magkahuya to share the message of salvation sa tanan nga mga katawhan na amon malambutan. We even pray, O Father in heaven, that we, as we await for the coming again of our Lord and Savior Jesus Christ, kabaygid nga this earth will be filled with the knowledge of your glory, just like the waters fill the sea. In Jesus' name, Amen. Abyan, utod, ako inyo alagad sa kahanginan, Pastor June Luces, Associate Minister sa Mansilingan First Baptist Church, Bacolod City. Kung mayara ka mong mga pamangkot, mayara ka mong mga comments, or mayara ka mong mga prayer requests, you can reach me at my phone number, 0918-922-4795. Again, 0918-922-4795. Good day, and God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.
2: Sukad pa ni adtong 1948, ang maayong balita ni Hesukristo gipakatap sa mga Pilipino sa mga isla ug sa tibuok kalibutan pinaagi sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, pinaagi sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, og 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, pinaagi sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Sa Legazpi Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Og sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Sa Bacolod City, 1233 DYVS AM, The Sweet Voice of Salvation. Ug sa Cebu City, UP 987 DYFR FM, Life Changing.
3: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL FM, Your Positive Choice. sa Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Sa Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radyo Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Sa Davao City, 1197 DXFEAM, the Good News Radio. Madunggan sa pinaagi sa among online streams ang mobile apps.
2: FEBC Philippines, hangtod ang tanan, makadungog.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating kasama sa ating programa. Yan man ay gamit ang radyo, internet, o kaya maraming salamat po dahil merong parang pinaghalong radyo at internet. Yan po yung ating streaming app. So praise the Lord para po sa ganyang mga teknolohiya at pamamaraan upang tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Sa pagkakataong ito ay pagpapatuloy po natin ang pagtatalakay tungkol po sa kahalagahan ng paglago sa relasyon at the same time, pagpapagamit ng ating mga kakayahan. Sa Bible, maliwanag na kung tayo po ay merong ugnayan kay Jesus, siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ay nasa atin po ang Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu po ay mababakas sa buhay natin sa pamamagitan po ng ilang mga paraan, pero dalawa doon ang gusto nating bigyang diin. Yung isa po ay yung tinatawag nating fruit of the Spirit. Nais ko pong tingnan natin kung ano ba itong bunga ng Espiritu, at gusto po nating bigyan ng contrast. Ano po? Kasi marami ang familiar sa fruit of the Spirit, pero mas ma-appreciate natin ito pag nakita natin yung kabaliktaran po nito. Dito po sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21, ang tinatalakay po rito ay yung bunga ng ating sinful nature. Kung tayo po ay walang pagkakilala kay Jesus at wala sa atin ang Holy Spirit, ang nagdo-dominate po sa atin ay yung sinful nature natin. At yung sinful nature po na ito ay mababakas sa kanyang mga gawa. Ang sabi po ng Galatians 5:19 to 21, "When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear: sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God." So kapansin-pansin po na doon sa ating mga listahang binasa, ito po ay negatibo, ito po ay kasalanan sa harapan ng Diyos. At kaya nga sabi ko sa inyo, pag naintindihan nyo yan at naunawaan natin yung bunga ng Espiritu, eh mas lalo ho nating ma-appreciate. No? Ano ba yung bunga ng Espiritu sa ating buhay? Ang sabi po dito sa verse 22 and 23, ito po ngayon yung bunga ng Espiritu. "But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things." So kapansin-pansin po na napakalaki ho ng kaibahan, di po ba? Kaya nga kung makikita mo na sinasabi nating nasa atin ang Holy Spirit, eh hindi ho pwedeng walang transformation. Eh dahil yung pinanggalingan o yung dating pagkatao at yung kasalukuyan, eh napakalaki at napakalayo po ng kaibahan, di po ba? Kaya po napakahalaga na ating maunawaan itong presensya ng banal na espiritu. Bumabago sa karakter natin eh. Kung yung isa nagdudulot ng division, ang isa naman ay nagdudulot ng pagkakaisa. Kung yung isa ay naglalayo sa atin sa Panginoon, ang isa naman ay nagpapakita na malapit tayo sa Panginoon. Kung ang isa po ay merong mga pag-uugali na nagiging dahilan kung bakit mawala ang unity sa ating church, yung pong isa naman ay nagpapakita ng mga kaugalian, pagbabago ng karakter, na siya namang nagiging instrumento para mabakas po ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Kaya mapapansin mo, malaki talaga yung kaibahan. Now, bukod po dyan sa tinatawag na bunga ng Espiritu, ay meron din po tayong spiritual gifts. No, muli, para po doon sa hindi nakasubaybay sa ating pag-aaral, natutunan po natin na yung spiritual gifts, ito po ay mga kakayahan. Binigay sa atin nung tayo po ay nakakilala kay Kristo at yan po ay para sa layunin na magamit sa ating paglilingkod. Mahalaga parehas dahil parehas po ay galing sa banal na Espiritu. Mahalaga parehas dahil parehas po ay mahalaga pagdating po sa pagdudulot ng pagkakaisa sa iglesia. Yung isa, yung fruit of the Spirit, nagbibigay ng mga katangian na siyang dahilan para tayo po ay lumago sa ating ugnayan sa Diyos. Yung isa naman po ay yung ating kakayahan. Yan po, para maintindihan nyo, ang tunay na biblical unity, hindi po yung walang gulo, hindi po yung walang conflict. Ang ibig sabihin po ng unity sa Bible, merong positive, no? Merong action, merong pagkilos, merong kontribusyon. Ibig sabihin, iba ho yung, okay, bahala kayo dyan, hindi ako makikigulo. O kaya, kalmado lang kami rito, walang nag-aaway. Eh, maganda ho sana tingnan yon. Pero hindi yun ang diwa ng tunay na unity. Ang tunay na unity po, merong mga ambag ang bawat isa. At lahat ay pwede magkaroon ng ambag dahil meron nga tayong bunga ng Espiritu. At nandyan pa yung tinatawag nating spiritual gifts. So lahat po ay merong maiaambag. Walang mananampalataya na pwedeng magsabi na hindi po tayo makapag-aambag para sa layunin ng Panginoon. Sa Ephesians 4:16, napakaganda po ng sinasaad doon. Ang sabi ho ng passage na yon, as each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is growing, healthy, and full of love. Parang isang katawan, pag merong parte na hindi gumana, yung katawan po ay rendered sick or unhealthy. So, yung tunay na masasabi nating paglago ay nangyayari po pag meron tayong ambag. At muli, lahat ay may kapasidad mag-ambag. Bakit? Kasi meron po tayong spiritual gifts, kagaya po ng aking nabanggit. Ngayon, gusto po nating bigyang linaw na kadalasan po ang nagiging issue. Dahil may sinful nature tayo, gusto nating mag-ambag. Pero pag pumasok yung sinful nature, ang nagiging resulta, baliktad eh. Nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng pagtatalo, kampihan, di ho ba? If you remember yung inaral natin itong nakalipas na episode, pinag-usapan po natin yan na sa Corinthian Church, bagamat sila po ay naglingkod, pero ang resulta po ay kabaliktaran sa inaasahan. Bakit? Sapagat ang nangyari po ay nagkaroon ng division, pagkakampi-kampi, at merong paborito, pagtatangi, di ba? So, eventually, kinailangang ipaliwanag ni Apostol Pablo kung bakit ang mga bagay na ito ay hindi dapat mangyari. At bakit walang puwang dapat sa iglesia para sa mga bagay nito. Kasi akala ng iba, yung bang pag nagkampi-kampi, eh yun po ang palatandaan ng paglago. Pag yung iyong sinuportahan, eh yun ho ang mukhang mahusay. Pag ang iyong sinuportahan, eh yun po ang magaling. Pag yun po ang kinikilala ng iba, eh merong assumption, wrong assumption, na tayo po ay mas mahusay dahil po dito sa ating mga personalities na ating sinusuportahan. Pero ang reality, sangayon sa paliwanag ni Apostol Pablo, kailangan ang luwalhati ay sa Panginoon at kailangan ang nasa isip natin ay hindi yung pagpanig ng tao sa atin, sa halip, yung katapatan natin sa Panginoon. Yun po ang importante. So para mangyari yung katapatan ito, ilang bagay po ang magiging hamon para sa atin. Ano? Sabi po sa Romans 12:3, "Because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning. Don't think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourselves, measuring yourselves by the faith God has given us." Napakaganda hong pagpapaliwanag eh. Kasi ang sinasabi po dito sa talata, paminsan bilang parte, alam mo yon, yung sabi nga eh, don't think you are better than you really are. Kailangan meron tayong tamang pagtingin sa ating sarili. Dalawa kasi ang extremes yan eh. Yung isa, merong napakataas na pagtingin sa sarili, nawala naman tayo ng pagpapahalaga sa iba, o kaya ay ito yung tinatawag nating mahalaga pero paimportante. Nako, napakasakla po ng ganyang katayuan. Mahalaga pero paimportante. Yan po ay hindi katanggap-tanggap. Yung isa naman, yung pong masyado namang, kung tawagin natin sa English ay false humility. Kasi ang nangyayari po sa false humility, kakatanggi natin na yun nga ang kaloob o kakayahan natin, hindi na tayo nagamit. Di ho ba? Halimbawa, tingnan niyo po kung bakit ito ay delikado. Kunwari, ikaw po ay binigyan ng spiritual gift of teaching or preaching, or maybe meron kang spiritual gift of leadership, administration. O tapos ngayon, ang kaisipan mo, ay hindi ako ganoon, si ganito na lang, siya na lang. Na-imagine niyo ho ba yung kamay na sasabihin, hindi ako kamay, wag ako, iba na lang. Hindi ho ba? So kakatanggi natin, we become useless. Kakaiwas natin, ano nangyayari po? Nawawala yung contribution natin. Kaya yung sinabi na, be honest in your evaluation of yourselves, napakahalaga po na kung yun ang kaloob mo, di tanggapin mo, admit. So kung ikaw po ay gifted sa teaching, then accept that gift. Pero hindi ibig sabihin maging mayabang, but give God the glory and the credit para hindi tayo maging mayabang. Pero hindi pwede yung alam mong yun ang kaloob mo, tapos itatanggi mo. Di ba? Paminsan, mga Pilipino, kilala tayo sa ganyan eh. Kakanta ka, bibidyoke ka. Tapos sabihin, oy, ang galing mo naman kumanta. Ay, hindi naman. Matapos ka magpakitang gilas, biglang, ay, hindi naman. So, di ho ba? Paminsan, parang nakakalungkot na parang yung dalawang extremes, ano? Yung isa ay nasobrahan naman tayo sa kayabangan. Yung bang ang nangyayari po eh, alam mong mahalaga ka, pero paimportante ka. Yung kabilang extreme naman, alam mo naman yun ang kaloob mo, pero ayaw mong akuin. At palagi na lang, si ano na lang, sila na lang, because you're not accepting, you're not acknowledging your spiritual gifts. Hindi pwede yung may identity crisis tayo habang naglilingkod. Alam nyo, sa aking observation, sa maraming taon ng aking paglilingkod, pag meron tayong identity crisis bilang bahagi ng katawan, malaking hadlang talaga yan eh. Kasi napaka-exact eh. Di ba sa Bible sinabi nga, parang isang katawan, 1 Corinthians 12, binanggit din sa Romans 12, may paa, may kamay, may bibig, may tenga. Bawat isa ay may specific function, di po ba? Hindi pwede yung kamay may identity crisis. Iniisip niya, hindi, tenga ako. Hindi pwedeng yung bibig may identity crisis. Iniisip niya, hindi, pa ako. Di po ba? Very exact eh. So kung alam mong kamay ka, so anong ginagawa ng kamay? Kung alam mong bibig ka, anong ginagawa ng bibig? Kung alam mong ikay paa, ano yung ginagawa ng paa? So by acknowledging our spiritual gifts, alam natin kung saan tayo dapat naruroon. So ibig sabihin po niyan, kasi pag hindi natin alam yung spiritual gifts, delikado eh. Una, hindi ka lalago to your fullest potential. Can you imagine yung paa na nagpupumilit na maging kamay? lalago ba yan to its fullest potential? May identity crisis. Pangalawa, by staying in a position or capacity na hindi naman yun ang area of giftedness mo, you are neglecting yung dapat na kinalalagyan mo. Di ho ba? Yan ang mangyayari po dyan. Kaya nga, mapapansin nyo po, napaka-importante yung tayo po ay merong wastong kaalaman at pagtanggap ng ating mga kaloob. Kaya yan po ay susi. And then pangatlo po, pagka tayo po ay nandoon sa hindi dapat kalalagyan, nahahadlangan natin yung dapat nandoon eh. Kaya importante po na alam natin kung saan tayo. Yan ho ay isang mahalagang susi. Naalala ko po growing up, no, trying to find out my spiritual gift. Eh, talagang napakahirap na proseso kasi mag-uumpisa ka na ano kaya, saan kaya, paano kaya, di ba? Ano kayang gagawin? So napakahalaga po na alam natin yung ating kaloob kasi pag hindi natin alam yan, talagang magkakaroon po ng malaking kalituhan. At ang ayaw natin ay nagpapatuloy tayo sa ministeryo with that confusion. Kasi nga, apektado ka, apektado yung ministeryo. Can you imagine, no? Ikaw yung may gift sa teaching, wala ka sa teaching ministry. Tapos yung walang gift sa teaching, nandun dahil wala ka dun. Tapos yung dapat na nandun sa kinalalagyan mo ngayon, hindi makapasok dahil nandun ka. Ang gulo, di ba? Kaya ho, importante yung ano eh, yung honest evaluation ng ating mga sarili. Pangalawa, mahalaga po yung sinasabi dito sa verse 4 hanggang verse 8, no? Romans 12. Just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ's body. We are many parts of one body. We all belong to each other. So tingnan nyo. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. So if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. If your gift is serving others, serve them well. If you are a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, give generously. If God has given you leadership ability, take the responsibility seriously. If you have a gift for showing kindness to others, do it gladly. So, himay-himayin natin ito, no? Kasi ang idea po nito yung kooperasyon, eh. Of course, dahil iba-ibang parte ng katawan, we cannot expect to be the same. Iba-iba, eh. Pero yung cooperation po, ibig sabihin, yung magkakaibang kakayahan ay natutong gamitin ang kakayahan for the benefit of other people. Ganyan sa ministry, eh. Sa isang banda, tayo po ay consumers because we benefit from other people's spiritual gifts. Sa kabilang banda, we are also contributors because other people benefit from our gifts. Ako po sa aking ministry, I have been blessed with people, no, sa pamamagitan po ng kanilang mga kakayahan. Maraming beses po na pagpala tayo ng kanilang ministeryo. At I believe na kung papaanong sila ay naging pagpapala sa atin, if we use our gifts faithfully, then we can also be a blessing to them. Kaya nga, ang hamon po sa atin dito, sabi nga nitong verse 15, we are many parts of one body. We all belong to each other. So walang comparison dapat yan. And ang hamon po nasa verse 6, eh, kasi sabi niya, God has given us different gifts for doing certain things well. So may kahusayan tayo. Talagang pag-gifted ka sa isang area, mahusay ka ron. Kasi yun ang gift mo eh. Kaya nga pag alam mo yung kaloob mo, talagang makikita mo mahusay ka talaga doon. Gagamitin ka doon. Talagang magiging effective ka doon. Bakit? Because according to the description, yung spiritual gifts po natin are abilities to do certain things well. So, para maging mabuting katiwala tayo ng mga kakayahang ito, sinasabi sa atin, don't just use your gifts. Use it to a level that will give satisfaction to God. So sabi niya, if your gift is serving others, serve them well. If you're a teacher, teach well. If your gift is to encourage others, be encouraging. If it is giving, level up. Give generously. If it is leadership, take the responsibility seriously. So nakita niyo po, hindi lang basta gamitin, kundi gamitin sa paraan na talagang ang Panginoon ay naluluwalhati, ang body of Christ ay masasabi po nating napapagpala, na-edify, na-build up. Yan po ang ibig sabihin. So, ang laking hamon, ano? Ang laking hamon. At napakagandang bagay po ito kasi ang nakikita po natin dito is that dahil ang katawan ay dinisenyo para magamit ng ating Panginoon, ang bawat parte. So tayong lahat may ambag, pero sabi doon, i-level up natin, paghusayan natin. At hindi mo mapaghuhusay kung hindi mo alam kung saan ka naroon, kung anong kaloob mo. Kaya hindi pwede yung merong identity crisis. Ang isa hong malaking bagay na kung kayo po ay nag-start sa ministry, find out your spiritual gifts. Hindi pwede hong patagalin yun na hindi nyo alam. Kailangan alamin, kailangan tuklasin, kailangan gamitin. Kasi ho, the longer you keep in that zone na hindi mo alam yung kaloob, confused. Di ho ba? Hindi mo alam kung what to say yes to and what to say no to. Pero pag alam mo kung ano yung iyong kaloob, alam mo kung saan ka dapat nandun. Yun po yun eh. Kagaya, halimbawa, sa ministeryo, alam nyo ba na kahit yung mga apostol nagkapalpak-palpak dyan, totoo po. Tingnan nyo ha, if you go to the book of Acts, chapter 6, verse 1. Ang ministeryo po nung panahong yon lumaki. At dahil lumaki yung ministeryo, nagkaroon ng mga varieties of ministry. So tingnan nyo nangyari. Ha? Sabi po sa Acts chapter 6, verse 1. But as the believers rapidly multiplied, there were rumblings of discontent. The Greek-speaking believers complained about the Hebrew-speaking believers saying that their widows were being discriminated against in the daily distribution of food. So the 12 called out a meeting of all the believers. They said, "We, apostles, should spend our time teaching the Word of God, not running a food program." So nakita niyo po, palpak sila. Eh, ganito ho yan eh, kasi nag-start ang ministry, yung mga apostles, they were focused on the abilities and gifts that God gave them. Yan po yung teaching, preaching. Yan po yung kanilang ministry. Kaya lang, nag-expand yung ministry, nagkaroon ng ibang needs. Kagaya po ng ano, ito, feeding program. And because they were not gifted to do this, ano po nangyari? Chapter 6, verse 1, there were rumblings of discontent. Sila po yung nasa sentro. Kaya anong ginawa? They selected 7 men who are well-respected and full of wisdom. They took over that responsibility. And ano pong naging result eventually? Ang sabi po sa verse 4, then we apostles can spend our time in prayer and teaching the word para makabalik sila sa area of giftedness. So nung nangyari po yon, ang sabi ng verse 7, so God's message continued to spread. The number of believers greatly increased in Jerusalem and many of the Jewish priests were converted too. So nakita niyo po, nung nakabalik sila sa ministeryo kung saan sila gifted, effective sila doon, the ministry multiplied. Yung mga tao na merong gift sa ministries na hindi area of giftedness ng mga apostol were given the opportunity and the ministry prospered. Ganyan po ang larawan, mga kapatid. Merong pagkakaisa, merong pagkilala ng kakayahan, merong pag-amin, hindi ako para dyan, ito ang aking ministry. At merong paglilingkod ng may katapatan. Nawa po'y maging hamon sa atin ang ating pinag-aralang ito. At tayo po ay magpatuloy sa lakbayin ng buhay espiritual na merong pagtatagumpay. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
4: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Simula pa noong 1948,
6: Lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapit Bisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
7: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Nakakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
1: Isa rin po sa mga bagay kung paano natin ma-acquire ang wisdom ay through a humble learning. Knowledge is a foundational part para ma-search natin ang wisdom. So nagsisimula ito with the knowledge of God's Word, sabi nga sa Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. So yung fear of the Lord, ini-imply po nito ay humility. In Proverbs 11:2, when pride comes, then comes disgrace, but with the humble is wisdom. So para tayo ay matuto, we have to admit na yung ating inadequacy, yung limitation natin, na talagang kulang tayo sa karunungan. Parang sinabi rin natin sa 2

0: of the situation, yung remedies na available sa pagkakataon na may problema tayo. Pero requires patience po. A lesson learned, minsan in hard way. Ganun din, ang Biblia ay na-encourage tayo na matuto rin tayo sa iba. I-consider natin ang kanilang mga advices. Minsan siguro at times when we have to make a quick decisions, minsan nagre-rely tayo sa limited information na meron tayo. Trusting God that will protect us. Pero minsan, hindi dapat to maging habit natin. In general, dapat po we try to obtain as much information as necessary sa mga reliable sources. Para yung ating information to decide ay marami tayong pagpipilian. Napaka-importante po na we are willing to listen sa mga opinions that might be different than ours. So may mga counselors po tayo, may mga pastors po tayo, at may mga kaibigan tayo na magbibigay sa atin ng advice and magkakaroon din ng wisdom para sa atin. Some Christians nire-reject yung mga ibang secular advices. Other naman, ina-accept ito as long as yung beliefs nila ay binibigay sila na hindi contradict sa kanila. But Christians don't have a monopoly on practical wisdom. Na ang mga advice ng hindi mga Christians ay may good reason. Isa sa mga important lessons na kailangan natin matutunan is maging wiser tayo sa lahat ng mga decision natin. Consider carefully yung consequence ng ating mga decision. Matuto tayo yung mga nakaraang taon natin kung paano natin hinandle ang situation. Particularly, dun sa course of action na kita natin parang right naman, na tama naman. Pero yung outcome ay iba po ang nangyari. Yung result ay parang mas challenging pa. So dapat yung responsibility ng ating mga decision, dapat po kaya nating tanggapin. So cultivating wisdom is truly a hard work. Dapat kailangan to ng experience. Na minsan may failures tayo, but the same spirit who give us wisdom help us also to rise after our falls. Most of us, we can be encouraged in knowing na ang Panginoon Diyos gusto niya na maging wise po tayo. In Romans 8:29, for those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, in order that he might be the firstborn among many brothers. Yun ang gusto ng Panginoon. He predestines us to conform to the image of his son, who is the wisdom of God in 1 Corinthians chapter 1:24. Ang ating paglakad dito sa mundong ito, difficult man sa maraming pagkakataon, the same all-wise God na nag-govern sa mundong ito, including yung mga tao, maging yung situation natin. Pero ito'y gagawin niya for His glory and the good of His children. Ito po si Pastor Mel Borlongan. Sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
1: Ang katotohanang nagpapalaya, ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
2: Sa ating nakaraang episode, nagbigay babala tayo laban sa mga kulto o hidwang pananampalataya. Isa nga sa mga red flags o palatandaan na kulto ang isang grupo ay kung itinuturo nila na tanging ang kanilang pinuno, mga pinuno o samahan lang ang may kaalaman o kakayahan na makaintindi sa Biblia. Itinuturo pa nila na sila lang daw ang may authority o karapatan na mag-interpret sa salita ng Diyos. Subalit, salungat nga ito sa itinuturo ng Biblia. Ayon sa 1 John chapter 2, verses 26 to 27, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga

taong nagdanais na iligaw kayo. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi nyo kakailanganin turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuturo ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Nilinaw na natin na nang sabihin ni Apostle John na hindi nyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba, hindi ito nangangahulugan na hindi na kailangan o hindi na mahalaga ang mga pastor at mga guro. Hindi man lahat ay may kaloob na mangaral at magturo, subalit lahat ng mananampalataya ay binigyan ng kakayahan na maintindihan ang salita ng Diyos. Lahat ng mananampalataya ay may kaloob na makaunawa sa Biblia. Ayon nga sa 1 Corinthians chapter 2 verses 14 to 15, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya yon nauunawaan. Ngunit nauunawaan ng taong espiritual ang lahat ng mga bagay. Mga hindi mananampalataya, ang tinutukoy dito ni Apostle Paul na mga taong hindi ayon sa Espiritu o ayon sa magandang balita Biblia ay mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Samantalang mga mananampalataya naman ang tinutukoy niya na taong espiritual o ayon sa magandang balita Biblia ay taong nagtataglay ng Espiritu. Nang tayo ay manampalataya sa Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas, isa sa mga pagpapalang espiritual na natanggap natin mula sa Diyos ay ang Espiritu Santo mismo. Mula sa pagiging taong hindi ayon sa Espiritu noong tayo ay hindi mananampalataya, ay naging taong espiritual tayo nang tayo ay maging mananampalataya. Napasa atin ang Espiritu nang tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Dahil dito, nagkaroon tayo ng kakayahan na unawain ang mga bagay ng Espiritu ng Diyos o ang mga katuruan ng Kanyang mga salita. Ano ang ibig sabihin ng ipahayag ni Apostle Paul na hindi nauunawaan ng taong hindi ayon sa Espiritu ang mga bagay ng Espiritu ng Diyos? Hindi ibig sabihin ito na hindi maiintindihan ng mga hindi mananampalataya ang Biblia. Pansinin na ang sabi ay hindi nauunawaan at hindi sinabi na hindi naiintindihan. Ang sabi pa, ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan. Hindi maunawaan ng hindi mananampalataya ang salita ng Diyos kaya hindi niya ito tinatanggap. Maintindihan naman, kahit nang hindi mananampalataya ang Biblia, basta nasa wastong pag-iisip. Subalit, ibang usapan na kung matatanggap niya ang itinuturo ng Biblia. Ito ang sinasabing pag-unawa sa salita ng Diyos. Ayon kay Wayne Grudem,
sa kanyang aklat na Systematic Theology, An Introduction to Biblical Doctrine, the New Testament writers frequently state that the ability to understand Scripture rightly is more a moral and spiritual than intellectual ability. The ability to understand Scripture rightly is more a moral and spiritual ability than intellectual ability. Ang problema, hindi ang pag-intindi sa Biblia. Ang problema ay ang pag-unawa o pagtanggap at pagsunod sa salita ng Diyos. Sabi ko nga, may intindihan ng hindi mananampalataya ang Biblia basta nasa wasto siyang kaisipan. Dagdag pa ni Guru Dem, thus, although the New Testament authors affirm that the Bible in itself is written clearly, they also affirm that it will not be understood rightly by those who are unwilling to receive its teachings. It will not be understood rightly by those who are unwilling to receive its teachings. Scripture is able to be understood by all unbelievers who will read it sincerely seeking salvation, and by all believers who will read it while seeking God's help in understanding it. This is because in both cases, the Holy Spirit is at work overcoming the effects of sin, which otherwise will make the truth appear to be foolish. Muli nating basahin ang 1 John chapter 2, verse 27. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi ninyo kakailanganin turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Ayon kay Warren Wiersbe, sa kanyang aklat na The Bible Exposition Commentary, false Christians in John's day used two special words to describe their experience, knowledge and unction. They claimed to have a special unction, anointing from God, which gave them a unique knowledge. They were illuminated and therefore living on a much higher level than anybody else. But John points out that all true Christians know God and have received the Spirit of God. And because they have believed the truth, they recognize a lie when they meet it. Kaya mag-ingat tayo sa sino mang magtuturo na sila lang ang may kakayahan na umunawa at tanging sila lang ang may karapatan na magturo ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Romans chapter 8 verse 37. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay living as a victorious Christian. Living as a victorious Christian. Alam niyo po, ang Christian life ay may kukumpara sa isang labanan. Sa buhay natin, maraming laban tayong kinakaharap. Mga problema, fear, discouragement, kasalanan, toxic people, temptations, at marami pang iba. Pero alam niyo ang good news, hindi tayo tinawag ng Diyos para maging laging talunan. Tinawag niya tayo para maging mga victorious Christians. Pero hindi ibig sabihin noon na wala na tayong problemang makakaharap. Hindi ibig sabihin noon na wala na tayong mga problemang may experience. Ang ibig sabihin lang noon, kahit may mga laban tayo bilang mga Kristiyano, ay may tagumpay tayo kay Kristo. May assurance ng victory dahil sa Panginoon. Sabi nga, victory is not the absence of battles, it is the presence of God in the battle. Victory is not the absence of battles, it is the presence of God in the battle. Ano nga po ba ang kailangan nating maalala o ma-remind po tayo kung paano nga ba ang katangian o ang dapat makita sa isang victorious Christian? Number one, a victorious Christian walks by faith. Ang isang matagumpay na Kristiyano ay lumalakad sa pananampalataya. Ang sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, "For we walk by faith, not by sight." For we walk by faith, not by sight. Alam niyo po, maraming Christians ang natatalo dahil mas nakatingin sila sa problema kaysa sa pangako ng Diyos. Alam niyo po, kapag ka puro ang nakikita na lang natin ay puro problema, puro kakulangan, puro failures, puro pain, madali po tayo mawawalan ng pag-asa. Kahit ba sabihin natin na tayo ay mga Christians, kapag ka po ang focus ng ating tingin o ang lagi nating nakikita, yung aking po mga nabanggit, ay madali po tayo mawawalan ng pag-asa. Alam niyo po, ang victorious Christian ay marunong magtiwala sa Diyos kahit hindi niya nakikita ang buong plano ng Panginoon. Ulitin ko po, ang victorious Christian marunong magtiwala sa Diyos kahit hindi pa niya nakikita ang maaring resulta, ang maaring maging outcome o ang buong plano ng Diyos, siya ay nagtitiwala na ang Diyos ay gagawa sa kanyang buhay. For example, si David, kung ikukumpara natin yung kanyang age o yung kanyang kalagayan ng makaharap niya si Goliath, malaki ang diferensya, no? At sa paningin ng tao, during that time, impossible na manalo ang isang David sa isang higanting si Goliath. Pero alam niyo po, si David, hindi po siya tumingin sa laki ng kalaban. Ang tinignan po niya ay ang kalakihan ng kanyang Diyos. Minsan, hindi po natin nakikita ang sagot ng Diyos. Pero kailangan pa rin po nating magtiwala. Manatili po tayong nananalangin, manatili po tayong sumusunod, at manatili po tayong naniniwala na kahit mahirap, kahit may delay, o minsan kahit confusing, magtitiwala pa rin po tayo na may ginagawa ang Diyos. Sabi nga po, faith does not make things easy, but it makes things possible. Faith that does not make things easy, but it makes things possible. Nung si Peter po, kung inyo pong matatandaan ang storya ni Apostol Pedro, matapang po siyang magsalita. Diba, nung isang instance po, nakausap niya si Jesus, sabi niya, "Lord, hindi kita iiwan." Pero nung dumating po ang pressure, tatlong beses niyang itinanggi ang ating Panginoong Jesus. Bakit? Dahil nga po sa kanyang self-confidence instead of God-dependence. Ano po? Pero alam po natin ang story, no? After na siya ay mapuspos ng Holy Spirit, naging bold po siya sa kanyang pagiging disciple at mangangaral tungkol sa ating Panginoon. Alam niyo po, kung gusto natin maging victorious, kailangan po nating manalangin araw-araw, magbasa ng salita ng Diyos araw-araw, at dumepende sa Diyos, hindi po sa ating mga sariling kakayahan. Kailangan po natin ng ating Panginoon araw-araw. The Christian life, sabi nga po, is not difficult. It is impossible without Christ. So ang isang victorious Christian po ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon at lumalakad ng may pananampalataya. Number two po, ang isang victorious Christian ay pinagtatagumpayan ang anumang mga tukso. A victorious Christian overcomes temptation. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, "The temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure." No? So alam nyo, lahat po tayo ay tinutukso. No? Andyan po yung anger, yung pride, bitterness, addiction, gossip, compromise. Lahat po ng yan ay temptation. Pero alam nyo po, ang temptation is not yet sin. Magiging kasalanan siya kapag pinili po natin itong gawin. No? Yung temptation po, nandyan, yung tukso nandyan, pero hindi pa siya kasalanan. Pero kapag ka po ito ay ginawa na natin, pinili po natin ito, doon po siya nagiging kasalanan. Bakit po natin nasabi? Kung babalikan po natin ang buhay ni Jesus, si Jesus po ay tinempt din in many ways, in all ways actually, no po? Si Jesus po ay tinukso nung siya po ay nasa wilderness. Tinukso po siya sa pagkain, sa pride at sa power. Pero bawat tukso, ano po ang naging sagot ni Jesus? It is written. So doon po natin makikita na talagang ang isang victorious Christian sa kabila ng temptation ay kaya po niyang i-overcome ito through God's word. No? Through God's word. So ano nga po ba yung mga practical ways to win over temptation? Number one, avoid dangerous places. Alam nyo, minsan hindi po prayer ang kulang. Ang kulang po ay boundaries. No po? So number two, fill your mind with God's word. Kung ano ang laman ng isip po natin, yun ang lalabas sa ating buhay. Pero kung tayo po ay puno, ang ating mga isip ay puno ng salita ng Diyos, yun din po ang magre-reflect sa ating pong buhay. And of course, choose godly friends. No? May mga taong ilalapit ka sa Diyos, at the same time, mayroon din namang mga taong ilalayo ka sa Diyos. Pero ang piliin po natin ay mga kaibigan na makapaglalapit sa atin sa Diyos at magtulong-tulong po tayo para yung mga taong maaaring maglayo sa atin ay mailapit din natin sa Diyos. Alam niyo po, huwag po natin sabihin, mahina kasi ako eh. Ang sabihin po natin, malakas ang Diyos ko. Sabi nga po nung isang quotation na nabasa ko, "You cannot stop birds from flying over your head, but you can stop them from building a nest in your hair." So pwedeng si Satan, ang kaaway, ay pwede po tayong pigilan na mamuhay ng tama. Pero ang kaaway, hindi po tayo mapipigilan para tayo po ay dumalangin at lumapit sa Panginoon. So a victorious Christian overcomes temptation. And number three, a victorious Christian remains strong until the end. Nananatiling matatag hanggang wakas. Sabi nga po sa Philippians chapter 3, verse 13 and 14, "Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus." Ano po ang tinuturo nito sa atin, mga kapatid? Ang victorious Christian hindi tumitigil sa gitna ng laban. Yes, minsan nasasaktan po tayo, nadadapa, napapagod, nadi-discourage, pero ang mahalaga po ay nagpapatuloy pa rin tayo. Keep that Paul's mindset. Hindi po naging madali ang buhay ni Paul. Kabi-kabilang mga persecution, pagkakabilanggo, mga sufferings, pero sabi po ni Paul, I press towards the mark. Hindi siya tumingin sa past failures po niya. Sa madaling salita, hindi po siya sumuko. Maraming mga Christians po ang humihinto dahil sa criticism, disappointments, unanswered prayers, spiritual burnout. Pero tandaan po ninyo, hindi pa tapos ang laban, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Kapag nadapa po tayo, bangon uli. Kapag napagod, lumapit at humingi ng lakas sa Diyos. At kapag nasaktan, continue serving God. Kamusta na tayo mga kapatid? Are we a victorious Christian? I hope and I pray ay ma-experience natin yung victory sa pamamagitan ng ating Panginoon sapagkat yun po ang kanyang nais sa atin. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi pong nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
5: In Mega Manila, through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE-FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela, through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY-FM. And Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM, Radio Kapitbisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYBS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
5: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
6: Heart disease is the number one killer in North America, but advances in heart surgery are helping. In the United Kingdom, a new study shows that robotic-assisted surgery can not only extend life, but the quality of life as well.

0: 1962, DXKI, the friendly voice of South Central Mindanao.
1: Kayo'y nakikinig sa Himpilang DXKI, 1062 kHz AM band, ang mapagkaibigang tinig ng Mindanao.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini. And today is Friday, adlaw nga Biyernes kag ang aton petsa June 5, 2026. Welcome sa pagsibya naton sa adlaw nga ini kag alas 5 ang aton nga sign-on program no diri sa aton nga istasyon sa regional station sang Far East Broadcasting Company nga makita diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Kag nagasibya kita sa aton nga transmitter sa kabaskogon nga 10 kilowatts or 10,000 watts. Yan, welcome sa aton nga early morning program. This is Daybreak signing on. Kag sa liwat ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod sa aga nga ini. Panamyaw, nagapangumusta, kag kaupod ninyo, nagapasalamat sa Ginoo sa isa na naman ka bagong adlaw nga ginhatag niya sa aton tanan, no? Salamat sa Ginoo sa pagbantay niya sa aton sa bilog nga gabi, kag sa kapahuayan. Kahit papaano nakabawi-bawi ang aton nga mga kalawasan, no? Ayan, welcome gid sa aton nga 30-minute program hasta kita 5:30. Kag kumayara ka mo nga mga importante nga mensahe, mga Bible verses, mga shout-out. Kag siyempre, ninyo pagkalimta, no? Basta mayara ka mo prayer request, ipadala nyo lang diri sa aton nga program. Ang aton nga cellphone number kung luyag ninyo i-text sa mga nagapamati sa ilang nga mga radyo, 0963-180-1469. 0963-180-1469. Kaga ang aton nga Facebook page kung wala nyo pa na-like at na-follow is 1062DXKI-FEBC Radio. Muna nga aton nga official FB page, no? Search nyo lang and then like, follow and share ang aton nga FB page. And so good morning gid sa mga masako na sa oras nga ini, nagasako na, nagaluto sang aton nga pamahaw, nagasikaso sang aton nga mga panimalay, no? Kag sa mga nagabiyahe, aga pa halongid kita, no? Whether nag-commute or nag-drive, halongid kita sa dalan. Okay? Good morning sa mga tagpalamati naton kay John D. Ona, John Michelle. Blessed morning sa linya. Kay Sis Lenny Babas, good morning and God bless everyone. Amo man kay Sister Presi Bernardino. Have a blessed Friday morning. Blessings to you all. Stay blessed, everyone. Stay safe. God bless us all. Amen. Maning iyang mensahe, no? Kag maing agas sa mga nag-react sa aton nga program, no? Kay Beam Templo Nuevo. Maing agas sa Imodera Beam. Kay Sister Bevelyn Hilahos Fonticha. Kay Sister Rose Kadungog Kihano, kay Marge Agarado Samintar, kay Sister Sheila May Siva. Good morning sa inyo. Kay Nanay Fortunata, no, dira sa Colombia. Kaga sa Ardanas, Bungolan, and Garingo families. Kay Brother Dencio Fuentes, good morning silingya. Blessed morning everyone, siling ni Sister Marge Samintar. Okay? Kag kay Carlene May Aligonero, good morning sa imo. Kag muman kay sis kay Brad Ronnie Sim. Kag sa Sinaon family, no? Kay Nay Piring, kay Joanne, kay Nay Helen. May aga sa inyo. Dira sa Lambuntong, no? Kay Pastor Jesse, kay Ma'am Diding. Cameros. Muman kay Pastor Eleazar Cuello, kag sa iban pa naton yung mga kasimanwa dira, no?
Kag siyempre diri sa Coronadal. Kaga sa mga negosyante naton nga aga pa nagabukas ang ilang mga pwesto. Good morning sa inyo. Kay Brad Banban, kay Sis Amelin, no? May nga pagpangapi kag pagluto sa mga mainit nga tinapay dira. Happy birthday sa mga celebrators naton sa Bungadlaw. Ginagritas ang kaupod ng technician dira sa DXKI, no? Si Miguel Anson. Anson Guadalupe, birthday niya subunggin nga adlaw, no? June 5. Yan. Kaga sa mga nagaselebrar sang ilang mga anniversary subong adlaw, no? Happy wedding anniversary man sa inyo. Yan. Aranahon ta ang aton nga mga celebrators subong adlaw. Yari ang aton nga birthday song para sa inyo, no? Congrats gid for another year nga nagligad sa inyo nga kinabuhi. Okay, kaga yari ang aton nga birthday song para sa inyo. Pagasundan sa aton nga Portals of Prayer.

Okay, padayenta sa aton nga program kag good morning kay Sister Gemini Ong Ante kag kay Sister Sheila May Silinya. Hello Pastor, good morning. May aga sa inyo, no? Kay Pastor Ronnie, may aga. Kag kay Ate Daisy Calixton Flores, good morning sa inyo ni Pastor June dira sa Dumadalig Baptist Church. Kay Sis Mina Clemente de la Cruz, good morning. No? Kay Sir Vic Lagora, may agamat. Okay? Yan, so far man ang aton nga mga greetings, no? Kag katuta sa aton nga pagpamalandong subong nga aga sa pulong sang Ginoo, kag ang aton palatukuran is found in Numbers chapter 18 verse 20. Numbers chapter 18 verse 20. Ang pulong sang Ginoo nagasiling in Numbers chapter 18 verse 20. Nagsiling pagid ang Ginoo kay Aaron. Kay Aaron, kamo nga mga pari, wala sing may mapanubli nga duta sa Israel. Kay ako mismo ang maghatag sang inyo, mga kinahanglanon. You will have no inheritance in their land, nor will you have any share among them. I am your share and your inheritance among the Israelites. So ginambal ini sang Ginoo kay Aaron, no, kag sa iya mga kaliwat nga kun sa diin dira magahalin ang mga Levita, no, ang mga pari sa Israel nga maga-serve sa temple. Yan. Ini nga chapter ning Numbers chapter 18. After na ini sang pag-confirm sang Ginoo sa priesthood ni Aaron, no, amuning magulang ni Moses. Yan, si Aaron among una-una nga high priest sang mga Israelites, sang Hebrew people. Kag gin-confirm ini sang Ginoo paagi sa milagroso nga panalingsing bala sang iyang nga staff atong iyang sungkod. Kung makita nato na sa Numbers chapter 17. Verse 5. Yan, siling sang Ginoo. O, halin sa verse 1, no, nagsiling ang Ginoo kay Moises, siling nga ang mga Israelinhon nga ang kada pangulo sang kada tribo maghatag sa imo sang isa ka baston kag pabutangi ini sang ilatag sa kangalan, 12 tanan ka baston. Sa baston sang tribo ni Levi isulat ang ngalan ni Aaron. Kay kinahanglan may isa ka baston sa kada pangulo sang tribo. Ibutang ini sa tulda nga ginapakigkitaan sa atubangan sang kahon sang kasuguan nga sa diin nagapakigkita ako sa inyo ni Aaron. Kag magapanalingsing ang baston sang tao nga piliun ko nga magalagad sa akon bilang pari. Kag sa sininga paagi maguntat ang pagreklamo sa mga Israelinhon kontra sa inyo ni Aaron. Pagkasunod nga adlaw, sa verse 8, no, pagkasunod nga adlaw, nagsulod si Moises sa tolda nga sa diin nabutang ang kasuguan. Kag nakita niya dito nga ang baston ni Aaron nga naga-representar sang tribo ni Levi, nagpanalingsing, nagpamukol, nagpamulak, kag nagpamunga pa sang luto ng mga almendro. So amo ni ang confirmation sang Ginoo nga si Aaron ang magiging high priest nila, no, kag ang bilog nga tribo ni Aaron mangin mga pari, mga manugserbi sa Ginoo, kag wala sila sang portion, no, but silingon wala ni sila inheritance, wala sila sang lupa nga panublion. Kay ang Ginoo yang ilang inheritance, no. Yan. Kag sa previous nga mga chapter makita abi naton nga gina-question sa mga tao ang
mga ginapili nga leaders ang Ginoo. Pero once and for all, diri sa chapter 17, ginsettle na sang Ginoo. So, muna ni siya, no? Pagi sa pagpanalingsing sa tong ano, basto ni Aaron. Diri sa chapter 18, ginapakita sang Ginoo, gina-outline niya mga responsibilidad sa mga pari at sa mga Levita. Gina-explain man diri sang Ginoo kung paano sila suportahan. Hindi pareho sa iban nga tribo sang Israel. Wala ni sila sang lupa nga sublion. No? Hindi sila makapanag-iya sang lupa dito sa Promised Land. Sa aton nga panahon subong, basta may lapad kay mo yung lupa, ya mo ginang simbolo sang ginatawag nga manggad. No? May mga kalupaan kay mo da. Kaga sure ball gid ang inheritance ang imo mga kabataan kay ti ipamana mo na sa ila, no? Ti kung isa ka kalibita, anong imo mabatsyagan, no? Knowing wala ka mo iya sang panublion nga lupa, wala ka mo sang party nga lupa dito sa Promised Land. Pero siling sang Ginoo, bisan wala ka mo sang palanublion, ako ang mangin palanublion ninyo. Ang ilang pangabuhian magahalin sa mga ikanapulo, no? Kag mga offering sang mga katawhan sang Ginoo. Kag ginatudloan sila sang Ginoo nga magsalig sa provision sang Ginoo rather than sa mga dutanon nga mga butang nga pwede nila panagiyahan. So when the Lord said to Aaron, I will be your share and your inheritance. Ako ang mangin imo nga palanublion. In verse 18, no? Sa Numbers chapter 18, verse 20 to, no? Kamu nga mga pari, wala sing may mapanubli nga duta sa Israel, kay ako mismo ang maghatag sa inyo, sang inyo mga kinahanglanon. So, mag-offer ang mga Israelites ang tithes and offering. Kagamo nang mangin support sa mga Levites, no, sa mga kaliwat ni Aaron. Ang ginatudlo sila sang Ginoo nga salig kamo, no, sa akon nga provision. So, ang iba niya nga tribo may propiedad, no, may lupa sila ya. Pero ang mga pari, ang ilang baton amo ang presensya sang Ginoo. Ayan. So, kung ikaw ay hano, kung Levite ka, ano ihan batyagon mo? Wala ka na sang investment, wala ka balay, wala ka sa subong nga panahon, no? Wala ka salakyan, wala ka sang hindi ka pwede maghimo bank account, no? Pero ang reminder sila sang Ginoo nga temporary lang ang mangga diri sa lupa. Pwede nga manami ang imo career, pero pag-retire mo, matapos managyapo, no? Or something will happen nga mauntat ang imo nga career, no? Mag-failure ang imo nga mga investment dira. Ang aton nga mga butang nga ginapanag-iyahan, nagadaan. No? May salakyan kada, dugay-dugay, nagadaan. May gasgas, may gupi, may kalawang. What remains is ang aton niya nga relasyon sa Ginoo. Muna iya ang forever iya. No? So madamo. Nga mga madamo sa aton ang aton pwersa ginaubos ta sa pag panag-iya sa mga butang nga sa aton nga una-una makasatisfy sa aton only to discover nga bisan successful kita kung wala ang Ginoo, empty lang gihapon ang aton nga kinabuhi, no? Amo na kung kisa sa aton kabuhi magsiling ta ba lang, kung magdako lang tani akon sweldo, secured na gid ako kung madugang-dugangan ng akon ng kwarta, no?
problema lang kay kung madugangan kwarta mo, damo ka man ginaisip nga grastuhon ti. Paano na makaigo ang imo nga kwarta? Kung kada dugang sang kwarta, dugang man nga ano, dugang man nga ano nga wants. Masiling ka nga do damo-damo man ni, mabakal naman ko sini, mabakal naman ko sini. Hindi ka na makontento sa imong gamit da, gusto mo tong mga latest model gid. So at the end, kulang man lang gihapon. So wala gid sang siguridad sa mga bagay nga do tan-on, no, mga earthly treasures. Kay sa totoo lang, Ginoo man ang nagapanag-iyas ang tanan. And so when we rely on worldly things to satisfy us, di madiskubrihan ta nga hindi gid kita masatisfy, no? We cannot feel secured. Lalo na gid kun damo ka kwarta, no? Kaya ginaisip mo, basi scam ka, basi makawatan ka, si halaman nga pamutang mo ka mga CCTV das balay mo. Pati gwardya mo kung kisa, daway ka nasalig. So, God is our greatest treasure. Kag dapat maintindihan ta man na. In spite sang imong abundansya subong, hindi mo gid pag dulaon sa imo na una, ngang Ginoo amo ang tag-iyas ang tanan, and He is your greatest treasure. Kagpareho sa mga Levita, we rely on God's provision. Iba ang pangabuhi abi sa mga Levita, no? Kaya ang income nila depende, nagadepende sa faithfulness sa mga katauhan sang Ginoo. Kaya siyempre sila yung maghahatag sang ilang mga tithes and offering, no? But ultimately, it is God's faithfulness that will sustain them. Every harvest, dapat salig gid sila sa Ginoo. Every year, mag-depend gid sila sa Ginoo. Kagkada henerasyon nila, no? Kinanglan magtuo nga ang Ginoo mag-provide sang ilang mga panginahanglanon. Madamo sa aton ang aton niyang source of income, ang mga trabaho naton, no? Pero ang mga nagatuo sa Ginoo, mga Kristohanon, kinanglan magsaligid more sa Ginoo rather than magsalig sa manggad. Una siling ni Kristo, do not worry about tomorrow. Balaan na sang inyo Diyos Amay ang inyong panginahanglanon. Nami man nga maghimo kita sang ano, magtipid kita, may ara kita ng savings account. Damo sang source of income. Kaga secured, no? Whenever may ara sang mga emergency nga mag-abot. Importante man ang maayong pagplano. Tama na siya, no? Lalo na kung may manggad ka, planuhon mo maayo. Importante na, no? That is a godly endeavor. Pero ultimately, ang imo nga dependence dapat sa Ginoo. No? Ang pagsalig sa Ginoo doesn't mean hindi ka na yung magtrabaho. Siyempre, trabaho ka. No? Bira-bira. No? Bumbahi ka, trabaho, dira mangin mapisan ka. Pero hindi mo pagdulaon sa imo nga una-una nga ng imo nga trabaho, ang imo nga sweldo. Halin ina sa greatest provider. Kag-amo na ang aton nga Ginoo. Kaya pwede abi nga ang kumpanya na trabuhan mo, masirado na eh. No? Wala ka na income. Ang aton ekonomiya, no? Magpalya. Nagamahal ang balaklo, no? Subong gani, nagamahal na, no? And then may mga unexpected nga mga expenses, no? Bisa ano mo kaplano kisa, may mag tuhaw gina nga mga grastuhan nga wala mo na foresee. Pero ang faithfulness ng Ginoo, it will always be constant. So every provision nga mabato naton ultimately comes from
the Lord. Kag siyempre mo na, no? Ang Ginoong tag-iyas ang tanan. He owns the 1,000 cattle in the field. Sila isang Ginoo. Ayan. So, dapat gamito nato ng blessings ang Ginoo para man pakamayuhon ang iban, no? Ang mga Israelites, magadalas ang ila tithes para masuportahan ang mga pari. Pero mga pari mismo, gina-instruct man sa Ginoo na may tithe man sila, no, sa ila mabaton. Because ultimately, our blessings belongs to God. Hindi kita mga tag-iya, mga tinugyanan kita, no? Ang aton panahon, aton abilidad, aton mga kwartada, ang aton mga oportunidad na, they all belong to God. So, kung maintindihan tani nga kamatuoran, then ang pagiging mahinatagon, though makonsider na naton nga, amo nang aton nga pagsimba sa Ginoo rather than obligasyon lang. Okay? So, kung every time nga mabaton mo imo sweldo, no, isipon mo, no, kung paano mo inagamiton according to what God has instructed you. Okay? So, maglain ang imo nga perspective sa paggasto, pagtipid, paghatag, kag pag-serve sa Ginoo. Okay? So, makuton mo, how can I manage God's resources faithfully? Amo na iya ang tinugyanan, amo na ang steward. Okay? So, silid sa Ginoo sa mga pari. I am your share and your inheritance. So, pribilehiyo na para sa ila. No? Ang Ginoo mismo, ang presensya sa Ginoong ilang inheritance. And that is the same invitation for all of us today. No? Ang siguridad hindi makita sa mga dutanon ng mga butang kundi makita ina sa Ginoo lamang. No? Amo na nga kung ang Ginoo yung ginakonsider mo nga imong palanublion, then inang mga blessing ni mo nga dutanon, mauyatan mo lang may pagpasalamat. Pero hindi mo siya himuon nga pundasyon, kundi nga ang ginuuya ang imo nga saligan. The greatest gift God gives His people is His presence. Ayan, so muna, ang aton nga gamay nga leksyon, no? Alin sa pulong sang Ginoo. Amen, siling ni Jandi, may nga aga sa inyo, dara, no? Kay Waling-Waling, kay Hannah. Good morning po, siling ni Sis Neneng Verhel. Kaga, wala na kita sang oras, no? Magatakop kita pagi sa pagpangamuyo. Ginoo, salamat liwat for reminding us sometimes we can become too selfish kag ma-focus amon na una sa amon nga mga possessions. Pero buligan mo kami Ginoo nga ma-focus gid kami sa imo, because your greatest gift is your presence. Padayon kami nagapangamuyo sa mga nagamasakit namon nga mga kauturan, sa diin man kami Ginoo, sa diin man kami nga lugar. We pray that you would grant healing to our physical bodies. Kaga more importantly sa amon nga mga kalag Ginoo, spiritual healing. Kabay nga mangin maayo kami nga mga tinugyanan sang imo nga mga regalo sa amon nga mga dutanon nga regalo, mga earthly possessions, and ultimately recognize that you are our portion and our inheritance. Salamat gid Ginoo. Bless the broadcast today, kag salamat gid sa amon mga friends and supporters nga imo nga ginagamit para sa Estasyon sang DXKI. This is our prayer. We ask with thanksgiving.
Through Christ our Lord and Savior. Amen and amen. Good morning, dira kay Sis Janet. Salamat sa Ginoo, Net. Kagamayang aga sa inyo, dira ni Brother Ed. Kagasaliwat, nagapamaalam naman ako sa inyo sa aton program sa Lunes, no? Basta mayang lawas lang, uplanay naman kita. Diri sa aton nga program. Have a good and godly day sa inyong tanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.

ang inyong mapagkaibigan tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.

Hebrews chapter 12 verses 1 and 2 no mas matun-an pagid naton kung paano kita mangin madinalagon sa sining pagpaindis-indis sang pagtuo. So amo gid ni ang isa ka masiling naton nga ano man naton struggle sa adlaw-adlaw kay bangod niya sa aton nga pagpaindis-indis kag pagpadayon may mga tion nga kung sa aton lang gid no gusto na naton maguntat magquit no and just sit on the sideline no pero kung gusto naton nga magdaog no ang balga ni Apostle Paul dira sa Corinto na kung ikaw gusto mo magdaog dapat magdalagan gid ikaw kag hindi ikaw maguntat no kay bangod nga napasad ang imong nga pagtulok sa sina nga kadalagan and amo man diri ang pagpadayon sa sina nga pagtuon sa Hebrews chapter 12 verse 2 nga we are looking unto Jesus. So imagine this, we are in the arena, may ara na mga tumalanaw kag ang ining cloud of witnesses natapos na nila ang ilang mga dalaga noon. This talks about the people in the scriptures such as si Abel, si Enoch, si Noah, si Abraham, si Sarah, sino pa gid? Si Isaac, si Jacob, si Joseph, si Moses. No, so ang ining mga ehemplo, si David, ang ining mga pangalan, sila ni ang mga ehemplo man naton sa pagpadayon nga magdalagan kag magtuo no, sa aton ni Ginoo. So indeed ang ilang pagdalagan hindi nangin perpekto, hindi mangin matawhay, hindi nangin struggleless, no, o kon obstacleless, no? Or kumbaga hindi man sila exempted sa ginatawag nga mga problema, hindi man sila exempted sa ginatawag nga temptasyon, bisan gani nga pagkahulog, but you know they continued by faith. And kabay nga amo man ang matabo sa aton nga although hindi naton manigar may mga discouragement apang kabay nga magpadayon kita. Now just a bit of background, the book of Hebrews in the New Testament was written to a community of Jewish Christians. Likely in the 60s or 60 AD, facing persecution, and they are being tempted to return to traditional Judaism, which the author counters by arguing the absolute supremacy of Jesus Christ as the final priest, and it is anonymous. However, the sermon-like epistle is deeply rooted in Old Testament sacrificial imagery. So, intindihan ni naton kay daw na explicar man naton ni Ligad nga ang context ang sining ginsulat no or ang libro sang Hebreo kay bangod nga damo sa mga Jewish Christians it means Hudiyo na convert sila into Christianity or following the Lord Jesus Christ kag bangod sang paghingabot sa ila daw na discouraged sila kag daw madiskaril man ang ilang nga pagpadayon sa pagtuo and again remind sila diri nga hindi sala ang ila desisyon nga magtuo sa kay Kristo because Christ is the fulfillment of the law and he is supreme, he is the ultimate fulfillment sa kung anong mga gin prophesy kag gin foreshadow dito sa Old Testament. So may ari kita tatlo ka punto aton nga pagatun-an sa sining pagtuo naton subong nga adlaw and ari ang pamangkot how to be victorious in running the race. How to be victorious in running the race. Kung mag-intra ikaw sa isa ka contest o kung pagpaindis-indis, sining athletics o kung pagdalagan, nag-compete ikaw hindi para lang mag-join, pero nag-compete ikaw or mag-compete ikaw kay bangon nga gusto mo magdaog. That is the main point of that. So, kita naton, such as ang greatest runner siguro, si Usain Bolt, no? Siya ang pinakadasig sa patag sang pagpaindis-indis o kun sa pagdalagan. And dumduman ko pa sang I think 2008 no nga dito no nagdaog siya sa Olympics. And grabe ka taas nga taho, grabe ka dasig. And it took him lots of tries man, no. Grabe man pagid nga pag-training niya para nga madaog siya. And although ang ini nga ginahimo no, or ang picture dere is hindi man siyang 100 meter dash. No, but I would like to illustrate nga naga-intra kita or kung ara kita kag sa ginatawag nga pagpaindis-indis ang gusto gid naton is mangin mandadaog. And so how to be victorious in running the race of faith.

ano bala diri ang mga encouragement ug instruction nga ginhatag sang author sang Hebrews. Ang first diri, let us lay aside every weight. Now, very simple. Kung makita man naton dira sa pulong sa Ginoo, let us lay aside every weight. Kung gusto mo daw mangin madinalag-on ang mga butang, mga sala nga nagapabugat sa aton, kinahanglan naton nga kakson. Na kung manotice naton, kag ma-observe naton, bisan sa pamayo, sang or ginagamit sa mga runners no or mga athletes no as ang mga pinaka mag-angid nga klase sang ukon kalidad sang tela ukon sang bayo, wala man sila nagadalagan nga may dala silang extra baggages ukon nagagamit sila sang pinakabugat nga sapatos no, kundi nga ang pinakagamito nila is ang pinaka lightweight gid no. So, during this time gani, ang ilang pagpaindis-indis, no, laying aside every weight means let us have a sanctified imagination nga nagadalagan sila nga hublas gid nga wala gid yasang sablag o kun kabugatan. No, sa ilang pagpaindis-indis. Kay bangod nga gani gusto nila magdaog, let us lay aside every weight. Ano ang kinahanglan naton ibuyan, ibilin, kag hindi naton pag-idalon sa sining nga pagtuo naton o kon sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. I think first is the resentments of the past. Tanan kita may mga resentments. Dala sang mga sala naton siguro nga mga desisyon sa kabuhi sang una o kon balaan gid naton nga wala gid yan na himaya ang Ginoo sa aton nga kabuhi. Apang hambal diri sang pulong sa Ginoo, we have to lay aside those things. Ibili na to ng inang mga resentments. Kibangod, hindi na sila makabulig sa aton sa pagsunod sa Ginoo kag sa pagdalagan. Nga mangin mandadaog kita. Kaya isa daw kabudlay na magpagamit sa ministry. O kung daw kabudlay nga, tawag sina, mag-move on. Kibangod nga ang imo ginapaminsar ang imo katagipusoon kag ang imo nga paminsaron ara gyapon dito sa mga resentments nimo sang una. No, and kabay nga kung may ara ikaw yung mga balo naton ga-resent ikaw sa isa ka tao or maybe sa imo man mismo kaugalingon, we have to realize the truth that we are forgiven. Kung ano to yang natabo sang una, ginpanas nato sa Ginoo. Siya nato ang nag-look do dito sa cross. Ginpatawad na ito sa Ginoo kag hindi na naton kinahanglan pang hakwaton paliwat no ang kabugatan nga ginhakwat na ni Kristo. Ang mga sala nga gintabunan na ni Kristo, ginpanas kag ginkalimtan sang Dios. So let us lay aside every resentments of the past and also ang mga discouragements man. The discouragements of the present, budlay mag-alagad sa Ginoo. Kung may ara ikaw kabugatan nga ginaatubang subong, hinabal sa Ginoo, kinahanglan naton ibilin sa iya ang aton nga mga kabalaka, ihaboy naton sa iya. Let us cast all our cares upon Him because again, our God cares for us. Let us lay aside every weight. Come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Amo nang habal sa Ginoo sa aton. Amalya, palapit kita. Palapit kamo sa akon. No? Kay kamu tanan nga na kapoy kag nabugatan kay papahuwayon ko kamo. So ano ang imo discouragement nga ginaatubang subong? Budlay mag-alagad kag magtuo sa Ginoo kag mangin madinalag-on sa subong nga adlaw kung ikaw gyapon nagalukdo sa sina nga kabugatan. And so surrender everything to God. Isalig naton kag ihaboy naton ang ina nga kabugatan sa aton nga Ginoo. Siguro if you have a moment to pray, maybe hindi ikaw kaintindi sang imo subong nga sitwasyon, hindi nimo makaya i-handle ang imo nga ginaagyan subong. And feel the peace and the comfort of God by praying, Lord God, pwede ikaw makahibi. Amo nang nami kagtahom sa Ginoo because you could be honest, Lord God, hindi ko nagid kaya. And I would like to surrender. Gusto ko nga magtuo sa imo plano. Kung isa ang ginatawag nga pagtuo, hindi lang man na siya nga nagtuo kay bangod. Nagtuo ikaw kay bangod intindihan mo na. O kung kita mo na kung anong sunod. O kung intindihan na nimo kung nga aginhimo na sang Ginoo or ano iya plano. Pero ang ginatawag nga pagtuo is
May mga tion nga, Lord God, hindi ako kaintindi, pero balaan ko intindihan mo. Lord God, hindi ko masaysay kung anong buot silingon sini, pero balaan ko nga maalam ikaw, kag maayo ikaw. And so, cast all your discouragements of the present. So not only let us lay aside every weight, such as our resentments from the past, the discouragement of the present, but also the anxieties of tomorrow. No, ang mga worries man naton, kaisa daw gaka, ano tawag sina, gaka paralyze kita. No, hindi kita kahulag, hindi kita kausad, hindi kita makasunod, makatuman sa Ginoo. Kaya napunan kita sa mga pagkabalakati. Lord God, kung sundon ta ka, kung ihatag ko ni, kung magsalig ako sa imo, kung ubuson ko ni, ano na lang ang mabilin sa akon? Anong matabo sa akon sa buwas? So, in a sense, kung nagakabuhi kita sa kahadlok, sa anxiety of tomorrow, budlay gid, mabugat gid ang magtuo kag mag-alagad sa Ginoo. So let us lay aside every weight. Now, and last, another thing dere, ano pagid ang ibilin naton? Not only lay aside every weight, but lay aside every sin. Let us lay aside every sin, ngambal dere, which doth so easily beset us. Easily beset us. It means ang other term could be easily entangles us. Ngan arab lang dasig kita masandad sa sininga sala. Dasig kita masiud sa sininga nga sala. Dasig kita matumba sa sininga sala. And nambal sa Ginoo, ano imo weakness? Ano imo sala nga gina-enjoy? Anong sala nga gusto mo balik-balikon? Kagambal sa Ginoo, agod nga mangin madinalag-on kita. Kag mangin malig-on, kag mamag-an ang aton nga pag-usad, no, sa pagtuo sa Ginoo. Kinahanglan naton ibilin ang ini nga sala. Hindi kita pwedeng magpadayon na magsunod sa Ginoo, pero uyatan gihapon naton aton yung mga sala. We have to repent. We all have to repent. Kinahanglan naton talikdan ang sala kag mag sunod sa Ginoo. Hindi pwede nga dalo nato ng Egypt kag magkadto kita sa promised land. We have to leave our Egypt and proceed to our promised land. So, hindi pwede nga magpadayon ikaw sa mga idolo. Hindi pwede nga magpadayon ikaw sa imong kinaandan nga sala kag hindi makahimaya nga kabuhi. Apang kinahanglan gid naton bayaan ang Ehipto para masunod naton ang Ginoo sa pagtuo. Let us lay aside every weight and also the sin that doth so easily beset us. So budlay ini kung sa aton lang indi gid makaya apang kabayan mo ni nga mga kabugatan ibilin gid naton kag

Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 8 sa ating pong pagpapatuloy dito sa series natin from the book of Romans. Romans 8 verses 5 up to 11. At babasahin ko po from the Legacy Standard Bible, Romans 8, 5 to 11. For those who are according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who are according to the Spirit, the things of the Spirit. For the mind set on the flesh is death, but the mind set on the Spirit is life and peace. Because the mind set on the flesh is at enmity toward God, for it does not subject itself to the law of God, for it is not even able to do so. And those who are in the flesh are not able to please God. However, you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to him. But if Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the Spirit is alive because of righteousness. But if the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Ang title po sa pag-aaral natin ngayon, Our New Life in the Spirit. Ang bagong buhay natin sa Espiritu. Nung tayo po ay nagsimula sa Romans chapter 8, nakita natin na ang chapter na ito ay inilalatag ang buong Christian life mula sa no condemnation hanggang sa no separation, ang katiyakan ng future glory ng mga mananampalataya kay Kristo. Lahat ito ay nagmumula sa isang napakagandang passage dito sa Romans chapter 8 verse 1 na sinabi ni Paul, "Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus." Mula rito sa verse na to, unti-unting ipinapakita ni Pablo ang mga resulta ng salvation. Una ay pinapakita niya ang bagong standing natin o katayuan natin kay Kristo. Yun yung napag-aralan natin last time, verses 1 to 4. At pagkatapos nun ay dinala niya tayo dito sa bagong buhay sa Espiritu. At dito tayo magpo-focus ngayong umaga. Dito sa Romans 8 verses 5 to 11 ay magpapakita kung ano ang itsura ng bagong buhay na yon. Papakita nito ang dalawang mindset, dalawang destiny, ang tunay na kalagayan ng mga taong in the flesh na tinatawag, at ang mga pinagpalang katotohanan ng mga taong na kay Kristo o nasa Espiritu. Pero bago tayo magtungo ron, ay kailangan balikan muna natin yung foundation. Dahil ang buhay na inilalarawan ni Pablo dito sa verses 5 to 11 ay hindi nagsisimula sa atin. Ito ay nagsisimula sa ginawa ng Diyos para sa atin kay Kristo. Kaya bago nating tingnan itong new life in the Spirit, balikan muna natin ang Romans 8, 1 to 4 at tingnan natin muli ang katotohanan kung paano nagiging posible ang buhay na ito. So ang Romans 8 verses 1 to 4 ay nagtuturo na nagbabago ang lahat kapag ang isang tao ay nakay Kristo Jesus.

natin sa pamamagitan ni Jesus. Winasak ang kapangyarihan ng kasalanan sa pamamagitan ng Espiritu. At ngayon ay gumagawa ng bagong uri ng buhay sa atin dahil din sa kilos ng banal na Espiritu. Kaya sa puntong ito, may importanteng katanungan. Kung wala na tayo under condemnation, at kung Espiritu, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan na sa atin, ano ba ang itsura ng bagong buhay na yon? Pag ikaw ay namumuhay dito sa tinatawag na life in the Spirit, ano itsura nun? Kung ang Espiritu Santo ay tunay na nananahan sa isang tao, may makikitang malinaw na ebidensya. May tunay na pagbabago sa kanyang pag-iisip, sa kanyang mga ninanais. Yan ang pinapaliwanag ni Pablo dito sa Romans chapter 8 verses 5 up to 11. Magiging ibang-ibang direksyon. Pag ikay wala kay Kristo, ito ang direksyon mo. Kontra sa kalooban ng Panginoon, kung ikaw ay na kay Jesus, dito ka na. No, merong 180 degrees na turnaround. So, ang section na ito ay nagpapakita ng new life, itong pag-aaral natin ngayon, new life in the Spirit. Pinapakita nito kung paano binabago ng Espiritu Santo itong inner life natin at yung outward direction natin sa buhay. Pinapakita nito ng malinaw ang pagkakaiba ng isang taong nasa laman in the flesh at ng isang nasa Espiritu in the Spirit. At inilatag ni Pablo ito sa isang simpleng paraan, pero tumatagos na paraan. Una, papakita niya ang dalawang mindset, pag-iisip. And then ipapakita niya ang dalawang outcomes, saan ang patutunguhan ito. Then ipapakita niya ang tunay na kalagayan ng mga nasa laman in the flesh. And then ipapakita niya ang mga napakagandang katotohanan ng mga taong nasa Espiritu o na kay Kristo. So, ang passage na pag-aaralan natin ngayon, hindi lang ito magtuturo sa atin, kundi tinetest din tayo nito, kumbaga, netesting rito. Papakita rito kung sino ba talaga tayo. Tayo ba talaga ay namumuhay ayon sa laman o ayon sa banal na Espiritu? At sa ganitong pag-iisip, nagsisimula si Pablo sa pinaka-basic na level, no? Hindi niya muna tinutukan yung behavior ng mga mananampalataya, kundi yung kanilang pag-iisip. Dahil bago mamuhay ang isang tao sa isang paraan, kailangan muna niyang mag-isip ng iba kesa dun sa dati niyang pag-iisip sa mundo. Kaya ngayon, pumunta tayo sa unang punto. Sa Romans chapter 8 verse 5, may kita natin ang unang point nitong life in the Spirit, new life in the Spirit, yung dalawang uri ng pag-iisip na nagpapakita kung sino ka. Two mindsets that reveal who you are. Dito sa verse 5. Pinapakita ni Pablo na ang mindset mo ang magpapareveal, magre-reveal kung ano yung spiritual identity mo. Hindi lang ito tungkol sa ginagawa mo, kundi kung ano ang kumokontrol sa iyo mula sa loob. Sinimula ni Pablo ang verse 5 sa salitang for, no, kung titingnan niyo inyong mga Bible, para ipaliwanag ang sinabi niya dun sa naunang verse, yung verse 4. Nasabi na niya na ang believers do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ngayon, dito sa verse 5, ipinaliliwanag niya kung bakit yun totoo. Ang lakad ng isang tao ay nagpapakita kung anong kapangyarihan ang kumokontrol sa kanyang buhay. Hindi nagbibigay ng utos si Pablo rito, nilalarawan niya lamang itong katotohanan ito na nasa atin. Now, dalawang uri lang ng tao ang inilalarawan dito ni Pablo. Ang iba ay according to the flesh. Sila'y namumuhay according to the flesh. At ang iba naman ay namumuhay according to the Spirit. Now, dalawang tao lang. Ang phrase na ito na according to ay hindi lang tumutukoy sa behavior. Tumutukoy ito sa controlling power or sphere ng buhay. Kaya ang according to the flesh ay pamumuhay sa ilalim ng paghahari ng makasalanang kalikasan, ng sinful nature. Isang buhay na nakasentro

pero sa sarili at sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa mata ng Panginoong Diyos. Pag sinabi namang according to the Spirit, ito ay pamumuhay sa ilalim ng pamumuno ng banal na Espiritu. Isang buhay na nakatuon sa Diyos at hinuhubog ng kanyang katotohanan. Hindi ito dalawang level ng Christianity, kundi dalawang magkaibang spiritual condition. Now, kailangang maging maliwanag ito sa atin. No? Ang tinuturo ni Pablo rito ay dalawang klaseng tao lamang. Those in the flesh, those in the spirit. Hindi yung those who are Christians, pero may carnal Christian, may hindi yan ang sinasabi niya. Dalawang klase lang ang pinapakita niya rito. No? Now, hindi muna yung actions ang pinag-uusapan ni Paul. Sinimulan niya sa identity. Ano ba ang kumokontrol sa loob? Dahil kung anong kumokontrol dun sa loob ng puso ng tao, lalabas yan. May direksyon ng puso. At ang direksyon na yon ang nagpapakita kung sino talaga ang isang tao. Now, pagkatapos sabihin ni Paul na ang bawat grupo ay, sabi niya rito, set their minds on different things. Now, may sinabi siya rito na they set their minds ng magkaiba, no? Hindi ito tumutukoy, pag sinabi itong set their minds, hindi ito tumutukoy dun sa may mga kung ano-ano lang mga thoughts o kaisipan na pumasok sa kanya. Ito'y tumutukoy sa isang disposition na settled, permanente. Ito ang kabuuang direksyon, inner direction ng isang tao. Kasama dito ang pag-iisip, ang kalooban, ang kanyang mga desires, ang kanyang mga affections. Ito ang control center ng kanyang buhay. Lahat ay pinahahalagahan nito. Ito yung tanong eh. Ano ba yung importante sa kanyang buhay? Ano yung hinahangad niya? Ano yung hinahabol niya? Ano yung kinagigiliwan niya? Ano yung pinoproteksyonan niya? Ano yung mga goals niya? Itong lahat na ito ay nanggagaling dito sa tinatawag ni Pablo ritong mind. Kaya pag sinabi ni Pablo, set their minds, hindi ito yung paminsan-minsang iniisip mo. Ito ay tungkol sa consistent pattern, malalim na orientation ng buhay mo. Ito ang kumokontrol sa iyo mula sa loob. Ito ay kung ano ang naghahari sa puso mo. Yun ang humuhubog sa pamumuhay mo. Now, yung mga tao who set their minds, yun ang humuhubog sa kanilang buhay, yung mga tao who set their minds according to the flesh, ay nakatuon dun sa the things of the flesh. Ibig sabihin, ang pag-iisip, desires, at goals niya ay hinuhubog ng buhay na walang Diyos at hindi nagpapasakop sa kanya. Maari siyang mukhang mabait, mukhang moral, mukhang religious, mukhang masipag, o maayos, pero ang pinakamalalim nilang concern ay ang kanilang sarili, ang kanilang comfort, ang kanilang pride, ang kanilang pleasure, ang kanilang success, ang approval ng mga tao. Sila ay gumagalaw ayon sa laman. Lahat yun. Yun ang ibig sabihin ng according to the flesh. Setting their minds on the things of the flesh. Ang Panginoong Jesus mismo ay nagsalita ng may mga sinabing matindi kay Peter nang sinubukan ni Peter na pigilan siya upang tuparin ang plano ng Panginoon Diyos. Mababasa natin ito sa Matthew 16 verse 23. Pagbasahin niyo ito, magugulat kayo sa mga salita ni Jesus. Ito sabi ni Jesus kay Peter. Now, alam ni Peter na si Jesus pupunta na ng Jerusalem para siya ay patayin, siya ay paku sa cross. And si Peter, pinipigilan siya, Lord, di ko papayagan na gawin nila yan sa iyo o pumunta ka doon. So, kung titingnan natin sa labas, mukhang maganda ang intention ni Peter, pero tingnan nyo. Ito sabi ni Jesus sa kanya. Again, Matthew 16 verse 23. Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. Bakit daw? For you are not setting your mind. Yan na naman, no? You are not setting your mind on God's interests, but man's. Kung titingnan natin sa labas, mukhang maganda yung motibo ni Pedro. Mukhang maganda yung kilos niya sa labas, pero yung values niya limitado ng pananaw lang ng tao. Ang tingin niya ay nanggagaling sa perspective ng tao.
Hindi niya tinitingnan yung perspective ng Diyos. Ang perspective ng Diyos, kailangan si Jesus Christ mamatay. Pag hindi siya namatay, hindi mababayaran ang kasalanan ng tao. Kailangan si Jesus umako ng kasalanan natin. Kailangan ng buong puot at galit ng Panginoon Diyos ibuhos kay Jesus Christ para hindi bumagsak kay Peter at sa mga apostles at sa lahat ng tao, kasama na rin tayo doon. Hindi yun ang iniisip ni Peter. Ang nasa isipan lang niya is, hindi, leader ka namin. Dapat buhay pa leader namin. Ikaw ang magiging pinuno namin. Baka may gawin tayong isang direksyon dito na magpapabagsak sa mga Romano at mga nagro-rule sa atin ngayon, hindi namin papayagan yan, Panginoon. Ang dami ng bilib na bilib sa iyo. Libo-libo lang nakikinig pag nagtuturo ka eh. Hindi lang yun ang gusto ng Panginoon. So yan ang sinasabi dito. Kaya ito yung setting your mind not on God's interests but man's. Yan yung setting the mind on the things of the flesh. Sa kabilang dako naman, ay yung mga according to the Spirit. Ito yung mga taong according to the Spirit na nakatuon dun sa things of the Spirit. Hindi ang ibig sabihin ito na lagi na lang silang nag-iisip tungkol sa mga religious topics. Ang ibig sabihin ito ay nagbago na ang direksyon ng kanilang buhay. Ang isipan nila ay hinuhubog ng mga nais ng banal na Spirito. Ang kanilang iniisip, ang kanilang mga ninanais, ang kanilang mga tinatahak ay nakasentro na sa Diyos. Unti-unti, minamahal nila ang mga minamahal ng Diyos. Hinahangad nila ang kanyang salita. Hinahabol nila ang holiness at nalulungkot sila sa kasalanan. Gusto nilang malugod ang Diyos. Gusto nilang malugod, matuwa si Kristo. Ang isip nila ay hinuhubog ng katotohanan kung sino ang Diyos at kung ano ang ginagawa niya kay Kristo. Lalo nilang nauunawaan na sila ay pag-aari niya. In fact, sa susunod ng mga bahagi dito sa pag-aaral natin sa Romans 8, ipapakita ni Paul na ang Espiritu, ang mga bagay na napakagandang malaman ng mga believers na sila ay mga anak ng Diyos, sila ay adopted, sila ay minamahal, at sila ay secure sa Panginoon. Kaya ang Romans chapter 8 verse 5 ay tumatagos sa ating mga puso. Hindi tinatanong ni Paul, ano ba ginagawa mo? Ang tunay na tanong ay, ano ba ang kumokontrol sa iyo? Ano ba ang nagahari sa iyong puso? Ano ba ang nagbibigay ng direksyon sa iyong buhay? Ano yung iyong binavalue? Hindi perfection ang issue. Ang mga believers ay nagpapatuloy makipagdigma sa kasalanan. Ang issue ay direksyon. Ang tunay na believer ay maaring paminsan-minsan natitisod, umabagsak sa kasalanan, pero hindi siya nagiging kampante sa laman. Binago na ng banal na Espiritu ang direksyon ng kanyang puso. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 2 sa mga salita ni Pablo, set your mind on the things above, not on the things that are on earth. Ang utos na ito ay nagpapakita ng kaparehong reality na inilarawan ni Pablo dito sa Romans chapter 8 verse 5. Ang mga na kay Kristo ay mayroon ng bagong direksyon ng kanilang pag-iisip. Yung iniutos ni Pablo dito sa Colossians 3 verse 2 ay tugma dito sa inilarawan niya sa Romans chapter 8 verse 5. Kaya muli, anong ginagawa ni Pablo dito? Pinapakita ni Pablo na ang mindset mo ay magpapakita kung sino ka. Kung anong direksyon na yung pag-iisip, kung anong binavalue mo, kung anong gusto mo, kung anong pinoproteksyon mo lagi. Pero hindi si Pablo tumitigil doon. Papakita niya ngayon kung saan ka dadalihin kung ganun ang takbo ng iyong pag-iisip. Dahil ang kumokontrol sa puso mo ay laging magdadala sa iyo sa isang destiny, sa isang patutunguhan. Ang inner direction mo ay hindi nananatili lang sa loob. Dinadala ka nito sa isang final destination. So diyan tayo pupunta sa ikalawang punto ni Pablo sa Romans 8 verse 6. Two destinies that each mindset leads to. Meron lang dalawang patutunguhan, yung takbo ng isip mo, kung ano kumokontrol sa'yo.
Dalawang patutunguhan ng bawat uri ng pag-iisip. So ngayon, papakita ni Pablo na ang bawat mindset ay may tiyak na resulta. Now, tulad sa verse 5, sinimulan ni Pablo ang verse 6 sa salitang for, na nagpapakita na konektado ang verse 6 dito sa verse 5. Hindi nag-i-introduce si Pablo ng isang bagong idea. Pinapaliwanag niya ang sinabi niya sa verse 5. Doon, pinakita niya sa verse 5 ang dalawang uri ng tao, ang mga namumuhay ayon sa laman at namumuhay ayon sa espiritu. Pero ngayon, dito sa verse 6, pinapakita niya ang resulta ng dalawang uri ng pamumuhay na yon. Sinasabi ni Pablo na ang inner direction mo ay laging may patutunguhan. Kung ano nagahari sa puso mo, yun ang magtatakda kung saan papunta ang buhay mo. Now, tingnan niyo itong napakabigat na statement ni Pablo. Sabi niya, "The mind set on the flesh is death." Sa English, may linking verb ka makikita dyan, is. Pero sa Griego, walang verb dun sa sentence doon. Kaya sabi ng mga Bible scholars, nagpapakita ito na mas matinding statement ni Pablo. Hindi lang sinasabi ni Pablo na ang worldly mindset ay hahantong sa kamatayan. Sinasabi niya, it is death. Death already. Death is already present. Hindi ito mangyayari in the future, yung kamatayan. Dumating na. Pag ganun ang mindset mo, nandyan na ang kamatayan. Itong kamatayan na ito ay hindi physical death. Ang ibig sabihin, pwede kang ikaw ay physically alive, pero ikaw ay patay, spiritually speaking. Dahil ikaw ay hiwalay, ang kaluluwa mo ay hiwalay sa connection sa Diyos, na source of life. Ito ang dinidescribe sa Ephesians chapter 2 verse 1, na sabi roon, "And you were dead in your trespasses and sins." O, tingnan niyo, patay na kayo dahil sa mga kasalanan ninyo. So, a person who lives under the control of the flesh, siya ay hiwalay na mula sa source of life na ang Panginoong Diyos. Of course, itong ganitong klaseng kamatayan, ang patutunguhan din ito is merong final death, merong eternal judgment. So, again, ang isang tao who lives according to the flesh and sets his mind on the flesh, patay na siya. He is spiritually dead, pero may fullness pa yon. Meron pang pinag-uusapang isang klaseng kamatayan na siguradong haharapin niya in the end. Sabi ng Revelation 20 verse 14, "Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire." Sabi rin ni John na sumulat nito sa Revelation 21 verse 8, "But for the cowardly and unbelieving and abominable and murderers and sexually immoral persons and sorcerers and idolaters and all liars, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone." And then sabi niya, "which is the second death." Kaya yun yung kamatayan na sinasabi ni Pablo bilang resulta ng mindset on the flesh. May spiritual death na ngayon, at sa huli ay may haharapin pa siyang second death. Ito yung eternal separation at judgment mula sa Panginoon Diyos sa impyerno.

0: Itutuloy po ang mensaheng ito sa susunod na pagsasaimpapawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

Bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita,

0: Magandang umaga, araw po tayo ng Biyernes, 5 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Shekina Abalon.
2: Bagong araw, bagong balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, Department of Foreign Affairs tiniyak na patuloy ang suporta sa United Nations sa kabila ng kabiguan ng Pilipinas na makuha ang upuan sa UN Security Council.
1: Papasang anti-political dynasty bill, susuriing mabuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago lagdaan bilang batas.
0: At sa kalakalan, Pangulong Marcos Jr. inatasan ang Department of Energy na ayusin ang problema sa supply ng kuryente. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nabigo ang Pilipinas na makuha ang inaasam na pwesto bilang non-permanent member ng United Nations Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028 sa ginanap na botohan sa United Nations General Assembly, tinalo ng Kyrgyzstan ng Pilipinas matapos ang apat na rounds ng botohan. Nakuha ng Kyrgyzstan ang 142 boto habang 49 naman ang nakuha ng Pilipinas. Ito ang unang pagkakataon na makakaupo ang Kyrgyzstan sa Security Council. Bago ang eleksyon, aktibong nangampanya ang Pilipinas para sa pwesto at inihayag ng administrasyon na nais nitong isulong ang kapayapaan, seguridad at kooperasyon sa pandaigdigang komunidad. Sa kabila ng pagkatalo, sinabi ng Department of Foreign Affairs na mananatiling matatag ang suporta ng Pilipinas sa mga adhikain ng United Nations, kabilang ang pagpapanatili ng kapayapaan at pagpapalakas ng ugnayan sa ibang bansa. Ang United Nations Security Council ang pangunahing lupon ng UN na may kapangyarihang magpasya sa mahahalagang usapin tungkol sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Pag-aaralang mabuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang anti-political dynasty bago ito pirmahan bilang bagong batas. Ito ay sa harap ng pagpasa sa mababang kapulungan ng Kongreso ng kanilang bersyon ng anti-political dynasty bill kung saan pagbabawalan maluklok ng sabay-sabay ang magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kasamang titingnan ng Pangulo ang ipapasang bersyon ng Senado. Tiniyak ng Malacanang na magiging isa ang anti-political dynasty bill sa mga priority bills dahil nais ni Pangulong Marcos Jr. na maipasa ang ganitong uri ng batas sa panahon ng kanyang pamumuno. Mariinding itinanggi ng Malacanang na hindi pipirmahan o i-veto lang ng Pangulo ang panukala kapag nakapasa na ito sa dalawang kapulungan ng Kongreso dahil ang kanyang pamilya mismo ang posibleng tamaan dahil sa mahabang kasaysayan sa politika ng kanilang angkan. Ayon kay Castro, walang katotohanan ang alegasyon na anya'y galing lamang sa mga taong puro negatibo ang sinasabi tungkol sa Pangulo. Binigyang diin ni Castro na mismong ang Pangulo ang nakipag-usap sa isang LEDAC meeting kay Senadora Risa Hontiveros na may akda ng Senate version na tutukan ang anti-political dynasty bill upang mapagtibay na ito bago matapos ang kanyang termino sa 2028.

0: control projects.
1: At sa palakasan, Alex Iala pasok na sa quarterfinals ng Birmingham Open.
2: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Humingi ng paumanhin si Senador Dante Marcoleta sa mga mamamahayag matapos niyang tawagin ang ilang miyembro ng media na bayaran sa isang pagdinig sa Senado. Sinabi ni Marcoleta na hindi niya sinadyang makasakit at nagsisisi siya sa naging pahayag. Ayon sa Senador, dala lamang ito ng kanyang pagkadismaya sa ilang isyung kanyang kinakaharap at sa tingin niyang kakulangan ng atensyon sa ilang mahalagang usapin. Gayunman, iginiit ni Marcoleta na hindi niya nilalagay lahat ang lahat ng mamamahayag at nananatilian niya ang kanyang paggalang sa malayang pamamahayag. Samantala, kinondena ng ilang media organizations at mga mamamahayag sa Senado ang naging pahayag ng senador. Ayon sa kanila, hindi makatarungan ang pagbibintang sa buong hanay ng media nang walang sapat na ebidensya. Nagpahayag din ng pag-aalala ang Presidential Task Force on Media Security na nagsabing ang ganitong mga pahayag ay maaaring makaapekto sa tiwala ng publiko sa media at magdulot ng panganib sa mga mamamahayag. Patuloy naman ang panawagan ng iba't ibang grupo para sa respeto sa kalayaan ng pamamahayag at responsableng paggamit ng pampublikong pahayag.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Iginiit ng ilang leader at mambabatas ng Kamara na ginagamit umano ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng flood control upang siraan ang mga kongresistang sumusuporta sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega V, walang sapat na ebidensyang inilalabas laban sa mga House prosecutors at iba pang opisyal ng Kamara na idinadawit sa mga alegasyon ng katiwalian. Mariin namang itinanggi ni na Representative Terry Ridon at Representative Zia Alonto Adyong ang mga paratang laban sa kanila at sinabing hindi sila maapektuhan ng umano'y mga gawa-gawang testimonya at pampolitikang paninira. Samantala, kinondena rin ng Makabayan Bloc ang pagdinig na anila'y ginagamit bilang plataforma para sa walang basehang akusasyon at political demolition job. Sa kabila nito, tiniyak ng mga opisyal ng Kamara na magpapatuloy ang impeachment process alinsunod sa konstitusyon.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa iba pang balita, inilipat na sa mga korte sa Quezon City ang mga kasong may kaugnayan

0: na mapapabilis ang pag-usad ng kaso sa pamamagitan ng paglipat nito sa iisang lugar. Nanawagan din sila ng tuloy-tuloy na hustisya at pananagutan para sa mga responsable sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy namang minomonitor ng DOJ at ng iba pang law enforcement agencies ang kaso habang isinasagawa ang mga susunod na hakbang sa imbestigasyon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Nagdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 6 na karagdagang lokal na holiday ngayong buwan ng Hunyo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layunin ng mga deklarasyon na mabigyan ng pagkakataon ang mga residente na makiisa sa pagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo at lokal na kapistahan. Kabilang sa mga idineklarang special non-working day ang June 11 sa lalawigan ng Rizal para sa ika-125 anibersaryo ng pagkakatatag nito. Idineklara rin ang June 15 sa Camalanyugan, Cagayan at June 18 sa New Corellia, Davao del Norte para sa kanilang mga anibersaryo. Samantala, magiging special non-working day din ang June 24 sa San Juan City para sa Wata Wata Festival at sa Tabaco City, Albay para sa Tabak Festival. Idineklara rin ang June 26 bilang holiday sa Sawata, Davao del Norte para sa pagdiriwang ng Araw ng Sawata. Ayon sa Malacanang, ang mga proklamasyon ay nilagdaan noong June 3 at inilathala na sa Official Gazette.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Magtatayo ng pansamantalang dormitoryo ang Sumaray Integrated School sa San Remigio, Antique upang matulungan ang mga mag-aaral at gurong nahihirapang bumiyahe araw-araw. Ayon sa mga opisyal ng paaralan, may mga estudyanteng naglalakad ng mahigit isang oras mula sa mga kalapit na barangay para makapasok sa klase. Ilang guro naman ang napipilitang manatili sa paaralan lalo na kapag tag-ulan. Ang proyekto ay popondohan ng halos 250,000 pesos na donasyon mula sa Bugasong Multipurpose Cooperative bilang bahagi ng Brigada Eskwela. Nangako rin ng suporta ang lokal na pamahalaan para sa pagtatayo ng naturang pasilidad. Layunin ng proyekto na gawing mas ligtas at mas maginhawa ang pag-aaral at pagtuturo sa liblib na lugar.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Mahigit 8,500 na agrarian reform beneficiaries sa Davao Region ang nakinabang sa programa ng Department of Agrarian Reform na nagpapawalang bisa sa mahigit 509 million pesos na utang sa lupa. Ayon sa ahensya, kabilang dito ang hindi nabayarang amortisasyon, interes at iba pang bayarin ng mga magsasaka sa Davao del Norte, Davao de Oro at Davao

0: DepEd ang kondisyon ng mga gusali, kahandaan ng mga guro at pagkakaroon ng mga learning material para sa mga mag-aaral. Batay sa datos ng kagawaran, may nakalaang mahigit 28 billion pesos para sa mga pangunahing pagkukumpuni ng mga pasilidad ng paaralan. Mayroong ding higit 2.7 billion pesos para sa pagpapabuti ng mga palikuran at pasilidad para sa kalinisan. Samantala, mahigit 36,000 na pampublikong paaralan na o 76% ng kabuuan ang may mga kagamitang teknolohikal tulad ng laptop, tablet o telebisyon para sa pagtuturo. Patuloy rin ang paghahatid ng mga aklat kung saan mahigit 70% na ang naipamahaging libro para sa mga mag-aaral sa grade 5 at grade 4.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Nagkasundo ang Israel at Hezbollah na muling ipatupad ang tigil putukan sa tulong ng Estados Unidos matapos ang sunod-sunod na paglabag sa naturang kasunduan. Sa ilalim ng bagong kasunduan, aatras ang mga puwersa ng Hezbollah sa mas malayong bahagi ng Lebanon habang unti-unti ring aalis ang mga sundalo ng Israel sa ilang lugar malapit sa hangganan. Dahil dito, libu-libong residente ang nakabalik na sa kanilang mga tahanan. Gayunman, nananatiling tensyonado ang sitwasyon dahil may mga ulat ng palitan ng putok at pag-atake pa rin sa kabila ng umiiral na tigil putukan.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Hindi bababa sa 21 ang nasawi kabilang ang 12 dayuhan matapos sumiklab ang sunog sa isang hotel sa New Delhi, India. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang apoy sa isang restaurant sa ibabang bahagi ng gusali at mabilis na kumalat. Dahil dito, ilang tao ang napilitang tumalon mula sa mga bintana upang makaligtas. Umabot naman sa 49 ang isinugod sa ospital habang 2 ang nananatiling nasa kritikal na kalagayan. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng sunog habang nasa kustudiya na ang may-ari ng gusali para sa karagdagang pagtatanong.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
2: Mula po ito sa Efeso 2, talatang 8. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong 5 ng Hunyo, araw ng Biyernes, taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
0: at Shekina Abalon.
2: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig, hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras sa 6:57 ng umaga.
3: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan,
4: tahanan ng aking lahi.
5: Kinukupkup ako at tinutulungang
4: maging malakas, masipag at marangal.
5: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
6: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
4: Naglilingkod, nag-aaral
3: at nananalangin ng buong katapatan.
5: Iaalay ko ang aking buhay,
4: pangarap,
5: pagsisikap
4: sa bansa.

Maayong aga abiyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Biyernes, Hunyo 5 tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tag balita, Migo Dave Pestanyo. Para sa aton balita lokal, palaro medalist sa Coronadal nagpasalamat sa suporta sang LGU. Suporta para sa mga mangunguma sa Coronadal nagapadayon. LGU Surala nagapreparar para sa pagpanagtag sang bugas sa mga pumuluyo. Senior citizen na sapuan nga wala na sang kabuhi sa bunkhouse sa Banwa sang Nurala. Bag-o nga kalsada padulong Lake Hulon kag Mount Melibingoy natapos na. Quarterly nationwide simultaneous earthquake drill pagahiwaton sa Hunyo 18. OCD 12 ginauhag ang publiko nga magpartisipar. DENR 12 ginbuksan ang selebrasyon sang Environment Month 2026 sa Soxergen. DART 12 nagpatigayon sang pilot testing para sa geospatial mapping sang mga mangunguma sang kape kag kakao sa Maitom. Mga AEWs ginpalapad ang ihibalo sa coffee processing kag barista skills. Lalaki arestado, 68,000 nga balor sang shabu na kumpiskar sa Matalam, Cotabato. Mag-utod nga shabu dealers arestado sang Pidea Barm. SEC Regional Director sa Butuan nadakpan sa NBI entrapment bangod sa suno pa 250,000 nga extortion. Para sa aton balita nasyonal, Pilipinas wala nakakuha sang pwesto sa United Nations Security Council. DOE naningil sang 1.18 billion pesos kay Liveste sa ikaduhang kaso sang solar project.

0: NBI nakabaton sang impormasyon nga ginsuhulan suno pa sang 5 million pesos ang 18 kaanay Marines para magtestigo. Sa balita sa luwas sang pungsod, isa na utasan sang kabuhi kagkapin 60 pilason sa drone attack sa Kuwait International Airport. Mas sobra 30 ka island nations nagtililipon sa unang Ocean Summit sa Tokyo. Israel kag Lebanon naghilisugot sa kondisyonal nga ceasefire dugang nga negosasyon natalana. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal. DXKI Balita.

Nagkortesiya sa opisina ni City Mayor Erlinda Araquil ang mga atleta nga Corona Daleño nga nakaangkon sang medalya sa nagtakupla nga palarong pambansa 2026 nga ginhiwat sa Agusan del Sur. Ang ila pagbisita isa ka marka sang pagpasalamat sa padayon nga suporta sang lokal nga gobyerno sa ila malampuson nga partisipasyon sa kompetisyon. Ginpasiguro ni Mayor Araquil nga mahatagan sang cash incentives ang kada medalist isip pagkilala sa kadungganan nga ila gindala para sa Corona Dal. Iniisa ka pamatuod sang padayon nga suporta sang syudad sa mga atleta nga naghatag sang dungog kag inspirasyon sa kada Corona Dalenyo. Nagapadayon ang suporta sang lokal nga gobyerno sang Corona Dal para sa mga mangunguma sang mais matapos nga 161 ka corn farmers halin sa nagkalain-lain nga barangay sa syudad ang nakabenepisyo sa corn seeds distribution nga ginhiwat sa demo farm sang syudad. Ginpangunahan ang aktibidad ni City Mayor Erlinda Araquil kaupod si Vice Mayor Maria Esther 14. Sa programa, ang mga mangunguma nga may umanga mas gamay sa isa ka ektarya nakabaton sang isa ka bag sang binhi samtang duha ka bag naman ang ginhatag para sa may isa ka ektarya pataas. Gina-expectar man sang LGU nga madugangan pa ang mga benepisyaryo sa tion nga mag-abot ang dugang nga supply sang corn seeds halin sa Department of Agriculture. Sa dugang pangabalita lokal, nagpatigayon sang pagsinapol ang LGU Surala adlaw sang Miyerkules sa ABC Hall kaupod ang mga kapitan halin sa 17 ka barangay isip preparasyon sa naghilapit nga pagpanagtag sang bugas para sa mga pumuluyo. Ginpangunahan ang pagsinapol ni MDRRM Officer Leonard Balyon, kaupod Sanday Municipal Administrator Benjamin Dating Ginoo, kag ABC President Rizalito Elio Jr. Gintalakay sa pagsinapol ang mga pagsulundan, logistics, kag mga tikang sa koordinasyon agod masiguro ang maayo kag epesyente nga distribusyon sang bugas sa mga benepisyaryo. Suno sa mga opisyal, importante ang temprano nga preparasyon agod mangin organisado ang proseso kag masiguro nga ang ayuda makalabot sa mga nagakinahanglan kag sa mga nagakadapat makabaton sini. Nasapuan nga wala na sang kabuhi ang isa ka 69 anyos nga senior citizen sa sulod sang iya bunkhouse sa likod sang Noralas Central Elementary School, Barangay Poblasyon sa Nasambit nga Banwa, agas sang Martes. Ginkilala ang biktima kay alias Danny, may asawa, isa ka karpintero kag residente sang Barangay Poblasyon, Banwa sang Tantangan. Suno sa kapulisan, alas 8:10 sang aga sang ipabalo sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kon MDRRMO Norala ang nasambit nga insidente. Gilayon nga nagresponde ang mga otoridad para sa imbestigasyon. Una nga natukiban ang biktima sang iya bayaw nga si Gonzales kaya o kadungan 38 anyos alas 7:30 sang aga. Suno sa inisyal nga pagsusi wala sang nakita nga palatandaan sang foul play angot sa isa ka krimen. Ginapatihan nga natural ang rason sang iya kamatayon. Nahibaluan man nga may hypertension ang biktima kag regular nga nagainom sang bulong para sa iya kondisyon. Ginpauli na sang pamilyang iyalawa sa Barangay Poblasyon
sa banwasang tantangan samtang ginahulat ang resulta sang post-mortem examination agud matukiban ang eksaktong rason sang iya kamatayon.

Alas 7:30 ang aton iyang atak na sa dugang pangabalita lokal. Ipatigayon ang quarterly nationwide simultaneous earthquake drill o NSED sa Hunyo 18 kung sa diin ginaawhag ang malaparon nga partisipasyon sang publiko isip kabahin sang padayon nga pagpabaskog sang preparasyon sang komunidad batok sa linog. Suno kay Office of Civil Defense o OCD 12 Regional Director Rodrigo Sosmeña, importante nga makigbahin ang mga local government units, mga ahensya sang gobyerno, bulutuan, pribado nga institusyon kag mga pumuluyo agud mas manginhanda sa oras o sa tion sang kalamidad. Suno sa iya ang mga pagbansay kapareho sang earthquake drill maghatag sang ligwa sa kada isang matun-an kag mahimo ang tama nga mga safety procedures nga ginakinahanglan sa tion sang linog. Ginatagan pagtagad ni Sosmeña nga ang pagpreparar hindi lamang para sa kaugalingon nga kaluwasan kundi makabulig man sa iban nga tao kung may emerhensya. Tinutuyo sang OCD 12 nga mapataas ang ihibalo sang publiko angot sa importansya sang disaster preparedness kag mangin ligon pa ang preparasyon sang rehiyon sa bisan anuman nga kalamidad.

Natapos na sang Department of Public Works and Highways o DPWH South Cotabato 2nd District Engineering Office ang construction sang bag-o nga kalsada nga nagasugpon sa barangay Poblasyon sang Tiboli kag barangay Sala Cafe sa South o sa Tiboli South Cotabato. Suno sa DPWH ang kalsada magasirbe isip dalan padulong sa barangay Sala Cafe nga isa sa mga jump off point sa mga bisita sa Lake Colon kag Mount Bingoy. May kabugusan nga 2.028 lane kilometers ang natapos nga proyekto. Kung sa diin gina-expectar nga ini makabulig sa mas madasig nga biyahe sa mga residente kag sa pagdala sa mga produkto nga agrikultura halin sa komunidad sa lugar. Gina-expectar man nga mapabaskog sini ang access sa mga residente sa mga bulutuan, merkado kag pasilidad para sa ikaayong panglawas. Kabahin ang proyekto sa mga infrastrukturang ginapatuman sang gobyerno sa idalom sang programa nga may tinutuyo nga mapahapos ang konektibidad kag masuportaran ang turismo kag lokal nga ekonomiya. Opisyal nga ginbuksan sang Department of Environment and Natural Resources o kon DENR 12 ang isa ka bulan nga selebrasyon sang Philippine Environment Month 2026. Ini paagi sa kick-off activity sang Hunyo 2 nga gintambungan sang mga empleyado kag stakeholders isip pahayag sang ila pagbinuligay sa pag-atipan sang kinaiyahan kag pagpreserbar sang natural nga manggad. Ginpabutiyag ni DENR 12 OIC Regional Executive Director Maria Elvira Lumayag ang importansya sang paghiliusa kag kolektibo nga paggiho agud matubang ang mga hangkat sa kinaiyahan. Ginauhag man niya ang padayon nga partisipasyon sang publiko sa mga programa nga nagaduso sang konserbasyon kag husto nga pag-atipan sa kinaiyahan. Kadungan sini ginpatigayon ang nagkalain lain nga aktibidad sa rehiyon, lakip na ang tree growing kag tree planting activities, clean up drives, kampanya para sa environmental awareness kag pagpanagtag sang mga seedling sa komunidad. Kabahin man sa selebrasyon ang family day activity nga tinguha palig-unon ang pag-inupdanay kag paghiliusa sang mga empleyado samtang ginapabaskog ang positibo nga palibot sa trabaho kag ginapatibong ang katungdanan sang kada isa sa pag-atipan sa kinaiyahan. Ang pagselebrar sang Philippine Environment Month nakabase sa Presidential Proclamation Number 237 of 1998 nga nagadeklarar sang Hunyo isip bulan sa kinaiyahan. Tinutuyo sini nga palaparon ang ihibalo sang Pilipino sa isyu sa palibot kag awhagon ang isa kag isa para sa partisipasyon sa mga programa para sa pagproteher sa natural nga manggad. Sa bilog nga Hunyo, nakatala na pa nga magpatigayon ang talatapan sa mga aktibidad kapareho sang Philippine Eagle Week, World Oceans Day, Coral Triangle Initiative Day, Philippine Arbor Day, kag Gawad Kalikasan. Alas 7:35, ginpatigayon sang Department of Agrarian Reform o Condor 12 ang pilot testing on geospatial mapping of coffee and cacao farmers. Inisa idalom sang value chain for sustainable transformation in agrarian reform communities o kon VISTA project sa Banwa sang Maitom sa Rangani adlaw sang Martes tubtob adlaw sang Webes. Ipangunahan ang aktibidad ni DAR 12 Planning and Monitoring Evaluation Coordinator kag Planning Officer for Engineer Roger Igbos. Kaupod ang mga katapos sang VISTA project halin sa Provincial Manage o Provincial Project Management Offices o kon PMOs sang North Cotabato, Sarangani, South Cotabato, kag Sultan Kudarat. Kabahin sang pilot testing ang farmer profiling, geotagging sang mga uma,
photo documentation kag pagmapa sang mga tanuman sang kape kag kakao gamit ang GEO Special Mapping Application. Tinutuyo sini nga masusi ang kapasidad kag ang kaepektibo sang sistema kahaom sang location-based data nga mangingiya sa value chain development kag sa pagplano sa mga proyekto sa sulod sang Agrarian Reform Communities o kon ARCs. Ginaexpektar nga ang inisyatibo magabulig sa pagpalig-on sang data-driven decision-making kag sa pagpaayo sang implementasyon sang mga programa kag intervensyon sa idalom sang Vista Project ilabi na sa pagsuporta sa mga mangunguma sang kape kag kakao sa rehiyon. Ginpatigayon ang ikatatlo nga adlaw sang From Bean to Brew Training on Trainers on Coffee Processing, Specialty Coffee and Barista Skills for Agricultural Extension Workers o kon AEWs adlaw sang Miyerkules. Ininaghatag sang kombinasyon sang teorya kag praktikal nga eksperyensya para sa mga partisipante. Sa sesyon sang aga, ginpatigayon ni Melissa Marie Bautista, isa ka pribado nga practitioner, ang diskusyon sa training methodologies and facilitation techniques. Paagi sa interaktibo nga talakayan kag paghatag sang praktikal nga ihibalo, mas napalapad ang pag-intiende sang mga AEWs may kaangtanan sa produksyon sang kape sa komunidad. Sa hapon naman, ginpangunahan ni South Asia Tech College Incorporated barista expert kag instructor Brian Ray Taplak, kaupod si Olsen Rick Mendoza sang Cafe Cerveza, ang mga sesyon kabahin sa specialty coffee barista skills kag food safety and quality assurance in coffee processing. Ginhiwat ang hands-on nga aktibidad nga nagalakip sang bean grading, pagpreparar sa nagkalain-lain nga coffee beverages kag latte art. Paagi sa sini nga praktikal nga eksperyensya, mas naintindihan sa mga partisipante ang siyensya, arts kag pagsulundan sa kalidad sang kada tasa sang kape. Ginpalig-on sini ang ila kapasidad isip mga taga pagbansay kag taga duso sang nagalapad nga industriya sang kape sa rehiyon 12. Sa dugang pangabalita lokal, nadakpan ang isa ka 42 anyos nga lalaki matapos makumpiskaran sang ginapatihan nga Shabu. Inisagin patigayon nga operasyon sang mga otoridad sa Purok 3, Barangay Kilada, Matalam, kaagahon sang Webes. Ginkilala ang sospek kay alias Rol, wala sang trabaho. Na-recover halin sa iya pamalay ang 4 ka pakete sang ginapatihan nga Shabu nga may kabugaton na 10 ka gramo kag ginabulubanta nagabalor 68,000 pesos. Ginpatigayon ang operasyon sa bisa sang search warrant number 26-18 nga ginpagwa sang RTC Branch 22 sa Kabakan, Cotabato bangod sa pagbayular sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o kon RA 9165. Ginpangunahan ang operasyon sang Matalam Municipal Police Station kaupod ang iban pang katapo sang Cotabato Police Provincial Office kag Police Regional Office 12 nga nagresulta sa pagkadakop sang sospek kag pagkakumpiskar sang illegal nga droga. Sa karon yara na sa kustodiya sang kapulisan ang sospek samtang ginapreparar ang mga kaso nga ipasaka batok sa iya.

0: Arestado ang duha ka mag-utod nga lalaki nga naba o nabaklan sang 204 mil pesos nga balor sang shabu sa mga anti-narcotic agents sa isa ka entrapment operation sa Barangay Poblasyon 9, Cotabato City, aga sang Webes. Ginkompirmar sini nga Biyernes ni Philippine Drug Enforcement Agency Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Director Edgar Hubay ang pagka-arrestar sang duha ka mag-utod sa isa ka entrapment operation nga suportado sa mga barangay officials sa Poblasyon 9 kagsang talatapan ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw. Sunok kay Hubay, gilayon nga na detener ang osang ilang mga agents kag mga pulis ang suspect matapos sinin mabaligian sang shabu sa isa ka lugar sa Barangay Poblasyon 9 nga ginplastar sa bulig sa mga residente sa Cotabato City nga una nagreport sa ila illegal nga aktibidad. Nagbulig man sa nasambit nga operasyon ang nagkalain-lain nga unit sa Cotabato City Police Office kag Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kag ang opisina sang National Intelligence Coordinating Agency sa BARM. Suno kay Hubay ang arestar nga mag-utod magapangatubang sa kaso pagbayolar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ulihi nga balita lokal, ginarestar sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation o NBI ang isa ka regional director sa Securities and Exchange Commission o SEC Butuan matapos ininalambigit sa suno pa pagpangikil o extortion sa 250,000 halin sa isa ka lending firm. Base sa report, nagsumbong sa NBI ang isa ka o kung base sa report, nagsugid sa NBI ang isa ka lokal nga lending company matapos ginpangayuan sang kwarta sang opisyal kabaylo sang paborableng nga pag-uyat sa kaso nga ginatubang sang ila kompanya. Bangod sa reklamo, nagpatigayon ang NBI sang entrapment operation nga nagresulta sa pagkadakop sang nasambit nga opisyal. Padayon nga ginahimo sang mga otoridad ang investigasyon, agud matukiban ang kabugusan nga detalye sa sunod pa transaksyon kag kun may iban pa nga imbolbado sa kaso. Sa subong, wala pa sang opisyal nga pahayag ang ginpagwa o nga ginpagwa sang SEC may kaangtanan sa pagdakop sang ila opisyal.
1: Balita Nasyonal.
0: Wala nahimo sang Pilipinas nga makakuha sang pwesto isip non-permanent member sang United Nations Security Council o kon UNSC matapos nga magdaog ang Kyrgyzstan sa butuhan isip representante sang Asia

kag Tobago. Ang UNSC, isa sa may pinakadako nga kagahom nga sangay sang United Nations, nga may otoridad magpagwa sang mga resolution, lakip na ang pagpatuman sang economic sanctions, pagdeploy sang peacekeeping forces, kag pag-aprobar sang military action. Pagapulihan sang Zimbabwe ang Somalia, samtang pulihan naman sang Trinidad, kag Tobago ang Panama. Pulihan man sang Portugal o Portugal kag Austria ang Denmark kag Greece kag pulihan sang Kyrgyzstan ang Pakistan. Magapabili naman isip non-permanent members tubdub sa katapusan sang 2027 ang Bahrain, Colombia, Democratic Republic of the Congo, Latvia kag Liberia. Ang lima kapermanente nga miyembro sang Security Council ginlakipan sang China, France, Russia, United Kingdom kag United States. Nagpasaka ang Department of Energy o kon DOE sang bag-o nga kaso batok kay Batangas Representative Leandro Leviste, agod singilon siya sang kapinkulang 1.18 billion pesos bangod sa wala napatuman nga 120 megawatt solar project sa General Santos City. Ginpasaka sang DOE ang kasong sibil sa Regional Trial Court sa Taguig City, agod mabawi ang performance bond nga ginplastar isip garantiya sa pagtapos sang proyekto. Suno sa talatapan, napaslawan sang Solar Philippines Commercial Rooftop Projects Incorporated o kung SPCRPI, kag iban pa nga konektado nga kumpanya ni Leveste nga itukod ang plano nga solar farm sa General Santos. Ang proyekto kabahin sang mga nagdaog nga bid sa unang nga bahin sang Green Energy Auction Program o kon GIAP sang 2022 nga naga-expektar nga magabulig sa pagpalig-on sang supply sang kuryente sa Mindanao. Ginaplano nga magsugod ang proyekto sa tunga sang Disyembre 26, 2022 to Disyembre 25 to 2025 apang ginpahayag sang DOE nga wala nagtuman ang kumpanya sa mga abiso sang gobyerno para i-renew ang performance bond. Bangod sini, gin-terminate sang DOE ang service contract sang proyekto sang Disyembre tinalikdan nga tuig. Ginpahayag sang DOE nga napaslawan sa mga kumpanya nga maghiwat sang seryoso nga tikang para mapatuman ang proyekto. Ginakilala man sang ahensya ni Leveste isip nagapanguna nga may control sa SPCRPI kag sa mga konektado nga kumpanya, lakip na ang Solar Philippines Southern Mindanao Corporation kag Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated. Ginapangayo sang DOE sa korte nga pasabaton ang mga nalambigit sa suno pa damyos nga resulta sang ila hindi pagtuman sa obligasyon para sa sektor sang enerhiya kag publiko. Sa subong wala pa sang pahayag ang company Leveste may kaangtanan sa bag-o nga kaso. Sa ulihi nga balita nasyonal, ginbuyagyag sang National Bureau of Investigation nga nakabaton ini sang impormasyon angot sa pagpangsuhol sa suno pa 18 kaanay Marines sa ginhiwat nga pulong balitaan ginapahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga may nagkadto sa ila opisina kag naghatag sang pagsaysay angot sa nasambit nga aligasyon. Suno pa ang individual nga ni ginbuyagyag nga natabo ang pagbayad kag pagpanuhol sa 18 kaanay Marines para lamang mag-atubang sa publiko kag magtistigo sa isyu sang korupsyon. Suno pa sa pagsaysay sini, 5 million pesos ang ginbayad sa mga anay sundalo. Dirigin pangalanan kag ginaligar si anay Congressman Mike Defensor nga suno pa na

0: kapanatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
1: sa bansa.